0: Barangay Hall nga nakatutok man kato Madam Bill Arsula. God bless man sa Hong Kong. Madam Bayet Bautista Yamog na sa Dungon, magandang gising man. Ma'am Pinidwilan de la Luna, good morning everyone. Happiness is not about getting what you want all the time. It's about loving what you have and being grateful for it. Have a wonderful day, Jet. More power and God bless you and your family. Likewise, ng Roland Guyot Tabor. Again, ng Noel. Kay Jojo Panda, agsa ng grupo na sa Tinigaw, kay Nay Patring, ng Nancy Igos, ng Josephine de la Cruz, ng Lilian Sablaon, aga sa mag-amang Jake, ag Lucas Kryl Ropa. Si Jake sa Puok, si Lucas Kryl sa Burwanga. Kay Mark John de la Cruz, good morning, Gid. Balita dati nga ipusta na pag abot it Mayo, human yun dong tindahan, di ba, Jet? Ay, Mayo man kon hindi, Mayo man kon matabo, te wala na. Ah? Kung Mayo atong istoryahan, 2026, Mark John de la Cruz, wala na. Tapos na ang Mayo, Hunyo na kita eh. Unless nga Mayo 2027, may isang dag-on pa.
1: May punto ang bawat komentaryo, Jujet Reyes.
0: Pero pagkutana nga ni, kaya bang tapuson? Asa Agosto, itatlong buwan. Ayro ginapangayo ban white contractor. Nga extension, anom nga buwan, agsang Domingo. 25, Domingo, doon ginapangayo na ng extension nga tapuson ng proyekto makaroon. Hamba na tapuson ko no, Agosto. Agosto kayang tapuson? Pero ginapangayo, no request na, kay Mayor Abis, 6 months and 1 week. Hindi pa nga ni sigurado si Engineer Mendoza, dong site manager, nga sa sugodit 6 months aga 1 week, matapos. Hindi pa nga ni sigurado nga matapos, it's 6 months and 1 week, dong tindahan, tapos makaroon. Ginpormisahan yung man, Agosto ko no. Tapos in Agosto, wa umandayon. Ay nagkataw kamot false hope sa mga negosyante sa tindahan. Ha? Ako bang pag-Agosto ag another 3 months na naman? Ay, masyado nang masakit ha? Sa dibdib yan para sa mga taga-tindahan ang makaroon ay nag-augtas na banwa ay waunit gina-income gani. Alas 10, alas 11, romang astoso na sa sugod, sirado na. Walat nagabakal.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Good morning, Katulong Jet. Ag sa imo man nga pamilya, morning man ka na Atina Iles, kaya Isabel, Greenery Gray, God bless always, ag babuhay, radyo todo. Thank you, Gid, kay JB Matori. Ag sa Matori family, na sa Olbuswang, na sa San Roque, Malinaw, kay Marilo Francisco Iratagutia. Good morning. Iya kami jet pamati ni Potot Villaruel ag Junior Espinosa. Sin ka mo dampi Mark John de la Cruz talaga pamati, may nga pagpamati ah. Sa Tabayon Banga, good morning kay Manulito Manalo, kay Junelin Vega sa Romansya. Happy Thursday Engineer Bernardo Biray Moises, nagjogging, nagwalking ka kayo na mauwan. Dapat kung taba karon nga dumabugos sa the next qualified, next online. Pero given na yan, Jet, bukon niyang sa LGU, pa-weather-weather lang yan. Oo nga eh. Kabatas plantilla position, mag-designate ka job order. Mario Nistigarapon. Good morning, Jet. More power to you and your program. Good morning, Gid. Dating Kapitan Tim De La Sena. Iopemio De La Sena. Wala sa poblasyon makatuag kay SB Nini Nerly. Kay Madam Ninya Bilarmino, pa-shoutout man sa Baha Melgarejo Quadrante Family at kay Nicole Bilarmino at Neil De Juan. Aling kay Ninya Bilarmino sa Katmon Altabas na Sanda. Dating SB member Longlong De Asis, good morning. Una sa Nabas. Good morning, Gili. Kaya SB member Tay Guding sa Diyasa. Medyo nga pagpamati, Tay Guding. Morning, pwede mo man nga i-trim permero baliti 3. Kung di gid pwede nga i-trim high, magtanop bagong puno. Ayo, ma'am, face sa mislaw kasi naguba na eh. nagaalsa na rukuhan do flooring ita eskwelahan dahil gani ka rong balita bigin pabayan nga magbahog. Pati rong bubong ko not eskwelahan it kwarto nasamad na pag umuga nagatugo na rong kwarto tikang uo yung mga estudyante. Hay ini magsugot ha? Dong principal it Andagaw Elementary School nga ipautod. Doon yung problema it PTCA eh hindi ko no si ma'am.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Magtanom, it bago, bago potlon, ropono, it balete. Awa ni Ma'am P. Stanislaw. O kita nyo, di ka na sa may plaza or balete. Kapilang beses yun na ginobra. Ah, nag-inalsa nga, nag-inalsa ro nga, simintuhon mo, wasak. Ah, kaya ng waskon eh. Kasi grabe ro ugat, it na balete, tre. Ginkay adyuman, makaroon nag-aagal sa guman. Dahil, pwersado tabi. Ang nagabahaw nga nagabahaw tayo, mao. Ha? Kaya ng wasko na eskwelahan kung pabayan mo.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Good morning kay Ma'am Lucia Sante, una sa Poblasyon ni Bacau. Kay nung Reggie Ribukan, medyo pagpabatigid, wala sa Barangay Mubo. Kay classmate Chari Baltasar Yap, una sa Sityo Ilawod. Kagawad, oh, happy monitoring man, Toto Ibi Yap. Sa ton nga mataga, Akenro.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ginahugat-hugat na tondo linya ni SB Emerson agang-agang pa kuno. Ha? Base ko nag-jogging pa siguro. Nag-walking-walking pa siguro si dating mayor, Engineer Emerson La Chica. Sure gun sa Agosto, do paghalin itindahan katudo. Good morning. Sure gun ko no. Sa Agosto, ro paghali itindahan. Te, kabay pa. Kabay pa. Buli ka na to't pangamuyo. Ga, madayon ka mo transfer by August. As promise ni Rotaplex, ha? As promise it contractor Agosto ko no. Kakayanin daw nila tapusin ang August. So kabay pa nga matapos it Agosto. Ay nailaman kita nga makabutang man or mabutang man sa manami nga sitwasyon nagplastada. Ruaton nga mga negosyante.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Pero, tanawon tanay ha, sigurohon tanay dong structural integrity tindahan. Aton anay tanawon. Ha? Kung mapag-on ba garong tindahan nga ron? Ding-dong. Ha? Kaya nga ni, ruaton nga sanggol ang bayan, si Engineer Rex, bilang sangka civil engineer, sa na Ismi Ribaldo, haya, gakangay itaga Department of Public Works and Highway. Aga mga eksperto. Aga tanawon anay, dong structural design ag integrity, kung kalibo public market, ay wa kita naila nga matabo, dong nagkinatabo sa ibang mga structure banwa, sang kering oilog, ha? Sang kering linog, wasak!
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Wanganit linog, di ba dong, tagsasambales? Sa Sambales City, sa Pampanga. Tag hotel nga gina-construct. Wanganit linog to, ha? Nahugos. Konkrito bito eh. Daya bakal, ha? Bukon pa bit bolted. Welded pa. Okay, matakonor welded. Ha? Depende sa ginagamit nga welding rod. Ay kabay pang doon welding rod nga ginagamit, taga special man. Ay base kung ordinary man na ginamit nga welding rod, sa angkiring oilog, mabuka ang welding, delikado.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ay paalin ko na makahalin ay missing parang transformer. Ay te, gaba kahit bagong transformer. Ha? Wa man baga nakabolt. Welding malang. Wa nakabold. Welding lang yan. Ibabi nga mga eksperto naghambay. Nga dapat man ha, maliban sa welded, dapat bolted. Naka-welding imaw, may bolt pa para sigurado gid. Nga pag nag-crack dong welding, may gahawid ang bolt. Eh, pag welding lang, ag bumuka imaw, ay, tapos gid. Alas 8:30 oras sa Pilipinas, dali lang gina ato na yung taposan na dungo. Sa inyong tokay na. Kay Ma'am Hayden Tagorda, pabati kami sa San Dimas, Malinaw. God bless po. Thank you, kid, Hayden Tagorda. From Quezon City, Temora, pero ginatamyo na rong mga taga San Dimas, Malinaw. Nasa huyaw-huyaw, kay G.R. Cuasto, kay Gerald Nerval, nga nag-bus ako ng kahoy, habang nagapamati, kay Toto G.Lord Ihoy, kay Donald Ihoy, Jan Linar, Masalyo, kay Rick Torrey, kay Gerald, Ginalyn Cuasto, Erica Jane Octavio, kay Vincent James Templonuevo, iya sa huyaw-huyaw, thank you, kid, ba't sa nag-inabo, nga nag-inabo ka mo, G.R., basta nag-inabo, nga nag-inabo yung grupo, ah. Medyo malisod yun ang makontak ng mga isbita. O nga ni. Di, base ko na nakokontak man, nagaring, pero what nagasabat. Base nag-jogging, base kwan, SB Emerson. Balikan ta mga nangan. Hay paalin, makahalin ikon missing para transformer. Mabakit bagong transformer. Madam Irene Roldan Malik, good morning, kid. Una sa Kalibo Public Market. Ano ko nung dag-on? Agosto, it anong dag-on? Eh, daya siguro 2026, di ba? Sa meeting ko nung ato nga natabo, di ba ka Ma'am Gay Kim Pojoel, it Mido, Mayor Joris sa Sokro, Madam Rosalia Tampos, sa inyong meeting ko nagtariwan nga daw na sa munisipyo at Kalibo, di ba promesa kinyo, Agosto makatransfer na kamo? Pero bago rong transfer, make sure, nga rong structure, tanawo na ni Tusto. Ruan na karong integridad. Tama man dong tikangarat sang gurang bayan. Ipatanaw sa mga eksperto anay.
1: May punto ang bawat komentaryo. Jujet Reyes.
0: Promise made to be broken, katulong Jet. Dapat magubrat kasugatan. Kung hindi matapos, dapat manabat yung tasanda, gamitan yung dapat yung pwersa. Dapat yun ay nagabayad na sandaron itdanyos. Ah, sa atong nga munisipyo at Kalibo, ama ako more than news. Karaga binayad kita at aton nga loan. Do interest, sige aton nga bayad. Wa it return of investment. Dong perwisyo sa mga negosyante. Mabayaran mo ba't kwarta ron? Rotaplex? Dapat karon sukton na nga ni dapat it munisipyo si Rotaplex. O galing, ay ba't sa hindi man maka-afford aton nga munisipyong sukton si Rotaplex, ay base si Rotaplex, taga-munisipyo at Kalibo man.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Good morning kay Junan Enricasa. Una sa Bakan Banga. Kay Mr. Victor de la Tonga sa Romansya. Andi Dailin Ong de Filipe. Una sa Libtong. Blessed Thursday. Kay Hungata sa eleksyon. Sana kayo mismo nagkapagapit. Maglamano king. Ag magpakilaga. Tama. Ha? Ay kapin dali lang eleksyon sa barangay. Ay abong ampod kara, abong pek-pek abaga. Oso kara ampod-ampod aga pek-pek abaga. Good morning, Jet. Mamahaw kita ulam tilapia na sinaing. Karamero nagpayukan mo rayon, Madam Mary Ann Vargas. Alas 8:17 banwa, dali lang gid. Ang ibang amang mensahe, panumalikan ko galing pagkatapos siya bang kara. Alas 8:17, be the best, be galing, be meg.
1: Todo komentaryo.

0: sa gana ay nakakamtan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang kapili.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms.

0: Pamatian naton, Rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal ang akong pagtawa. Kag nakilala ko ang More Power, Coffee, sige na kong inom.

0: and Pharmacy. Kag ining aton nga flagship product ining Life Extension Vitamin D3. Kag subong nga hapon makabyanan, aton ginapadayon ang aton nga advocacy, ang aton campaign on nutritional medicine. Ining integrative medical approach na aton diri nga ginapractice sa Life Extension Clinic. And ining aton nga pagkampanya sa papel sa nutritional supplements or nutritional medicine sa disease prevention and overall health protection. Kaupod na gihapon ang aton nga regular partner nga si Dr. Manfred Manfred Marpa since the beginning sa aton nga program until sumong sa inyo nga mga palamangkutanon. Ang text line naton 0977-820-0012. Again, 0977-820-0012.
1: Yes, John, thank you again and thank you again sa aton mga loyal gid nga mga tagpalamati sa Semingation.
0: Okay, pag-istoryahan naton liwat ining colorectal cancer. Confirmed doc na this is the officially the leading cause of cancer related death among men and women under the age of 50. The reason kung nga ang subong may ara kita nga 25 branches nationwide na doc sa aton nga Life Extension Integrative Medical Clinic. Kay gusto naton matagaan sang access ang aton nga makauturan sa pagpa-check up nga wala sang bayad. Kag ang edge ang nami diri balaan mga kabyanan sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Kay ang aton diri nga medical practice is integrative. So hindi lang puro synthetic or puro pharma products ang aton diri nga gina-carry, but gina-combine naton ining mga pharma products sa nutritional supplements. When we say of or when we talk of nutritional supplements, hindi lang mga nutritional supplements or products nga kundi indiin lang naton gina-sourced out, but we have partners, we have companies nga nagiging partner na natin for how many years na, for more than a decade na, and these companies doc are reputable nga mga companies sa industry of health and wellness. So we are the exclusive partners ng Life Extension Foundation makabyanan sa Florida, USA, nakabase na siya. Kag may mga partnership kita sa research nutritionals, ining mga scientifically validated, kag mga advanced formulated nga mga nutritional products ang gina-carry lang naton. So we take time to import din makabyanan, ma-extend naton ang the best nutritional products sa aton nga mga pasyente. So ginakombinar ini siya sang aton nga mga medical doctors with the pharma products nga available dira sa aton nga mga clinics. So bisita gid kamo sa mga Life Extension Integrative Medical Clinics para nga kamo ang makapa-check up earlier kag ma-prevent naton gilayon ang pagtugas sang mas seryoso nga problema sa inyong ikayong lawas. Kag don't forget magamit gid kita adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Amuning rason kun nga nga since 2010 until subong nagakampanya gihapon kita sang regular supplementation. This is not only for the protection sang aton nga colorectal health but sa overall health naton. So very important or tama gid ka importante ang papel sang regular supplementation sang isa kas quality masaligan kag potent nga sahi sang Vitamin D3. That's why we emphasize the brand dapat naka Life Extension Vitamin D3 kamo.
2: Kag inyo nabatian ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamangutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Beacon Funeral is now in Makatoklan, Corner Diversion Road, in front of Green Gas Gasoline Station, besides Southside Tower. Text or call 0947-891-1574 or 0963-890-6784. Owned and managed by Danny Deacon and Alilin Taunan Deacon.
4: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suwabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
5: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
4: Drink responsibly.
6: Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
7: DTX 500.
8: Ulang bangkay mo sa prutas at gulay.
7: Umawi ka na lang
8: sa DTX 500.
7: Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant
8: pang laban
7: sa mga free radicals
8: na nagdudulot ng sakit
7: at pagkasira ng katawan.
8: Ang DTX 500.
7: Araw-araw
8: bibili sa mga butik.

0: drink responsibly.
1: Sa panahon ngayon, kailangan ng tatak ng tapang. Never say die. Paalala ng Hinebra San Miguel. Drink responsibly.
2: Sa pagretiro, tiyempong unraya para mag-enjoy ang magpahuway. Pero bisan retraduon, mas may adyapon nga may extra income kita. Hindi ba ga? Kung nag-usik ka ay kapital para mag-umpisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Roy mong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang collateral. Agro-interest, 1.67% yang kadabugan. Agawite advance interest, simple nga ang proseso. Ipakita gamang roy mong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinahangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
3: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner!
4: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
5: Drink responsibly.
6: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
7: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Kalibo. Roong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo, umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakalitugda sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, pag-ibig ag in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 ag sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Martir Street, Kalibo, Aklan.
8: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Kalibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
9: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
10: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
9: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
10: Yes po. Nakailang kahuna po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa tagiliran ko.
9: Opo, tapos?
10: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
9: Wow!
10: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainom ko na rin siya ng rice cookie. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
9: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
11: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
12: Balik sa aton nga pagpangalaga. Dalas 8.33 na. Good morning, Gede Nilanda. Sir Bato, Sir La Cruz. Aga una sa Sarabia Karinderia. Sa Istansya. Dali lang, Gede. Isa-isa lang. Mahina ang kalaban. Standby boy. Kay Wingwing Mercado. Ano, Rowing? Bakit nadidit ang message mo, Wingwing Erwin Mercado? Good morning, Gid, kay former kagawad aga SB Buenjoy, Villanueva French, kagawad Jireadok sa Tinigaw, may man nga pagpamati. Toto Joseph Tolentino. Oh, good morning, Gid, una sa Tagakalibo at Atihan County Inn. Una sa Kusina Kanami. Good morning, Toto Joseph. Pagkain ng Dora Gali sa Taiwan, sa Banwa Ita Lezo, kay Johnson Salazar de la Cruz. Good morning. Pag-greet man abi ang guman kon makaron, ruan ang wedding una sa katedral. Ay congrats ha kay Mr. and Mrs. Lawrence Tyco de la Cruz ag Joby de la Cruz. Anang wedding today. Congrats gid. Kay Toto Roger Lucero Nagales, good morning man. Nung Bini Lacerna, Ma'am Feo na sa Nalook, kay Nung Liland, aga Antininya Laurente, kay Mr. Binje Tukol, thank you gida sa maraming mensahe. Med man niya pag pamati, sin pa. Ambay ni Makagwapo Arby, tama ka kuno. May tama ka. Pareho kita, Jet. Nabalitaan ko rin sa LGU. Agali! Good morning, Konsyal Rex Hismundo. Aling kay Konsyal Tubiman, Don Don Doc Cipriano. Wala sa Pangpang Village, Mabilo Kalibo. Di magsaligit August 2026. Kapin nga may checking it structure, kumilding it public market. Tama, Ma'am Pistanislaw. Kay dating kagawad, aga gakapitan, it New Buswang. Sa November 2, Mila Inocencio Tayco, nagpabati makaron. Mahalang niyog sa Cavite. 45 pesos, kaya ginsaing ko lang. Ang gali. Ano na ginatawag nga? Tiw, niw, niw, niw, makagwapo. Ma'am Salomis Solina Solilla Villanueva, una sa Rome, Italy, visit Thursday man. Kay paring Abel de la Cruz, una sa Purokdo, sila Serna, may ba niya pagpamati. Dali na gina, si Katulong Rolly Boy sa linya naton with Mau. Sino baro available makaron? Kunwa si Mr. Las Viñas, si Madam Joan Bruno. Ita Office of the Municipal Agriculture. Standby!
0: Radyo Todo Live Report! Report!
12: Proceed, Boy!
5: Katotong nga jet, no? Live kita nag-report pa karoon niya mismo sa opisina ko aton ng Municipal Agricultural Office headed by Mr. Oriel Las Piñas. But wrong aside, no? Sa problema, ang issue na tuwi sa aton ng mga official folks is no other than my Miss Joan Bruno. Ito aton ng Agricultural Fisheries isidam ko aton karoon ng Municipal Agricultural Office. Ma'am, pwede. Si Katotong Jujet, no? Live ka makaroon sa programa ang dokumentaryo.
12: Ma'am Joan, good morning.
13: Good morning, Katotong.
12: Mama, may kopya na kamot letter. Address actually na kay Mr. Oriel Espinas, pero ikaw yata ang in-charge. Letter of inquiry and request for financial assistance halin sa Pork Fisher, Fox and Rescue Rangers Association headed by Mr. Gilbert Rintilio. Ma'am Joan?
13: Yes, Katotong, no, kahapon gani nakabaton kami at endorsement halin sa amin nga atong mayor's office regarding sa letter. But prior karon ay nag-copy furnish matemaya kamot letter to June 16 nga ni Galing Hay naka-field office. Sabi ako, kapatuwa ko pa imo na kahapon ko ang imo nabasa.
12: Okay. So ano karon nga inyong disposition dahil nagapangayos handa ita financial assistance ay apektado ikon sa dako impact ita rising fuel ag production cost. Kuha na nga pising job, Ma'am Joan?
13: Ah, well. Well, sa makara ka todo, no, ay may aton matangarang programa nga kakatapos yung nga ni Namot Panupol, aton nga financial presidential assistance for farmers and fisher folks para matara sa mga registered nga fishing boat owners.
12: Okay.
13: So, ko June 10 ay nagpanupod kami sa it cash assistance worth 2,325 under dun sa BFAR. 196 naton yung mga boat owners doon nakabaton. And at the same time, nagatagana pa ro batch 2 para sa PAP kasi under pa ito validation makarating pa nga boat owners naton.
12: Ro, dayang grupo ng daya Nukdok Rentilio. Naka avail man ko ra yang PA FFE.
13: Ay, oo ka todo. Actually, abo sa na mga miyembro no nakabaton it doon nga pa ko June 10
12: kasi mm-hmm.
13: ani mga registered mataron sanda nga boat owners.
12: Okay. May ginahambag sa nalikarayang saad special area for agricultural development. Ano ra nga ra? Pwede man sana maka-avail ka ra?
13: Well, para sa kasayuran ni Tanan Katodo, Rosaad Abingaron ay ging identified doon it national. Ana karong basihan ay aton nga PSA nga data ko 2018. Nakatagana agad aron sa mga low income nga mga municipality tag may high poverty incidence baga.
12: Okay.
13: So, basically mga 5th class or 6th class nga municipality. So, ro nakasuhod karon na tangalan Leso and Burwanga. Hay ro kalibo abi first class. So, uwa gid akita karuyon.
12: Okay, waro kalibo it's saad. Now, sa sure nga ra, Survival and Recovery Assistance Program.
13: Do survival and recovery nga ron nga program tag sure aid nga ginatawag yung offer malang dun ka mo during COVID pat ang panahon.
12: Okay.
13: Oo, hay makarawa ba it do yun.
12: Okay. Now, yabi sa nasugat sa fourth paragraph hay ginahambay ri kara nga nasubuan gid kuno sanda. It is sad to note that the Pok Facer Pox now organized and registered as Pok Facer Pox and Rescue Rangers Associations has not availed any single benefits or program assistance as mentioned above coming from our government local / national to help alleviate the living or economic conditions of the Fisher Pox. Not a single, ah?
13: Oo. Doon nga ni Amon nga, ano, ako nga ni nabasa iya sa letter. Hindi ko sure kung anong gina-refer pang anang members. Kasi anong members nakabaton or do association mismo.
12: Association eh, Pok, Pacer, Pox, Andrea.
13: Kung association as a whole, nakita ko man sa anong pinasa nga registration. Register yung galing sanda sa Dolly since 2025.
12: Mm-hmm.
13: O galing, iya sa kalibo, uwa pa sanda ma-recognize kasi bago pa lang man imong pasa, it anang mga requirements. Ko doon mga rong July 16, doon man anong pagpasa iya it mga requirements nga subject pa man namon for review and validation. Oo.
12: So wa pa tara maprobahe ito aton nga opisina.
13: Hay, bago pa yung anong pasa, technically hindi gid mat through association makabaton kasi bukod pa man sanda recognize iya sa among opisina.
12: Okay. Pero maliban ma'am sa kwan, maliban na bisa pa-up, ano para mga program nga makaroon nga pwede ma-avail nanda? Makaroon nga pwedeng ma-avail nanda.
13: Actually, do amon matabo ko matabi kita at ano ho nang ano tawag kara wa mata kami gatan aw sa association no pero do yun nga ron nga PAF nga ni ay para taon sa registered nga boat owner so may nakatagana may mga iba pa mang miyembro na nga makatagana pa man actually including him makatagana pa man nga makabaton para sa second batch kaling hay nahugat pa wa pa kami announcement it's because do before karon do ga identify kung when man da ita oro second batch.
12: Okay. Now sa local, kundi may budget man doon nga mau. Galing ay pila man lang kami ro budget it mau man. Mat sa eksakto ang sa PS siguro ninyo.
13: Yes.
12: Aga imowowi. Tama?
13: Tama, kita ka todo. Medyo tight kita man kara sa budget. Kaya masyado programa para sa aton nga fisheries sector.
12: Ngani kung daw gin-expectar na dahil ayuda din sa local government unit, I doubt nga may una dahil rin yung appropriation, annual appropriation, ay eksakto lang sa maintenance and other operating expenses aga personal services.
13: Eksakto, gid ka todo. Medyo ano kita makara sa aton nga budget.
12: Ngani nagasandig kita sa program at national government sa BIPAR, DA.
13: Yes, katodo, bali outsourcing gid akita sa atong national nga ano nga pandig so gahuat kami nga may available nga projects and programs under sa aton nga national saka kami makatauman ito para sa aton iya sa Banua Kalibo.
12: Okay, so ano karon kuan ano karon plano ta mau Kalibo sa letter nga ra? Paano na to i-address na?
13: Hindi, nakadraft po naman kami actually at reply letter ka na no, gina-endorse lang namon emails sa mayor's office kasi nga ni ito man na naging padala to letter. Bali, do sa bilog, abe sa recommendation namon karahay. Ani, syempre, iya sa anang bylaw sa gina, ano na nga, kwan imaw, Fisher Folks ang nga mga members.
12: Member.
13: Ging advice ko imo nga ipa-register anang mga Fisherfolk members kasi almost sobra sa kalahati sa anang members sa bukon it Fisherfolk pa. I mean bukon imo register.
12: Bukon registrado.
13: Bukon registrado ya sa atong munisipyo. So nag-advise mat ako kana may mga pinasa imong pilang bilog pero based sa anang gintao ka kun nga listahan it anang members sa do yun nga ani uwa karo iba ka pa sa so, nga ni i-ano namon sa bilog na sa recommendation sa letter namon niya magpa-register anay kunta para legit baga nga Fisher Folks do members na na kasi do yun man do iba nga associations iya registered man sanda nga mga mangingisda kasi para kumbaga legit sanda nga ma-consider nga Fisher Folks Fisher Folk Association, syempre, anda man doon na obligasyon i-register man doon, mga members.
12: Dahil nga pag hindi ka-registrado, pag may pundo nga nag-abot, para kang sa registrado ng mga Fisher Folks, hindi ka makabil pag hindi ka-registered eh.
13: Tama gida ka katodo no kasi sa makaraabi ro aton nga mga ayud ano man dun mga assistance or ano mang projects it aton nga gobyerno no ay gina ano nanda nga dapat irestrado ro mga mangingisda mangunguma kaya nga ni may aton nga RSBSA aside karon ay may sarili matang registration do Fisherfolk so may amon nga Fisher municipal Fisherfolk registration system so gataw ron it mga may anda karon nga reference number so kung para mahambal mo nga registrado imaw so kami ma-check namon kung registered ba iya sa opisina or kasi national anak kami nga system may ma-generate mo ron eh so ma-check namon kung registrado or bukon do sang kataw
12: pero nung mau ikaw abe siyempre imogid nga kwanday specialty fishery aquatic now ano program ninyo makaron para sa mga fisher folk sa kalibo ha nga anat opisina ta mismo.
13: Well, sa makaraabi, hay, syempre nga ni since medyo wa pa kami makaraet kumbaga project gid ay amon makara isa consistent amon nga catch monitoring agro pag ano pagrehistro et mga baruto agro.
12: Okay.
13: Pagkatapos abi katodo it register it baroto hay ginakampaign namon do insurance nga lang kasi hindi kita ka file it insurance sa PCIC kung what registration do baroto so ginuna namon do registration and then ikampaign namon do mas nga pag pagpa insurance sa mga baroto naton.
12: Okay, hopefully dahil nga June at July na mga nangan preparation ita 2027 nga budget ay makasabit ka mo it pundo bisan pa paano ha para sa ton nga mga Fisher Folks man sa kalibo out ha kuha ton nga local fund
13: yes ka todo actually hay nag sa bilog ko taro na istoryahan yun man do budget for 2027 but syempre we will hindi pa naman sure kung ano do approve pero to target be it fisheries development and conservation program kunta hay matauan do tatlo ka sector it under sa fisheries doon nga nira ato nga capture sa kasagatan aquaculture agro post harvest kunta. But then again, hay limited lang kami kung ano ro available nga fund.
12: Okay. Rokwan ba, rumaw ba under economic enterprise or hindi?
13: Rumaw naton sa kalibo is under sa MIDO.
12: Okay.
13: So,
12: then para sa bilog sa problema dapat abi ro health nga raga agriculture dapat ginpagos tara sa kwan eh. Sa economic enterprise, health service shot abi ro target ko nga raga mga kwan eh. Mga division nga nag-departamento at local government unit eh.
13: Oo, gani. Pero hey, sa makaras, since under abi kami sa MIDO.
12: Sa MIDO.
13: So, yun man amon nga sitwasyon.
12: Agro problema, pag pinagos ka mo sa MIDO, at bumalik ka mo sa general fund proper, hindi ka mo makahire ita empleyado kung may hiring. Ay sunggo o munisipyo sa PS Cup. Dahil man ang beneficyo ninyo sa MIDO, unlimited ka mo.
13: Ay, luyo. Kaya nga ni medyo tight kami
12: mag- pero nagkakita man daton yung mau?
13: Siyempre ginatinguha man namun nga magkita agad man. Kaso lang ay siyempre ay hindi abi kami ka-reach target. Pares abi sa aton Hindi, sa ako na lang siguro nga sector, right? Mm. Every 2 years, sabi raton nga, registration it baruto.
12: Okay.
13: So, syempre, may dagon gid kami nga, hindi tanamon ma-reach doon. Kasi nga, ni, ay 2 years pa bago.
12: 2 years pa, bago ka mo makakulikta at registration
13: it,
12: fee.
13: Actually, hi, para sa kasayuran itanan, kita malang iya sa Kalibo, kami mo na sa Kalibo, do may 2 years nga registration it baruto. Pero ibang banwa kay 1 year.
12: Annually?
13: Oh, ay bukod ta kagtat annual. Every 2 years.
12: Every 2 years.
13: Ay ging istoryahan man doon namon sa M-Farm C. Ay ginaghinyo gidro mga presidente at asosasyon nga. Kung pwede ay ining 2 years man gihapon i-retain. So ging papatian man doon. Ging pag-amendit aton nga fisheries code. Iya sa Kalibo. Ay gin-retain gid nga 2 years gidro aton nga registration.
12: Okay. Sige. So, wagit mahimo dahil nga rato niya budget abi limitado man lang eh. Bay mo nga ni eksakto lang sa PS aga sa imo uwi. May iga pa ko tana abi ya. Ay total puok man ang lesuryahan nag una ya tarong diwag sa puok. May diwag pa kuno sa Kalibo nga nabilin sa tong sanctuary?
13: Do diwal ka todo. Actually hay nagpamasyarot ah.
12: Wa gut ah.
13: May una pa man pero nag kumbaga ay nagpamasyar pagid imaw abot yung tamakara sa Mabilo.
12: Ah, okay.
13: So, nakakahar atong mga divers sa Puok at Diwal, nakakaharvest ang dait, full nga, ano, full size nga Diwal, pero around dito at sa my area at Mabilo.
12: Pero nag-abo matay mao? Or napiktuhan mo ko pag-construct ita rayang San Miguel nga port?
13: Bali, mahambay lang natong nga naghalin imaw.
12: Wow, tayo mo di karoon dahil nga siyempre may structure tabi na disturbo yung mawe.
13: Na-disturb, abisanda. According sa mga divers, may nadadakop mata. Pero kung
12: sangkiri lang.
13: Ito, ta,
12: kumpara ka to nga bugana, ta ka to.
13: Sa area nga ron, oo.
12: Oo.
13: Pero makaraid to, sanda nga ni ga-harvest nga ni sa may Mabilo.
12: dahil dati, adlo-adlo, may nagakwantay, may nagabuta, yeah, diwaw eh. Makol, wow, nagos.
13: Kasi usually yat anang season is mga makara June, ma-start yun dapat sa dadayang June to June, September.
12: Natandaan ko pa nga nagka-problema rong Roja City, di ba? Sa Diwal. Oh. Iya man yata sa na nagbuo ita Diwal nga ginpaabo ito sa Roja City. Pero ato nga safe deck ito sa Bacolod, but sa iya man yata nagbuo sa Aklan, Ma'am Joan?
13: Well, do yun, nabi nga ron yung mga ano panahon siguro ay uwa pa ako sa opisina. Pero nabatian ko man nga ni nga may do yun nga.
12: Oh, iya pa nagbuo, iya pa nag-import do kwan, SEPDEC. Gindagay ito sa kwan. Di ba, nag-cultured siya na sa SEPDEC eh.
13: Oh, actually, do yun do sa Milog sa ginapropose namon nga programa baga for 2027 nga i-mapping natun ituman do aton nga ng area at Diwal kasi nga ni hay doon nga ni Ruana tabi ka tong ordinance sa isa ko pay puok gata
12: puok kata
13: ginaplanuhan naman nga extend nga ni protection sa asta it na Mabilo kasi nga ni do report sun nga ni
12: i-transfer na naton ato na bigas sanctuary puok ay wow ni ta puok so i-transfer na to naton nga Diwal sanctuary pagtot kano Mabilo na lang.
13: Well, aton paron nga pag ano, may mga process pa ron, pag-daibon pa ron, i-survey, assessment pa ito man, and ruplano ay include na do puok, do kaano, ag Mabilo, nga mga mangingisda, kumbaga ay ipasayod, gitawan man ito, aga kaigo nga information dissemination. So, do yun do sa bilog sa gina-propose na mong plano for 2027, nga hopefully nga ni ay madayon as long as may budget.
12: Hindi baro aton nga munisipyo may sarili itang fisheries code?
13: May sarili kitang fisheries code. Ugaling that time 2023 na mo na amend. Hay, bukon pa ito. Kumbaga, hay, puok pa bigihapon ka to.
12: Panahon pa ni Kwan dun ginabagay eh. Panahon pa ni dating SB aga SP Soviet de la Cruz.
13: Yes, oo. 2013, tapos after 10 years ay na-amend natin in 2023.
12: Pero pag-amend nyo 2023, wow, una. Wow niya sa puok.
13: Oo, kaya nga ni Katugin na request niya ni Kunta do yun nga assessment. Ugaling nga, siyempre sa prioritization it funds do yun. So, ging ano namon dun, ging propose man namon dun for 2027 nga Kunta ay matawan yun it budget para ma-assess do area ang maka-identify kita it sakto nga lugar for do yung sanctuary it aton nga diwag.
12: Ay, dapat ginyamindahan do aton nga piseris ko dahil nga wauta sa lugar do diwag eh.
13: No, ngani, pero kailangan abi natin katodo, no, nga sakto ro aton nga kwandita, so need gid anaton nga ma-assess anay.
12: So, kamu man, di ba? Kamu man nag-assess eh.
13: Mm-mm. Kami, siyempre, kay bahan natin do, before agdo sis deck, kasi na, ano ron na imaw, last time, collaboration imaw it, do yun nga mga ahensya, ma-identify kito.
12: Sino ba dati ron nag-gunip karon para makita natin kung sindampir mga diwag, tagsa puok pa anay? Nagbugana pa?
13: Hindi ko dulas yata ang pagkasayo dabi ko ang katodo medyo 2011 yata.
12: 2011 parang SIPDIC man nga ni yata.
13: Oo,
12: Agdipar.
13: Oo, oo. Kaya wa ako it idea sa details kid
12: Bata mo, bata ka baka to.
13: Sa akon nga panahon makarahay parang maumpisa ako sa bago kay kaya do yun need get maskin siguro may records pa hay since nagbag-uon do aton nga gawod ay ma-start gid kita sa umpisa.
12: Okay, si Mr. Tuiswalog may anang comment. Dati mura sa Agricultural Training Institute, Madam Joanne Brunyo, anong hambay ko ka to mag-research sanda ita same soil condition nga pwedeng sanctuary ag butangan yang itamburong nga bagayan para ma-preserve ng similya ag production. Mm-hmm. Ay nangin nakaparte man dahil mo dati't munsipyo at kalibo after ko ng retirement eh. Mm-hmm. So, aga sa ATI dahil mo dati, anak ko nung hambay ka to, siguro tag-una pa mo sa munisipyo ra, ay mag-research, it's same soil condition nga pwedeng sanctuary diwal. Mm-hmm. Ag butangan ko no tamburong, rin ba yung RC? Reinforced concrete? Nga obrahon nga bagayan bagat kwan matsama ra man ginaobra ito sa Bacolod di ginatanom di ba matsa ginatanom ra eh matsama ra tamburong man ang ginagamit nga ginatanom nanda. May maura ba nga natabo nga nagresearch ita same nga soil condition nga pwede nga tamnan ita diwal?
13: Well, sa akon nga pag assume it office ay uwa agid ako it record regarding sa diwal.
12: Ay aba maliban lang sa Piseris Code niya, hindi yun applicable man.
13: Oo.
12: Okay. Din ba lang, Ma'am Joanne, thank you kita sa gamat gid. Huwag kita't may mo, dahil wamanit pundo nga bastante ro atong gamang wabi.
13: Oo. Ay, salamat kid ka todo.
12: Thank you kid, Ma'am. Salamat, Madam Joanne Brunyo. Ita, Office of the Municipal Agriculturist. Boy?
14: Yes, katulong dito.
12: Wow, man ikaw nga nit pundong hagilapon. Lura ng pundot mo, eksakto man lang sa sweldo, ag andang gastusan sa opisina, imuwi.
14: Agkapin pa nga, wasan na ma-register, jaliya sa ato niya mao.
12: Nagparisto ko no kaso lang, kaya nag-submit ita dokumento, the same date man, 16 man, June 16.
14: Oo, gani. Gani, nga nabasa na narong sugat Mr. Rentilio, kadungan man sa nabato ninyo nga sugat na parnis kape galing istasyon o pa man kami kasabat hay may inaw tama na sa radio.
12: May gin padangan na bigamit kopya ni Judel Daywa ni Toto Noknok Rentilio. Kadungan man ko pagpareceive na ko rin yung dokumento na sa munisipyo
14: no gani. Parnis kape.
12: Hay bisan wa mga kita't kopya masasairan magyapon natin doon. Di ba sairan ko nga ni nalingling ko nga ni ito sa Office of the Mayor do sugat sa MMJ nga ginaturo sa Dagaw oro nga San Lorenzo Drive nga ron nga mga stalls.
14: Oo, got it, man.
12: Ha?
14: So, I think got it, man. So, anyway,
12: at the may hapon nga, kwa din na, CCTV sa Office of the Mayor.
14: Kita mo na kasugot, nagagawa na, no?
12: Kita ka magpirma ni Mayor, binabasa ko lagi.
14: Okay. So anyway, napasilitate yung mga natin nung pinaka mga gusto masayuran itang Fisher Fox na itong inasamahin ita Barangay Puok.
12: Pero nang inanin kay ito gali sa kwan, matsakita ko tigaw ko Domingo rin kato sa may kalatsutsi. Nang inanin kay ito.
14: Ay, ito ako, nakakwento, nagatabay-tabay ito, gin, identify ko din ako para, sugod din ako
12: mag-survey mo.
14: Ginsurvey, oo.
12: Ah, makita ko ikaw eh. Kita mo, kita ko nga niya ikaw
14: kita
12: eh.
14: Kita mo, ay, imong drone na galupad, kita ko sa babaw eh.
12: Galing mo akong Domingo ra, off duty imaw, yate mo sa kalatso si ra.
14: Ay, mano katurong suga.
12: Ay, kita mo gilang. Proceed boy, proceed.
14: Okay, so doon lang siguro at matang mga follow-up report hari sa ato nga area of responsibility, particularmente sa ato nga LGU Kalibo para sa todo komentaryo. Ako naman si Katundong Rolly Boy Herrera at Radyo Todo, kaibigan mo.
0: Radyo Todo, live, report.
12: Thank you, guys, Katundong Rolly Boy Herrera. Oh, hopefully, klaro nung sabat, tutunok-nok. Dato nung sabat, itatun nga mau. Kung programa it local government unit, ayuda, alin sa local government unit, wag na kayong umasa. Kasi nga, tigang na tigang ang local government unit sa budget. Wala po. Ruaton nga pundo eksakto lang. Sa imong uwi, sakto lang sa PS, personal services, weldo, it mga empleyado. Dahil, ato nga budget at 2026 man, wa, nagnaba. Pagkatapos nga, sunod-sunod, aga mga dinag on 2023 deficit, 2024 deficit, 2025 dong pinakamalala nga natabo sa istorya at Kalibo nga na deficit dong banwa it 280 million. First time sa history it Kalibo agdaya siguro nga banwa gang sa bilog nga aklan nga nagka deficit it 280 milyones. Hamakin mo yan. Deficit ka 280 million. My goodness. Sa bilog nga aklan, kalibungang runag ka deficit at 280 million. Nanihalin sa 1.1 billion nga budget. Lumagbong sa 800 million na lang. Halin sa bilyonaryo, balik. Ha? Halin sa bilyonaryo, balik sa milyonaryo. Budget naga nag-project ka it budget 1.1 billion. Tapos imong connection 800 million. Eh, deficit ka gilang ron? Pero ba, Kalibo gilang sa aklan. So far ha, akon nga nasairan, nga nagka-deficit it mauron ka bahaw 280 milyones. Nga ni may problema gid, ha? Sa management, may problema kita-kita.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, Radyo Todo.
12: Ganirong budget at munisipyo mo, limitado. Wa pa nga kita kasigurado. Ay, dyan pa yan kita. Base rin nga 2026, base kung madipisit man kita. Bisan nga naglabaro ito nga budget from 1.1 billion or almost 1.1 billion, naging 800 billion plus na lang.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, Radyo.
12: Yani, hindi ako bilib. Ha? Huwag hindi ako bilib sa Local Finance Committee Kalibo. Sa bato dyang, doktor man atong treasurer. Ha? Una rong mga med nga accountant ko no, na si Jennifer Policarpio. O accountant, ato nga budget. Pero hindi ako bilib, baman. Paano ka magbilib ka project at income unrealistic? Dapat kung ka-project ka, realistic. Hindi unrealistic. Deficit kahit 27 million in 2023. Nag-increase ka pat imong projection. Na-deficit ka at 40 milyones. Nag-increase ka at imong projection na naman. Nadugangan pagid, nagdubli pa. Tapos nag-increase ka pagid. Ay, ama ko mo tang deficit ka 280 million. Sus. Marionis ni Garapon. Ngani, wa akot bilib gid Local Finance Committee. Ay kun mayad ka mo, dapat kun ga-project ka mo, realistic, bukot ambisyos, nga hindi naman realistic.
0: May punto ang bawat komentaryo. Jujet Reyes.
12: May 3 minutos nagtariwan sa oras galas 9. May ginabakay man kuno sa tindahan, ag palingking panggata. Nga ginabili kong mamalingking pangpayok sa isda. Mas di yun, mas kindi yun magkuskusit yung Said Kaman, wa kita sa probinsya magpamugot niyog pang payok. Ah, una sa Metro Manila. Pero hambang ni ini kwan ni Mirian Vargas, mahay nga ni kwan Arbi Dunggata nga pinayok is 45 pesos sa tindahan una sa Metro Manila. Kunya ko na sa kalibo makabakaget 20 pesos. Ay una hindi ta pwede. Good morning man kay Tres Hermanos, una sa Mabilo, New Washington. Hello, good morning Madam Blinda Taay. Good morning man Vince Cristobal from Laguna. Good morning Jet. Kay Toto Ijo Benji Aranas sa Canada. Bayani Guarino itinigaw kay Oria Oreta ag dating kapitan Elberto Oreta it nalook. Si Sir Elberto Oreta kay Toto Benji Oreta nga maguwang kung di ko magsaga sa Ireland tayo no? Ireland. Oh, good morning ha, una sa mga taga-barangay na Luok. Good morning, pa-shoutout kami sa Jared Jake. Ah, okay. Si Aman Wakara kapag ang kapabatsyag, Madam Juliana Imperial Trinidad. At sa mabuhay-buhay ka kapabatsyag ha. Oh, good morning lang. Kinyo ni Jared Jake Irabon aga Team Ramboys and the Beach Boys. Kung sino na ila mag-sanuan namigid sa Ramboys or sa Beach Boys. Wala sa Pook. Kailangan po magka-asosasyon para magkaroon ng assistance. Ikong individual, wala po. Kawawa talagang malilit na mangingisda. Tama, kagid. Dino Salminaw. Dapat may asosasyon ka. Pero may una man yata nga individual. Pero dapat registrado ka sa Opisina at Municipal Agriculturist. Na kung hindi ka registrado, hindi ka man maka-avail. It ayudat gobyerno.
15: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
12: Nagapanawagan ko na si Mark John de la Cruz. Ginausoy imaw ni Bidot Junior Espinosa si Berlin Pirotso. Sakto ba? Agtok ako no. Kay Budot. Agrit lang kay Engineer Ding Dong. Imo ginabi Ding Dong eh. Imo gin si Mark John de la Cruz kaya eh. Balitan ko nga niya sa Manila, imo gin dalian do area at airport karon ay wa ang runway dahil may mapisto na ang mabaho nga negosyante. Kailangan man para sa Katiklan Airport. Kung sino doon, mabalik flight sa aeroplano, biyahe Manila to Kalibo ag sa inyo to. International flight, mabalik dahil expanded pag-abogon biyahe sa Katiklan Airport. Mag 2 years ago, may mga hotel imaw ipatindog perimeter at Kalibo Airport. Okay. Actually, rong airport kaya rin Kalibo, mabuhi ra. Kung na ikwanda, ipamanage na kay Ramon Ang. Rong pal nga ra, mabalik na sa Kalibo Airport. Para sa Manila, di ba? Tagabagong akwan, tag Manila Airport. Kundi, ay San Miguel yun. San Miguel yun doon eh. Ginsa privado yun. Dahil nga rin Kalibo Airport, kundi si San Miguel ipamanage nga ra. Pero mga flight nga rin nga nagkaduga, balik ra oh! 100% mabalik ron. Tawaan nyo ba kay San Miguel? Kay Ramon Ang, inyong ginainusoy nga pal, mabalik ron sa Kalibo Airport.
15: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
12: Pangotana, ano rong diwag habang ni Ma'am Pisanis daw? Sa English nun ay Angel, ano nga dong? Angel Wings? Parang ano siya eh, parang tagputi imaw nga may shell. Mahal ra imaw. Aba namin ra imaw. Dali lang gida. I-research yan ito. I-research. Diwal. Diwal. Diwal shell da imaw. Ha? Diwal sipods da imaw. Or known as dipabali. Or ano paro iba karang tawag? Abu Abira eh. Abo ra nang kwanit diwal nga ra eh. Abo ra nang tawag abi ka ra eh. Dali lang aton nga. O so yun. Si inyon to. Diwali mataray nga ra. Diwal ta. Hindi diwali. Diwal lang diwal. Diwal. Ah... Sino yung tadong? Angel Wings, arong nga popular name. Para sinong to'y ay taga Agricultural Training Institute da. Angel Wings. Aro sa English sabi tawag ko na Angel Wings. Aro popular name. Riyakaton Diwal. Or ito sa Kapis or sa Negros, Diwal. Manami kuno ra pero wa man yung account Diwal eh. Ha? Pero manami ra abo nga naga actually si Kapitana Unyet kano nga to na makyaw it di Diwal eh. Adin pangani yata sa Negros anang Diwal. Dili ito sa SEPDE kami eh. May kwan ito may ito magapad agabo nga kwan supply Diwal. Pero anong si Milya yung managhalin nun sa Aklan? Ah, dati. Dati yung managhalin sa Aklan. Anat Kapis dati bugana rong Diwal. Nagka-problema ka to rong Kapis. Ha? Iya man sa Aklan nagbuong. Iya, sa Puok. Makaroon ng Puok. Wow ta. Naduga ta. Naghaling ko doon sa Mabilo. Pero hindi na parasit dati nga bugana kita rong Diwal sa Kalibo. Or Diwal sa Kalibo. Abo kita. Adlaw-adlaw may mabakagang Diwal sa tindahan. Makaroon bibihira na lang.
15: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
12: Maibag ang ako, Jet. Dong backyard nga ra na poultry sa Banuang Kalibo or sa Bilog ng Aklan, need man baga i-rehistro? Kung mga sa Bilog mo lang, di yun siguro kailangan. Pero kung abo uta, kung abo uta, pang commercial uta, ay, dapat lang. Abot ang backyard poultry sa Aklan ag medyo wa sa narat lugar nga kagatayan dahil wa manita kagatayan atong mga slaughterhouse. Tama ka. Dapat may si Mr. Jun Agrabante parang may anang grupo ra eh. Aklan Poultry and Hog Raisers Association. May grupo sa nara. Anday Jun Agrabante, di ba? Aklan Poultry and Hog Raisers Association. Nakarehistro man ng mga poultryhan nga ra eh. Ikutahan na natin ka na kung na ano rin ang sitwasyon makaroon. Especially sa pag-slaughter, pagkatay, paglimpyo ita mga manok kanin sa poultryhan, kapin mga backyard. May ako na sugid kimo. Hipos yang. Ayos ah. Oh, grabe ah. Yep, I was happy live. May anak ko na sugid, hipos yang. Sa highway, abin ni Karon sa Puok, tag sinugpunan baga ko karsada. Nga sa low lane. Hay tag sinugpunan ta hay may mga lubak. Delikado sa single nga motor or sa mga naga-bike. Sangkreng kaina kita mahaba tahingan do mga lubak karon. Kabalita gang do natong Danmig DPWH siguro dahil sa pagkasahid ko hay may maintenance man dong karsada nga ron. Press man sang lulag-lula may maintenance. Di karon gani sa kaano nga part. Ah okay sige. May budget da eh. Kina Padrit Sobert dumagit na. May budget yun yata rin yung arangakuan. Pero paabot ito sa taga Department of Public Works and Highways. Sa Department of Palpak Works and Highways, Tres Hermanos. Ha? DPWH, yung pumping station nga rin. Ano kunda?
15: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
12: Dapat ang consultant nyo sa BIPAR. Di magpuli pag-abot sa mga isda ag seafoods. Ay, siyempre, alin ako sa kwan, nagabaho ako sa suba. Arbitore. Hi, abaw, naging issue doon, katulujet, taga Kalibo kong doon malabo, sin ag torong kwarta. Nabalitaan ko man nga ni Ron. Grabe, abo, di mong nabalitaan. Good morning, Ed. God bless you always, man. Engineer Cesar Gomez Tayco, nasa New Busuang. Sir Ed Zabal, happy viewing sa California. Kay Mampuli Bautis sa Sabal. Imbes baboy nami Diwal iakot sa pansit. Dati nami amoy din nilanda. Imbes kano nga baboy Diwal manami iakot sa pansit. Masustansya pa. Siyempre si Pods Taron eh. Rong sipdek iya magbuong ay iya rong natural habitat it Diwal sa Puok ag gin-introduce sa Kapis ag Negros. Sayang, wa may preserve it mayad due to lack of attention na din gidong problema. Kato, taga si SB, ang SB Soviet niya ba sa Kalibo? Hatuto country, but that's why nga nga nagbagayt ordinansa. Agin deklarang sanctuaryot di Walding Puok area. Rumasubo, tana, harat na rumasubo. Nagdeklara, ruwato niya munisipyo, kuring lugar ga Diwal Sanctuary. Pero ginpasugtan man nga magtindog rong daywa ka mga port di karon. Kapin parong nga port nga ron. Ani mabuhay. Ni mabuhay. Rin nga port nga tagpangaywang port. Tagpinasugtan doon. Karon nyo tagulpigang naduga rong diwal. Isipan nyo ba nga? Sanctuary, ginpasugtan nyo nga mag-construct its structure una. Yano natabo. Ha? Naduga rong diwal. Diwal atong dila.
15: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
12: Alas 9.14. Be the best, be galing, be meg.
15: Todo komentaryo. Todo komentaryo. Alam.

0: kasagana ay nakakamtan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang kapiling.
2: Busy ka, di ba? Work, errands, social life, walang time magkasakit. Pero kailangan mo ng energy boost. Introducing More Power Probiotic Coffee Mix. Kape na, may probiotics pa. Para sa healthy gut at boosted immunity, gandang gising, gandang araw, More Power Probiotic Coffee Mix. Your cup of success.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton ay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, taga Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Coffee, ay manami gid ra ako nga pamatyag tungod ngani nga dati gid ahay galinumog ako adlaw-adlaw tungod wag ako it power baga nga sa akong ngawas medyo latang gulay ta ako pero nga adlaw-adlaw. Sa paginom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nagamat-amat ako pag sick hasta makaron hay gininom paghapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic Coffee. Kapi nga rin tungod mabalaw git ang benepisyo raan ng kitao kakon ag bisanda akon nga pag bawas hay regular gut adlaw makaroon nga ni hay inyo man nga subukan para masaya ninyo nga raan ang benepisyo nga rahay abog kita sa atong kuyawasan nga nagtao git at kabaskog ag tapagsik sa atong kuyawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libacau Public Market. Pukid Store, Atavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.

0: responsibly.
1: Sa oras ng pagsubok, nagpapakita ang tatak ng tapang para sa pangarap, pamilya at bayan. Paalala mula sa Ginebra, San Miguel. Drink responsibly.
2: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Calipo. Rong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo, umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itugda sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa bangko, pag-ibig ag in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 ag sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Martir Street, Calipo, Aklan.
3: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando, isang taong hindi naka

0: nandang day.
1: O, nandang
0: ng Doro. Tapos nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad dahil pag ang paga, eh, nag-face ako ng isang taon. Paga, walang lakad. Eh, narinig ko yung

0: alakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee ko.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Todo komentaryo. Todo komentaryo. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
4: Balik sa aton nga pagpangalaga. Dudiwal ko no, kung sa... Iligay nun, Ilonggo, tang out. Ay, diwal dila, tang out. Hindi ah. Nambay ni Madam Rowena Gallardo de la Rosa. Angel Wing Shell. Diwal. Actually, waron ka to the jet na registered. Akong mga 300 to 1,000 heads nga poultry. Ini gihapon matawag na commercial backyard. Gihapon. Pero kung tutukan rat gobyerno, abong kwarta mabuo kara. 35 to 40 days harvest yon. Tama kagin makagwapo. Correct kagid karon. Exjan Briones, good morning man. Maabot sa ulihing poultry country ro Auckland. Dahil sa kabuabong poultry, anyways, sa saying my opinion, ay eksakto gi abo gid matuod. Dahil sa Facebook. Ha? Sa Facebook lang. Di ba? Abo nga nagapost una nga, nagakatay kami makaron. Sadyo ka order. Puro mga backyard doon. Mga backyard doon. Sanda man ang nagkakatay man. Sanda man ang nagkakatay man. Sanda man nagalimpyo. Order kayang kanda. Sa Facebook lang. Masayra mo nga abo gimata nga backyard. Nga poultryhan, manukan ita. Hindi nga 45 kasi iba 35, 40 days. Ginaharvest yun eh. Saklan mo kabuabo gimata nga backyard. Poultry. Kung ako ta may fish ano ra? Fish port pantat di man pang negosyo. After a month, harvest na yun. pwede man. Pwede ka man mag pwede ka man nga magkuhan. Pwede ka man nga mag-uli ato to Arby. Ag mag-business kat pantatan. Good morning, Jet. Pa-shout out sa component pilot sa Miguel. Itlib tong Istansya. Good morning, kid, kay Toto Berlin. O nasa compound nita. Pirotso, aga Villaruel, sa Sitio Libtong, Istansya. Agang-agang ginabing akuan eh. Atong talakay na nga rin, inaga ko lang balikan dong SB Kalibo ha. Matsa mahirap pagilapin kayo ngayon ha. Pero, sige lang. Ha? Ipa-iway-iway ko na yung makaron. Inaga ko galing ka mo balikan tanan.
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
4: What tax nilga? Wa man nakarehistro. Ha? Wa mat business permit. Pero gabaligyasan da. Parang ukay-ukay lang yan. arong poultry, backyard yung poultry. Arong mga nagakatay ita, manok. Nga bukulit native ha. Bisa native ba nga ni. Parang okay-okay lang. Ha? Sa kabuabo, ganag-post, ganag-baligat manok. Sa Facebook na lang. Wa matunit permit. Wa pa tax. Libre. Ha? Imo lang manok lang rin mong bakon. Isiw lang ag sabod.
3: Walang inaatrasan.
4: Solve ka na.

0: Ngayon, desidido gidong Mao nga magka IG pero yun pang registered danda ro mga poultry. Ay, dahil nga ni ko economic enterprise, dati abiro nga mga mananagat nga raw, wata nagagamit that registration fee. Pag nagparehistro ka, iti mong baruto, ag magparehistro ka bilang mananagat, wata na din bayad. Ay, makaroon may bayad yun. Siyempre, mido na bi, economic enterprise eh. Nangin part yun, mo digusyo, tatun nga local government unit. Nga suppose dapat dong agriculture nga rag health, wa dapat sa midura. Wa dapat sa midura o galing kun na sa general fund na bisandara ini sa nakahertawo. Ay sunggo kita sa PS cap, hagus tanan nga munisipyo makon sunggo sa PS limitation. Ag sabilog sa rason man hamanit gin create day nga mido nga ra para makahire it babong empleyado ro aton nga mga local government unit. Ay sa mido abi unlimited dong mido eh. Pwede ka ting mag-hire bisan sang damakmak empleyado basta kayat imong budget. Sa general fund, may ginasundan kita eh. May 45-55 PS ceiling kita eh. Okay, nagagaling balikan taron. Ruwa na itong matalakay banwang ng mga isyo lokal. Inagat tatanan panumbalikan. Nangin ka partner sa technical side, Engineer Dingdong Rubiso. Sangagan ko bilog na Foresight Radio Todo Aklan, Jet Reyes po lamang nagaiwan na nikin yung temporaryo. It mahida iton mahilwayon. Mainit nga gahon it Webes. Hunyo 18 na kita. Trabaho lang, walang personalan, banwang nagapamati mangin, hilway ka!
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan, 88.5 FM, makakasaway sa Juna Dodo, may rest but now, release sa Hill Bumawit, to Jet the Jet Reyes. Napakinggan ang Todo Komentaryo. Dalawang oras ng malalimang talakayan. Todo Komentaryo. Todo Komentaryo. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa Aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. Radyo Todo, 88.5 FM, ang radyo na kaibigan mo.
2: Patuloy kaming magbibigay ng kulay sa buhay mo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
3: D3 Bio Health News. D3 Bio, ang D3 Bio, yung may BCO, ang BCO, yung may D3. Makatapos, mga butika.
4: Sorihanda sa pong sa D3 Bio, the superfood supplement, kung paano pala ini makabulig sa inyo, lalo na on rainy days. So, rainy days na, subong, no? So, dapat D3 Bio ready ka na. Kaya D3 Bio, ha? Amunin nga, tawag nga, natural, hindi lang natural, ha? Potent natural antimicrobial. Meaning to say, makaputik tanisin mo yung iniklaseng a food supplement kontra sa mga viruses, bacteria, parasites and fungi nga uso-uso gitag-ulan. Number one, gadalatang kaso. Amo na mga virus, amo na mga bacteria. Dinatang kaso, ubo, sipon, kagilanat. Ang lain pagida, ha? Gaugong sa baha, damo, kapag inamakwa, wala labos ng leptospirosis, you are prone for amoeba, damo, no, mga waterborne diseases, kung tag-ulan. That's why putiktahan, tagid ang lawas ta, with D3 Bio, the superfood supplement. When it comes to antimicrobial properties, in the natural world, wala, do halos, wala, layo sila tanan, sa nga tawag nga, cold press extra virgin coconut oil, nga ara, present sa D3 Bio. Amunin nga tawag nga armas sa D3 Bio. Ang main gun, kumbaga amunin ang pinakakusog nga pang armas sa D3 Bio kontra sa mikrobyo. Nga aki ini nga tawag nga cold press extra virgin coconut oil bugana sa ginatawag nga lauric acid. Ini nga lauric acid, isa ni sa klase nga medium chain triglycerides nga hindi lang gatag enerhiya sa imulawas but gatag sa ginatawag nga extra protection sa imulawas against those harmful microbes no, ma mapabacteria man viruses nga akikisa lalo na kung may edad ka na. Pigaw ng imo immune system. Yung immune system mo, amuni ang soldado sa imulawas. Kung pigaw ng soldado sa imulawas, and remember, your immune system, your white blood cells only consists 1% of your whole blood. Meaning to say, grabbing obras, grabbing load. That's why, kailanan mo siya buligan, inom ka dapat sa D3 Bio para layo ka sa masakit, no? Lalo sa tag-ulan. Okay, if you're old, if you're diabetic, if you're immunocompromised, hindi ka nagid kasalig sa imo immune system. Biskan gani, hubin, Sir Kevin, ga masakit. Biskan gani, hubin, nga healthy, ginadutlan sang hilanat. Ano pa kung ikaw immunocompromised na if you're diabetic, hypertensive, and if you have fighting cancer, no? Or may ala ka da, may mga katawag ka na ganyan, mga diseases ka da that hinders your immune system.
5: May mga predisposing factors ka na sa kaga especially importante gid Sir Boy ang D3 Bio sa subong nga tig-ululan. Kaya nga ang tawo subong gatiner sa isa ka lugar ara sa sulod sang balay, ara sa sulod sang mall, ara sa sulod sang opisina, no? Wala sila gagiho. So ang laton-laton da bala kamo na Sir Boy, no? Especially kung kamo medyo stress kamo, hina inyo immune system, dapat may backup gid inyo immune system. Ang D3 Bio puno sang medium chain triglycerides kaangay sang lauric acid, capric acid kag caprylic acid nga nagaserbe as backup sang imong immune
4: system
5: or your mismo ang secondary immune system mo. Kay kung gusto magpahuway sang imong immune system, ang MCTs sang D3 Bio ang bahala makipag-away sa mga mikrobyo nga pwede magtuga sang balatian sa imo, no? Amo na ang nami sa D3 Bio plus may vitamin D3 pa nga kinanglanon gid sang aton lawas or sang aton nga immune system cells, no, ilabi nang aton white blood cells para mas maging effective sila sa pagpamatay sang kagaw sa sulod sang aton lawas. Sir Boy,
4: amo na kay picto sang D3 Bio sakto Sir Kevin, no? Ko nara kamo gatingob-tingob kamo subong lalo na maskara, no? Bo Dios ko, nagtanaw bi concert ni Bamboo nung butumbo katuoy ka labuoy ka balungan tupad mo. Ay, may dala na gilisang masakit, may tangkaso na, no? Kung galagaw ka da sa NGC, galagaw ka to sa ano sa Lacson,
5: sa Mega World,
4: sa Mega World o sa Plaza, huwag ka kabalo sa ginasugata mo nga may dala na gilisang masakit. Puro kampante ka kung nakainom ka na sang D3 Bio, no? The ultimate sa ganang tawag naman, ultimate natural antimicrobial. Protektahan ng lawas para layo sa gastos, layo sa masakit. Kag kung gamasakit ka na, hindi magkalipat, mag D3 Bio.
3: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabakas, mga butka.
5: Atong subong pag-istoryahan kung paano makabenepisyo ang nagainom sang D3 Bio, no? Nga adlaw-adlaw, no? Paano sila makabenepisyo, Sir JP? Ari aton pag-istorya, no? Kung gapangita ka mo sang food supplement nga nagapanami sang absorption sang minerals and vitamins sa inyong lawas, no? Diri na kamo sa D3 Bio. Kag ang nami pa sa D3 Bio, Sir JP, nagapanami pagin sang imo metabolismo. So kung gusto mo naman magbuhin sang imong atimbang, makabulig man sa imong D3 Bio, paano Sir JP? Ang D3 Bio may aras sang MCTs, no, medium chain triglycerides halin sa iya extra virgin coconut oil nga component nga nagabulig sa imo sa pagbuhin sang timbang. Kay nga ang ining MCTs gina-convert sang aton lawas into ketones, no. Kag ang ketones naga-serve ini as immediate energy sa aton lawas. So kung ga-diet ka, hindi kaya mangluya, kay bangod, may ketones ka. Plus ang MCTs like lauric acid, caprylic acid, kag capric acid, naga panami sang imong nga ghrelin, kag ghrelin hormones, no? Amuni siyang imong nga appetite hormones, no? Ginasuppress niya. So ang ikatatlo, paano kapag makabenepisyo sa pag adlaw-adlaw nga pag tumar sang D3 Bio, no? Ang D3 Bio amuning may pinakadamo nga MCTs nga makitaan. Actually mas damo pa ang lauric acid nga makuha naton sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio compared, no, sa gatas sang iloy. Ina, suno sa pagtuon sang FNRI, no, sang DOST FNRI. Nga 200 times ang lauric acid sa extra virgin coconut oil compared sa gatas ang iloy. So duwa amo mala na nga aton source ang lauric acid, Sir JP, no, ang extra virgin coconut oil kag ang gatas ang iloy. So galing kay sa aton edad, hindi naman ta pwede sa gatas ang iloy pag D3 bio na kita, Sir JP, no.
6: Yes, exactly.
5: So ang MCTs, no, ang ambako gani gina gatag sa aton sang immediate earn energy. Ano pag idang ginahimo sang ketones? Ang ketones amo lang ni ang maka in the form of ketones ang MCTs makasulod sa aton brain in the form of ketones as an immediate energy. Kaya ang aton nga brain is very dalok-dalok sa energy, demanding ina siya sa energy. That's why paborito gid sang brain ang aton nga kalamay. Galing kay ang kalamay or ang sugar has bad effects. So dapat nami ang imo nga source of energy, clean energy ka dapat ketones, no. Kaya ang ketones, no, once mausar sang aton lawas, wala siya ya nagatugas ang ginatawag naton nga byproducts, or kung sa ano pa layman's term, wala biro sa GP, wala siya biro. Ang ketones is completely used by the body nga wala sang bakas nga may nabilin, no. Unlike kaya sa glucose, damo siya ya aso nga nagkalabilin, damo biro. That's why may bad effects ini sa aton lawas. Amo nang ginahimo sang aton nga ketones kung adlaw-adlaw kita nagainom sang D3 bio.
6: That's why isagam basta sa Kevin nga kainom ko blaser sang D3 bio, dugo pagsik ko. Yes, because it serves as fuel as well.
5: Yes, Sir JP, immediate pa, no, kay hindi siya kinanglan i-demand sang aton nga brain kundi mismo ang atay naton ang mapadala sa ketones sa aton nga brain. So ang ikaduwa pagit, Sir JP, nga MCT nga ara sa D3 bio is our capric acid. Capric acid, no, special ni siya nga medium chain triglycerides bangod isaman ini ka makusog nga antiviral kag antimicrobial property, no. Ang tatlo ni ka MCTs nga ra sa D3 bio are all strong or potent antimicrobial and antiviral properties. That's why kung ga D3 bio ka, no, protektado ka batok sa mikrobyo, plus damo-damo siya bonus nga health benefits sa aton lawas. So that's why muna permi ginambal ni Sir Boy, kung gusto mo dasig ka mag-ayo, mag D3 Bio.
3: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Makatats,
0: makabuti ka.
4: Okay, so makatulad to sa aton main lecture of today kung paano wala makabulig ang D3 Bio, ang paborito sang mata, sang masa, no, dinitawag nga the superfood supplement. Paano pwede pala makabulig ang D3 Bio besides sa pagpaayo sa imo kontra sa flu? Hindi flu pigado. Flu, no? Nindala ang tangkaso, ubo, sipon, kagilanat. Ano pa gid mabulig sang D3 Bio nga nasa liga na, ha? Sa lalo na diri sa Negros, sa Western Visayas kag sa Mindanao. Ang epekto sini regarding is antimicrobial properties and abilities, no? So subong adlaw tun anta kung paano wala makabulig si D3 Bio sa pagpamayo sang imo mood. Uy, kag kapanami sang imo tulog. Ang gitawag nga mood, no? Amo ni siyang ginatawag nga characteristic mo the day nga kung medyo alabuton ka,
5: boringot
4: ka, pwede man ang nami ang mood mo, gayom-yuhom ka lang, bisa ano nga stress, no? So, ini nga mood ini, ginadikta ni sa mga chemical sa aton lawas, no? Nga ginatawag nga, that causes, ini nga mga chemicals magkulang, ni, causes imbalances in your brain. So, ano ni mga chemicals nga ini, no? Ang muna ginatawag nga mga hormones like serotonin, dopamine, and oxytocin, which are predominantly produced in our gut, ginaproduce ni sa aton chan by our healthy bacteria. Kung inom ka Clinicas Probiotics, kampiyon, wala kang problema sininya, no? Ini nga mga bacteria ini produces those happy hormones, serotonin and dopamine. Kunami ang mood mo, ari pamati ka mo. Kunami ang mood mo, layo ka sa ugtas. Kung layo ka sa ugtas, layo ka sa ginatawag nga unnecessary nga ginatawag nga mga revolusyon.
5: Sir Boy, dira na kasalalay ang imo capacity how to handle stress, no?
4: Cool.
5: Kaya may ara iban, pariyo lang man sila, Sir Boy. Example, duwa ka individual, duwa ka tao, pariyo lang man sila kapoy. Ang isa ya malipayon, ang isa buringot.
4: Buringot.
5: So, sa hormones nga to, kay base ang isa, taas iya happy hormones.
4: Correct.
5: No? Ang isa yan ubo, no? Taas iya stress hormone, wala ma-counteract ang iya happy hormones.
4: None.
5: No? So, ang ilaw brahon, mag D3 bio. Kaya ang D3 bio, sir boy, nag-serve ini nga prebiotics, no? Or pagkaon sang imo probiotics. Mm-hmm. Nga, kung example ha, nami ang imo probiotic or ang imo nga gut microbiome, mm-hmm. nag-inom ka D3 bio, so ang production sang imo happy hormone sa imo nga gut is very commendable, no? Plus, ang gut-derived vitamin Bs pa nga nagapanami sang imo brain health, no?
4: Correct.
5: Para in order to utilize this happy hormones, importantly, no? So, amo na ang aton nga bintaha kung ga D3 bio ta, plus nag-spore biotics, kay bangod, layo kita sa unwanted stress.
4: No? Correct, no? Kung layo ka sa unwanted stress, ha, kampiyon ang imo mood, no? Anong pagibala ang ginahimo ni D3 bio? Sa imo ginatawag ng mga good bacteria or probiotics, nga putiktahan niya ini, kontra sa mga bad bacteria. Kay kundamo ang nami ang population sa imo probiotics, stable ang imo mood. Nami niya kang stable sa mood mo. Kay kunami ang mood mo, meaning to say, normal ang serotonin level mo, ganami man ang tulog mo. Kay ini nga serotonin nga ginimo sa probiotics nga ginaprotektahan ni D3 bio, amo man nga patulog si imo, kay gina-convert ni sa aton brain into another hormone called melatonin, which induces sleep. Amo nga patulog si imo, no? Kunami ang imo tulog, nami ang pag-repair sang imo lawas. Remember, it is only in your sleep that your body repairs itself, no? Totally. It gives your body time. Kay wala ka kaula unod ang imo tiyan. Wala ka mangiginawa tudo, wala ka manggagiyo. So ang priority sang brain mo is body repair. So kung kainom ka dito bayo, nami ang pag-repair sang imo lawas. Kay nami ang imo tulog. So da mo lang makita ang ginatawag nga multi-positive effect sang ginatawag nga D3 bio, hindi lang ginaprotektahan ka kung tatangkaso, ubo, sipon, kagilanat sa katanan nga bacteria and viruses nga gakos ini sa mga masakit ni, ginapanami pa ang imo tulog. And the best thing about this is natural because this is a food supplement, hindi niya drug, no? So amuna ang advantage. That's why damo nagidi ang mga senior citizen, damo nagidi ang ginatawag nga mga medyo mga 50 up nga gasuki nagidya sa D3 bio. Kinami ng tulog, wala pa masakit, protektado pa kontra mikrobyo. So kung gusto ka mag-ayo kag nami pa ang tulog mo, mag D3 bio.
5: So sa aton yung mga suki, no, kinapandaman ko kamo nga maghalong sa piki nga DTX 500 kag D3 bio. Ilabi na kung ining nakabutilya, no?
4: Oy,
5: piki ina,
4: piki na,
5: no? Kag
4: piki
5: kung
4: na.
5: Naka-soft gel. Ang aton na authentic kag original nga DTX 500, naka blister pack, naka banig kag naka box, no? Ang iya nga packaging, amo man ang aton D3 bio. Ang D3 bio na ton is in soft gel pero naka blister pack, naka banig kag sa aton nga mga suki nga kung gusto nila mag healthy lifestyle, sir boy, no? Ang veget up ang inyo pwede kadtuan nga makabulig sa inyo to change your diet, no? From carnivorous or omnivorous nga diet, gusto nyo mag-vegetarian diet. So sa aton yung mga suki nga tigpalamati, sir boy, no? Sigion lang nilang pagtumaros ang DTX 500, may TC Alkaline Vitamin C, D3 Bio, kaga Clinica Spore Biotics, para layo sila sa balatian, sir boy, kagang mamligan nila ilay kayong lawas.
4: Correct. Good morning. God bless. Stay healthy and start your week right.
3: D3 Bio Health News.
1: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga parahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

ako'y hindi na mabibigo, pero di ako bitter. Kung akala mo'y nasasaktan sa sinabi

busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi lang sa dami ng pinagsamahan, kundi sa kalidad ng ating pagkakaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at giniinom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani, healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
3: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gibya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling na pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampul-hampul. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa yung mensahe amo ang early medical consult, early treatment so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches and there are doctors. They are licensed medical practitioners that can deliver you care.
2: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer lives.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockfly Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayad ra akong gawas. Pamatsyagan ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it bilag it ang bilog ra akong ginatake nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako More Power Coffee, hay doyon latarakon nga ginano nga kadagahon na akong ginainom. Wow, na ako nag-ano, it take it, ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.

0: Soldado Kuya Boy. O ngayon, magaling na.
1: Mabibili sa mga butika, pharmacy, drugstores, grocery stores, tindahan sa inyong mga lugar.
2: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
3: Kaibigan, isa ka sa pinakamalaking biyaya para sa amin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
4: We the best! We the best music!
2: Radyo, Radyo Todo! Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.

0: kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Sa mga panahong hindi mo na kaya, may malalapitan ka. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
3: Di makauras ang pinaka-regular git nga interval sa imong pag-count. So meaning pa, mahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas.
4: So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, arag yapon ang pain.
5: Kung mag-supra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
6: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
4: Hindi lang gani-carots.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
4: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon ko balot, galingin tayon ang ako nulo.
3: Salang solusyon, hindi magkaon balot.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
3: Saling nga mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
2: Ma-edukar ka pa.
3: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: Mayong aga, mga sukinaton, ngatik pala mate. Welcome na kamo sa programa mga impormasyon sa ikaayong lawas. Oy, dali lang, tubang kamobiyan ay sa espiho. Sa aton mga tagpalamati, tubang sa espiho. Anay, tubang sa espiho. Face the mirror. Lantawa sa espiho. Lantawa ang inyong aguya. Gakorinot, wala. Siyempre kung hubin ka pa, wala pa. Pero sabi mga edad-edad na lantawa, blanay, lantawa ang inyong guya. Kung nagakinorinot na, kung hindi kunula espiho, ang inyong nalang kamot, lantawa. Kung nagakorinot ang panit, istoryahan takon nga ah. Kaag, paano natun punggan ang pagkorinot sang panit, nga bisan ga edad ka na, mas tigulang ang imo yung mga classmates ang sa imo lang tawon. Kay, nagahubin kaya as time goes by. Hindi man sila nga mabalik as bata, pero mapunggan mo ang aging process visible sa imo nga skin. So, istoryanta subong all about skin. O, imo panit. Kaupo sa nga diskasyon si Sir Kevin Bigay, Sir Boy Sulweta. Ang aton diri nga objective is ipaintindi sa inyo paano makabulig si DTX 500 nga magahubin kamo lantawon kag hindi magsag, magwrinkle, magkulubot ang inyong panit. Good morning, ako si Jean Paul Hineroso. Mayong aga, Sir Kevin.
9: Mayong aga, Sir JP. Mayong aga, Sir Boy.
10: Sa itong yung mga suki, ngatik palamati. Isakto si Sir JP, dapat nami, ginaya kong kadabog taon natin, magtulok na sa espiyo. Doka nami sa ngatong skin, no? Ina, atong pag-istoryahan kung paano na natin malikawan. Kasi syempre, dapat nakatumar na kamo sa inyo DTX 500, ang superior antioxidant. Naging partneran nyo pa sa Mighty C Alkaline Vitamin C. Kagin, inyo pag-i-gin updan sa D3 Bio. Agod protektado kamo sa ginatawag natin yung mga mikrobyo, no? Mapavirus mana, fungi, bacteria, or even parasite. Siyempre, ang nagapanami sang imo mood, nagapanami sang imo digestion, ang Clinicas for Biotics.
11: Good morning, Sir JP. Good morning, Sir Kevin. Mayong aga sa tong suki. Isil North, isil South, isil OFW. Of course, mga pinalangga naton nga Slow Rubs, kag Slow Rubs, mayong aga sa inyo kabay pa kampiyon ng lawas kinaka DTX 500. Ang gapahubin sa sirula, no? To amo na storyahan ni Sir JP karon. Kung gusto niyo protektado ang inyong sirula sa inyong mga bisyo, kung kapag nagrilyo ka, palainom ka, palapulaw ka, ang sabat na DTX 500. Kung gusto mo naman i-boost ang imong immune system para layo sa gastos ang masakit, mag Mighty C the Alkaline Vitamin C. Kung gusto ko na mag-ayo, ay siyempre, mag D3 Bio.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: Now, unlike sa amon ni Piolo Pascual, ang amon niya panit ni Piolo Pascual, kung lang taon mo niya daw, wala gatigol. Kami ni Pari Richard Gomez. Oo. Kami ni Pre Richard Gomez, Sir Boy.
11: Batchmate mo si Richard?
8: Ha?
11: Batchmate?
8: Magulang sa akon, kawa.
11: Ate, okay.
8: Mas Manong namon si Manong Willie, Bri Villame, Manong, ano pa? Manong...
11: Gabi. Manong Tong.
8: Hindi. Now, tantawa ba lang ang amon ng mga skin ni Coco Martis, ama Martin.
12: Hindi ka naka-guest, no?
8: Hindi ah! Lantawa ba lang, lantawa, lari ba lang, oh. Ikumpara ba lang ang skin ni Terso Cruz kag ni Boy, no? Daw, ang katut, ang kay Daddy Sir Boy, si Terso Cruz, lantawa ba lang mga skin amon, bala kay, wala iyag ako rinot. Ano ang anong rason, Sir Boy? Nga ga ko rinot, by the way, ang skin. Ang skin na ton, Sir Boy, may ari kita ginatawag na collagen and elastin, no? Mga component
10: isang
8: extracellular matrix ang skin naton. Sila rin ka hold sa aton nga skin. Now, kung si collagen amon isang ka provide sang tensile strength, hindi naman sa elastin ka provide sang elasticity. Ginataki ini Sir Kevin sang oxidative stress. May internal factors, may external factors. Internal factors means aging. Sigarilyo mo da, ang imo nga mga kwanda, imo nga mga ginapang inom da, no? Alcohol, hindi maayo ang pagkaon. Ang external factors mo siyempre mo ning init, ang UV rays kid Sir Boy sang adlaw mo gining grabe gid magpa balda sa imong skin. Now, kung kulang ka sa antioxidant, hindi mo ni ma-recover. Hindi ka ka-recover da yun. So, ang imong, ari pagit Sir Kevin, by aging, through aging, ang imong collagen nag-iiban by 1% per year. No? By 1% per year. Certain point maabot ka sa panahon nga ang imo body, why na mayo ga-produce collagen. And that's the time gagsigi ka na sag, gagsigi na yasag, gravity itself, bisan ang gravity na lang ha, nagapasag sang imo nga ano ni nga panit because ang gravitational pull no gasag kita mong imo nga mga mata nagaloy-loy na ang panit mo di nagapadalom pero kung pasaka mo do gadula man so gravitational effect hindi na mo nakabaskog ang siling tana ang elastin no nga naga-hold sang imo skin nga kwan siya younger looking wala iya nagasag wala naga-fold ang amuman ang imo nga collagen. Tinami, gid kong ga-DTX 500 ka, Sir Boy, kay ini ang makabulig, no, nga mapadelay ang process of aging. Ang DTX 500 na kapanami man sang production sa imo nga collagen. Ti may mga ara gani external sources ang collagen, Sir Kevin, no? Iban gani, sige na bakal sa mga collagen nga ginainom nila para nga magnami ang imo nga panit. Ang collagen is importante para sa imong nails, sa imong mga kuko. Kita mo magtigulang kang kuko mo may mga ridges na, no? Do naga kuno da bala, naga tubo-tubo da nga kuno da. Gagaras. And then ang imong hair, ang imong ganipis. Natawa ba lang hair ko daw damol ya kumpara sa hair sang isa oh. Daw ganipis ya. Ang amon gani ni Pulo Pascual hair. Damol yan
12: kulong?
8: Eh.
12: Kulong? Hindi man kulong si Pulo.
8: Ang mga katutubo ni engineer, si Chiquito, si Panchito, si Dulpi. No? Oo.
12: Napitoan Friday, engineer.
8: Seriously, i-delay ang aging. Paano, Sir Kevin, inom kita antioxidant? Kung antioxidant ng Sir Kevin, abag estoryante, dako gid Sir Boy mabuling ni DTX 500 Sir Boy.
12: Correct no. Kay ang collagen no. Nga ako no, correct ni si Sir JP no. Collagen sa una, damo. Kay basically that's the most pinakadamo ang protein. Kung bata ka pa. And sadly, gadula ang imo collagen. But do you know that vitamin C and super antioxidants like DTX 500 increases the production of collagen once you get old, no? Kikisaga po kita ka, kampiyon man ang akong health, duway man ko gabisyo, duway man ko ano, nga nga akong tupad balaya, kapag nagiliw ka gainom niya, nga mas young looking sa akong, kay basi ka DTX 500. Ha? Dasi ka Martin C, no? Amo nang kontakda mo makita nga kung ga supplemental ka sang sakto nga supplementation, hindi lang nga galawig ang kabuhi mo, ha? Gahubin pa ang imo lawas. It prevents. Hindi man gid nga punggan nya gid nga inway ka nagatigulang, but it minimize the damage of aging kung naka DTX 500. Kag naka Mighty C.
8: Oh, lain gid ya Sir Kevin ano, kung naga DTS kag.
10: Yes, Sir JP no. In addition no sa function sang collagen no. Sakto si Sir Boys nga mas damo collagen ang bata. So kung ma-notice nyo ang mga kabataan no, kung mapilasan bala.
8: Dasi
10: mag-ayo. Mag-ayo compared sa mga may edad na. It's because collagen man mismo. So ano ang naga panubo sa collagen, no? In fact, ang balik, Sir JP, nag-anubo 1.5% per year ang collagen level sa aton lawas. So, samtang nag-aedad kita, ang aton selula, nag-aedad man, Sir JP.
8: Tira, kung makonsekwenta, anyos ka na 50% na lang, mga 40% na lang release mo sa collagen.
12: 60% na lang nadula na. 40% na lang bilin.
8: Di, amuna na pari Richard, thank you.
10: So, ang gakatabo na, Sir JP, no, kung gaedad na ang selula, ang iyagali nga production sang collagen has this ginatawag defective mechanical stimulation, no? Amo nang nubo na siya. Pigaw na ang pag-produce ng collagen. So, paano mapasaka liwat ang collagen?
8: Okay.
10: So, kung magkanto ka mo sa dermatologist, mariseta na sila sa inyo sa mga serum.
8: Oh.
10: Kung lang tawon mo ang contents ng serum, Sir JP, makita mo gina antioxidant.
8: Amo mangyapon.
10: Vitamin A. Vitamin C.
8: Gusto!
10: No? So, ang ini nga mga vitamins,
8: small amounts, no?
10: Ang vitamins ni siya, ining vitamin A and C, are both also antioxidant. So in short, no, nami gid sa sulod pa lang sang aton lawas, mainom na kita antioxidant. Mayara na kita steady supply sang antioxidant sa aton lawas. So every day mag DTX 500 para may steady supply kamo sang antioxidant. Partneran nyo sang Mighty C Alkaline Vitamin C. Ag amat-amat, no, pati ang gwa sing inyong lawas naga-glow.
8: I-correct ko lang kay Kina pa si Boy Gayu Home kadambal ko Richard. Hindi ni si Richard Pablo, ah.
10: Hindi si Richard De La Torre.
8: Richard Gomez, namin ko.
12: Kaya basig ating ala ka mo nga kilalahay si Richard Gomez kag si Sir JP. Kadumdum ka mo sang show nga palibhasa lalaki. So,
8: Akong babae.
12: Siya naga-double kay Anjo Sona. Ang Juliana.
8: Ang abnormal.
12: Hindi man,
8: anyway, sige, DTX 500 para nga magpariyo ang skin nyo sa amon ni pare Richard Gomez and ni pare Piolo Pascual. Okay?
12: Nag-text na gani, oh.
8: Sige, daw mahamot to sang piki ang gagamit. Ayaw. Anyway, seriously, ang collagen kag elastin, no? Why niya ga pa dula baho ilok, ha? That's why expect ka mo kung inom ka mo DTX 500, mabuligan ka lang niya agwantas ang baho sa ilok to iban. Stress reliever. Pero ang pabaho, padula baho iya, Sir Boys, ang ilok?
12: Kung ang DTX 500 gapahubin sa imo, ang baho ilok, amo nagapatigulang sa tupad mo, no? Ha? Gigaugdas na lang, kikperting ang sod mo, aga pa. Oy, maligo, adlaw-adlaw. Good hygiene is really good, no? Then number one, if you use the correct soap, naka DTX beauty soap ka, makwa gid una ang baho sang lawas mo. So kung nakita mo nga dali ka magbaho, dali ka magpanos, no, tapos ligo mo pa lang medyo may amoy araw ka na, ang isday ang habon mo, mag DTX beauty soap ka. Ini nga habon may VCO nga kaya tapnaon mga mikrobyo nga gatuga sa ginatawag nga body odor. Ginapatay man ni mga mikrobyo nga gatuga sa mga skin diseases like anbunin eksema. Kung may problema ka sa punggod mo, amoni ang solusyon, mag DTX beauty soap ka. Regarding beauty properties, ginapaputi ka man kay may pa-pain, ha? May guava extract. Ari, ang guava extract ni extremely rich in vitamin C that increases your collagen factor. That's why why ka man garingkos, why ka man garingkos. Ang nami pagidi, may ahara DSE nga ahara sa DTX 500, the super moisturizer that also prevents your skin from premature aging.
8: Alright, sige. So, agap ako na nga, Pisser Boy, kampiyo na nga akong kape, DTX Coffee Mix. Amo ni permigin na pangapi ko, Sir Kevin. Kaya nga, ang iban magpangapi, sila nga way paunod ang tiyan, gari na guo, gari na gumba. Ang ako niya, DTX Coffee Mix, nami.
12: Swabi.
8: Pero kung ito may ulo, kwan ka, may ulo acid-acid ka, may atag karon si Sir Kevin nga kape si mo, nga mas nami, pag hindi ako may acidity ka, pang pa-priming sa imo nga tiyan. Pero Sir Boy, ang DTX Coffee Mix, may chia seeds, may kumpleto ini nga nagakapi ka, nagadetox ka at the same time. So healthy coffee. Pero kung may bulo budget, Sir Boy,
12: mag DTX Premium Coffee, no? Ang DTX Premium Coffee, ang parehas man sila sang DTX Coffee Mix, pero ginduangan sa isa ka super antioxidant. May ergotionine nga lin sa gano mushroom. Ang ergotionine ni is a super antioxidant that has the ability to revive old antioxidant or use antioxidants like vitamin C and vitamin E. That's why ganami ang pamatsag mo kay gadamo ang antioxidant mo.

0: tutot daw gasol. Butangan lang nila siyang bulubanyo sang amang Artemisa, ano da nga, oil. Sir Kevin, anong nami ya? Kapi niya subong modern na.
1: Yeah, Sir JP, no? So sa ang reason kis asang bloatedness, no? For pagbutod-butod sang tiyan is puno gas ang imo na stomach, ang imo nga tiyan, no? Puno gas. Dininigalin ang gas, Sir JP. Halin ini sa mga bad bacteria nga ara sa imo tiyan, no? Ginatuga ini nila. So that's why kisa nagautot kita, no? Pero kung may ara times nga hindi kita ka utot, hindi kita ka tigab, it's because kulang ang probiotics sa atong tiyan, no? I mean gas is the product of fermentation man sang food sa aton nga tiyan, no? It's because sa mga bacteria nga ara sa aton tiyan. So paano ini naton malikawan, no? Dapat may ara kita steady supply sang probiotics. So makuhain na naton kung adlaw-adlaw kita gainom sang pre-bio coffee. Kaya ang pre-bio coffee, ang kape nga may probiotics, Sir JP, nagadulong sa aton sang probiotics, no? Mga good bacteria nga nagabulig sa pag-digest ang aton mga pagkaon para completely ma-digest naton aton pagkaon. Kag completely ma-absorb naton or makuha naton ang nutrients sa aton pagkaon. Kaya ang mga nag-harvest ini sang nutrients sa aton pagkaon, it's your probiotics. Kag ini nga mga nutrients idulong sang aton probiotics kag ipa-absorb sa aton nga gut lining, no, sa mucus lining sang aton nga gut. Kag syempre kung probiotics lang man ang pag-istoryahan, Sir JP, diri na kamo sa Clinica Spore Biotics. Ang Clinica Spore Biotics, 80 billion colony forming units ang iya mahatag sa inyo nga good bacteria. Imagine na mo nakadamo ang maprotekta sa imo nga gut, no, ang mabulig sa imo nutrient absorption, maprotekta si mo against diarrhea, amoebiasis, kag syempre samtang naga Clinica Spore Biotics ka naga amat-amat dula ano naga kaproteksyonan ka batok pabalik-balik nga UTI.
0: Yes, and of course ang para sa marami nga circulation, Sir Boy, kita
2: mag-extend food supplement. Ang extend food supplement is not only a men's supplement, good for men, it's also good for women nga. Ini nga maka, ini nga food supplement may maca, may kabuwaska, Peruvian herbs that increases your blood flow by giving off nitric oxide, no? Kung nami ang imo blood flow, nami ang pagdulong sang dugo mo sa mga oxygen, sang nutrients, minerals and vitamins sa imo selula. That's why your cells will work fine, will work better. Tapos nami man ang paghimos sang basura sini, mga carbon dioxide kag mga waste product sang imo selula. That's why you feel young because your cells are really healthy, and because your cells are healthy, you also perform young. Kung mga kulang kada obligasyon sa misis mo, usari sang extend food supplement. Pamangkutan nyo lang si Engineer Albaw.
0: Panahon pa nila pula po ang Pilipino kapamanyo sang oil kung kapalakit ang lawas. Hasta subong ara pa na hindi mag-inom din pain reliever, kakaguba kidney mo sana. Magpamanyo sang DTX 500 herbal oil. Manami siya kay pagbutang mo sa imong mga kamot, nagakadula, doon nagakatahaw, blaso mo yung plan, nakikit sa muscle mo.
2: So, sakto lang init, kampiyon.
0: Kasundo, kasulod. Sa iyo, malaki ginapangkuha itong mga palanakit sa imong muscular pain. Kag may mga variants kang pilihan, may lavender, may lemon. Alright, that's our products. Pero may isa pa kami, ang amon ginasaligan sa tiyon sang emerensya, kung gabalatian ka na. Ari si Sir Boy Sulweta sa Talk ni Doc.
3: Talk ni Doc.
2: Thank you, Sir JP. Experience, Inoy ka ba? Kag-experience ka, masakit ang pamilya mo. Ang isa ginaubo.
0: Ay!
2: Ang isa sakit chan.
0: Ay!
2: Ang isa gareklamo nga dalaga mo, may pimples ko, ma.
0: Oh.
2: Ha? Ang isa naman niya, ma, may tonsillitis ko. Ako, baga ko tutunlan. Naglakat ang Inoy. Nagkadto sa panmasya. Pagpuli, nay, di nang bulong ko. Ara da sa lamisa. D3 Bio man lang niya, para man lang niya sa tangkaso, ubos si Paul Kagilanan. Ay, ang D3 Bio, kampiyon man sa punggod, kampiyon man sa sore throat, kampiyon man sa ginatawag kung gusto ka magpahamis sa skin mo. Subong nga adlaw, tunanta, kung paano bala makabulig si D3 Bio, hindi lang sa pagpaayo sa tangkaso, ubos si Paul Kagilanan, kundi kung iban pa ang mga bagay. Dalaga ka bala, may problema kasi mo skin. If you have pimples, do you know that you could use D3 Bio as a topical solution? Ining unod sa D3 Bio, may vitamin D3. Ang pinakaimportante nga part ni may cold press extra virgin coconut oil that basically works really good against

0: and bacterial infection sa imo skin. That's why kung may pimple ka, kwa kasi ka dito bayo, kwa kasi sa katinlo nga dagom, oh, or sibit, tinlo, eh, butangan mo ni buho, i-apply mo da yun sa gabutoy mo da nga punggod or ginabutoy mo da na mga toxic ganun, mga skin diseases. Oh, putang mo na sa maamat-amat na mala. Why? Because D3 Bio, regarding your skin health, contains a lot of antimicrobial properties. Isa na da ang lauric acid. Lauric acid, basically, is really effective in killing fungal and bacteria, fungi and bacteria. And of course, ining extra virgin coconut oil nga makuha mo sa D3 Bio, rich in topical antioxidant. Ano nang ginagamit topical antioxidant kina man? Ferolic acid. Hindi siya isa ka super antioxidant nga makuha sa D3 Bio that basically specialize in protecting your skin and making your skin recover from ginatawag naton mga pilas or mga skin diseases like pimples. Ining ferolic acid is also known to protect your skin against the harmful UV rays of the sun that causes oxidative stress sa or cause niya pag-production sa mga free radicals sa imo skin. So sa skin pa lang nga. So tonsillitis ni Toto, yan mo ba ni D3 Bio? Once matumal mo D3 Bio or pwede mo man siya may imo mouthwash, no? Kwa katatlo ka D3 Bio, putangan mo buo o kagtun mo lang sa baba mo, palibot-libuton mo sa baba mo, iswish mo, iswish mo sa imong baba, kag amat-amat mo in nun. Ini siya, directly patyun niya man ang mga mikrobyo nga gatuga sang imo tonsillitis. Might it be bacterial in nature or viral in nature? Because according sa study sang Dr. Fabian Dairit, this basically kills bacteria and viruses that causes tonsillitis by destroying the lipid bilayer of those microorganisms. Regarding naman niya sa ginatawag na sakit chan, ano mo ba ni D3 Bio? Extra virgin coconut oil nga makita sa D3 Bio is one of the most alkaline makwa sa nature. Ini siya nga effect sa imo chan, ginalevelize niya ang acidity sa imo chan. That's why gamat-amat kwa ang sakit chan mo kung acid ang kontra mo. Regarding naman sa ginatawag nga mga H. pylori that causes also distress sa imo chan, kayang-kaya man patyon sa ginatawag nga D3 Bio because of its medium chain triglycerides. And of course, tumod sa monolarin, no? Ang muna ginatawag nga mga derivatives nga makuha mo sa D3 Bio. So, da mo makita that D3 Bio is a pharmacy in a capsule. Way labot nga ginapanami imo memory, ginapanami ang ginaprotektahan ka kontra sa mga microorganisms that causes trangkaso, ubo, sipon, kagilanat, nami pa si imo skin.
1: So pwede na sila ka palamig-lamig gamit ang DTX Beauty Soap, no? Ang DTX Beauty Soap nagapahamis, nagapaputi, kag nagapakinis ang imo kutis at the same time ginapatay ang kagaw, no, nga nagatugas ang skin diseases. Sa DTX Beauty Soap, hamis ka na, mumot ka pa, tinlo ka pa. June Rose Lorejo, mag DTX Beauty Soap na kag si Rebecca Medes.
0: Siyempre, may Paris na, no? Tapos ang paligo, dapat may ogalion, mag-deodorant, kung deodorant ang sloyahan, dapat Clinica D-Fresh. Ang deodorant nga may VCO nga kaya tap naon mga mikrobyo nga gatuga sa ginatawag nga underarm body odor. Kaya man papotion sini kay may rich in vitamin E ini nga namikid sa imo panit sang imo ilok. That's why it also increases the glutathione production. That's why ang ilok mo nga hamot, ang ilok mo nga medyo magalom, amat-gamat ni gasanag kung ang imong deodorant Clinica D-Fresh. Sir Kevin, wala na time.
1: So madam, huwag inyo salamat sa inyo padayon yung pagpamati kang pagsuporta sa aton programa. Ang impormasyon sa ikayong lawas, i-remind lang kamo no, nga adlaw-adlaw gid magtumar sang DTX 500. Ang superior antioxidant para layo kamo sa diabetes, layo kamo sa high blood, layo kamo sa liver problems. Kag syempre, hubin ang inyo selula permino. Kag mag-Mighty C, alkaline vitamin C para resistensya do batok sa sakit. Kag ang D3 Bio para protektado batok mikrobyo, mapavirus mana, mapakagaw mana, mapafungi or parasite, basta naka D3 Bio, wala luwas ang anuman nga mikrobyo. Kag ang Clinica Spore Biotics, nagapanami sa inyo digestion, nagapanami sa inyo mood, kag nagaprotekta sa inyo batok pabalik-balik nga UTI.
0: Hmm, da mo makita no, na kampiyon gid kung gasuplemento ka, kilayo ka sa masakit, gahubin pa ang imo lawas. So liwat, hindi maglipat, magtumasan D3 Bio. Ha, D3 Bio, amo ni makaprotekta sa imo pamilya, kitang-kita na na iyang ebidensya kung how effective this super supplement is. Of course, magpahubin sang lawas kontra sa mga bisyo, DTX 500 na sa bata, ang kampiyon niya para i-boost ang imo immune system, Mighty C. Matgamis-gamis kapag puti ka pa kung Mighty C ka.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga punta. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Parang pamilya ka na sa amin. Hindi namin pinipili ang iyong pagkatao, maging sino ka man. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras magkatodo, alas 11:36.
0: Todo balita. 30 minuto ng mga nagbabagang balita. Babagang balita. Local, national, international, negosyo, sports, at showbiz. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita. Todo balita. Todo balita. Todo balita. Todo balita.
1: Magandang tanghali, Aklan. Magandang tanghali, Western Visayas. Welcome sa programang Todo Balita ngayong araw ng Webes. Petsa 18 na po tayo sa buwan ng Hunyo, taong 2026.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At kami ang inyong tagapagbalita, katodong John Lester Galigaw.
2: At katodong Raylene Ortega Ributar.
0: Todo Balita. Todo
1: Balita. At para sa mga balitang hatid sa inyo ng More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix at ng aming website na www.radiotodo.ph.
0: Todo balita. Todo balita.
1: At para sa headline balitang lokal, Aklan PPO, mas pinaiting ang kampanya laban sa ilegal na sugal sa probinsya ng Aklan.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Samantala, 19 anyos na lalaki, timbog sa pagbibenta ng ilegal na droga. 4 na sasyon ng suspected shabu na samsam.
0: Todo balita. Todo balita.
1: At sa iba pang headline, coconut farmer sa Aklan, sumailalim sa coconut production training.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Dagdag headline balitang lokal, 10.8 million pesos na social pension. Ipinamahagi sa migit 3,600 senior citizens sa New Washington.
0: Todo balita. Todo balita.
1: At lipat naman tayo para sa headline balitang regional, Western Visayas. Pinag-aaralan bilang posibleng cruise destination ng International Cruise Line.
0: Todo balita. Todo balita.
2: At empleyado ng Provincial Capital arestado sa Bybus operation sa Santa Barbara, Iloilo.
0: Todo balita. Todo
1: balita. At naku naman tayo para sa headline balitang National, Senador Gatchalian formal nang inihalal bilang Senate President.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Samantala, Cayetano tinanggap ang pagbabago ng liderato ng Senado.
0: Todo balita. Todo balita.
1: Iba pang balita, Senator Ches Escudero ay tinutulak bilang presiding officer ng impeachment court.
0: Todo balita. Todo
2: balita. Senator Tulfo itinalaga naman bilang chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee.
0: Todo balita. Todo
1: balita. At dako naman tayo para sa headline balitang international, Pangulong Trump posibleng dumalo sa formal na paglagda sa US at Iran peace agreement.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Sa iba pang balita, Israel muling naglunsad ng airstrikes sa Lebanon sa kabila ng panawagan ni Trump.
0: Todo balita. Todo balita.
1: At para naman sa headline balitang sports, Eliza Valdez nananawagan ng pagkakaisa sa Philippine Volleyball.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Para naman sa headline balitang showbiz, balitang artista Romy Atasha Mulat sa Annie B pinag-usapan ng netizen.
0: Todo balita. Todo balita.
1: At headline balitang negosyo, Dole nagbabala sa mga dayuhang manggagawa at employer ukol sa work permits.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Para naman sa balitang pangkalusugan, PHO Aklan, inalakas ang pagpaplano para sa mga programang pangkalusugan at nutrisyon.
0: Todo balita. Todo
1: balita. Alas 11:40 na at lipat naman tayo para sa buong detalye ng balitang lokal.
0: Todo balita. Todo balita.
1: Tuloy na pinaiigting ng Aklan Police Provincial Office or Aklan PPO ang kampanya laban sa ilegal na sugal sa lalawigan ng Aklan. Ayon kay Police Captain Aubrey Ayon, hindi titigil ang Aklan PPO sa pagsasagawa ng mga operasyon laban sa mga sangkot sa anumang uri ng ilegal na pagsusugal. Mula Hunyo 1 hanggang Hunyo 15, nakapagtala ang Aklan PPO ng 8 individual na naaresto sa magkakahiwalay na operasyon laban sa ilegal na sugal sa iba't ibang bahagi ng lalawigan. Kabilang sa mga kasong naitala ang paglalaro ng Karai Cruz, ilegal na tupada, pusoya, tungitsa at ilegal na billiards at pola. binigang diin ni Ayon na hindi maituturing na dahilan o depensa ang pagkakaroon ng lamay upang pahintulutan ang anumang uri ng ilegal na pagsusugala. Aniya, nananatiling labag sa batas ang mga naturang aktibidad kahit pa ito ay isinasagawa sa panahon ng burol o lamay. Tututukan din ng mga otoridad ang mga individual na nagsisilbing protektor ng ilegal na sugala, maging sila man ay mga empleyado ng pamahalaan o miyembro ng iba't ibang ahensya, upang matiyaga ang batas at walang pinipiling pagpapatupad ng batas.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Samantala, timbog ng 19-anyos na lalaki matapos mabilhan ng ilegal na droga sa kinasang drug buy bust operation sa barangay Laging, Banwa East, numansya nitong gabi ng Miyerkules. Kinilala ang suspect na si Elias Bukil at residente ng barangay Bubog, numansya. Nabilan ang suspect ng isang sachet ng suspected shabu kapalit ng 3,000 pesos na buy bust money. Samantala, sa isinagawang body search, na-recover pa ang karagdagang 3 sachet ng hinihinalang shabu na nakasilid sa kahan ng sigarilyo. Sa panayam sa suspect, magpapa-cash in sana ito sa tindahan para mag-scatter bago ito ma-aresto. Napagalamang matagal nang minomonitor ng mga otoridad si Bukil dahil sa impormasyong nag-i-engage ito sa illegal na droga. Maharap ang suspect sa kasong paglabag sa RA 9165 of Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
0: Todo balita.
1: Sa iba pang balitang lokal, sumailalim sa 3 araw na training ang 32 coconut farmers mula sa iba't ibang association at kooperatiba sa lalawigan ng Aklan. Isinagawa ang training on coconut production and management mula Hunyo 8 hanggang Hunyo 10 sa GLS Agricultural Integrated Farm sa Barangay Matapaw, New Washington. Tinalakay sa pagsasanay ang 4 na pangunahing paksa, kabilang ang pangkalahatang kalagayan ng industriya ng niyog, teknikal na pamamahala, kalusugan at pagkontrol sa mga peste, at iba pang espesyal na kasanayan na makatutulong sa pagpapalago ng produksyon. Layunin ng programa na mabigyan ng mga makabagong kaalaman at teknolohiya ang mga lider ng mga samahan na magsasaka upang mapataas ang kanilang ani.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Mahigit 3,600 indigent senior citizens sa bayan ni Washington ang nakatanggap ng social pension mula sa Department of Social Welfare and Development, DSWD Field Office 6. Umabot sa 10,869,000 pesos ang kabuuang pondong ipinamahagi ng ahensya sa 3,623 na benepisyaryo mula sa 16 na barangay sa isinagawang payout activity. Bawat benepisyaryo ay tumanggap ng tig 3,000 pesos na nagsisilbing kanilang social pension para sa ikalawang quarter ng 2026. Layunin ng programa na mabigyan ng karagdagang suportang pinansyal ang mga mahihirap na senior citizens upang makatulong sa kanilang pang-araw-araw na gastusin. Naging maayos ang distribusyon ng ayuda sa pamamagitan ng pakikipagtulungan ni DSWD sa lokal ng pamahalaan ng New Washington upang matiyak ang maayos at mabilis na pagpapamahagi ng social pension sa mga beneficiaryo.
0: Todo balita.
1: Alas 12:45 na at lipat naman tayo para sa detalye ng balitang regional.
0: Todo balita.
1: Posibleng maisama ang Western Visayas sa mga cruise route ng isang international cruise line matapos ang isinagawang inspeksyon at pagbisita sa reyon ng mga kinatawan ng company Doponat. Pinangunahan ng Department of Tourism, Region 6, katuwang ang Iloilo City Government, Provincial Government ng Guimaras, Philippine Port Authority Region 6, ang Southwest Tours Boracay Inc., ang site at operational inspection nitong Hunyo. Sinuri ng mga bisita ang mga pantalana, attraction, shore excursions at mga natatanging tourism experience na maaring ialok sa mga international cruise passengers sa Iloilo City at Guimaras. Kabilang sa validation team ang mga kinatawan mula sa Travel People, Wallern Philippine Shipping Inc. at Wilhelm Sim Smith Bill. Ayon sa DOT, hindi lamang pagdami ng turista ang benepisyo ng cruise tourism, kundi pati na rin ang dagdag na oportunidad sa mga transport provider, tour guide, hotel, restaurant, souvenir shop at iba pang lokal na negosyo sa rehiyon.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Sa iba pang balitang regional, arestado ang isang empleyado sa Iloilo Provincial Capital matapos maaresto sa sinagawang buy bust operation ng Provincial Drug Enforcement Unit sa Barangay Kamambugan, Santa Barbara, Iloilo. nilalang suspect na si Giovanni Villa Adelantar, 51 anyos, isang truck driver at residente ng barangay Don P. Lotero East, Haniway, Iloilo. Ayon sa mga otoridad, nakumpiska mula sa suspect ang humigit kumulang 1.4 kilo ng hinihinalang shabu na nasa 7.78 million pesos. Kasalukuyang naharap ang suspect sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
0: Todo balita.
1: Samantala, dako naman tayo para sa detalye ng balitang nasyonal.
0: National.
1: Formal nang nahalal bilang Senate President si Senator Sherwin Gatchalian kasunod ng special session ng Senado nitong Miyerkules. Nahalal din si Vicente Soto III bilang Senate President pro tempore, habang sina Juan Miguel Zubiri at JV Ejercito ay naging Deputy Majority Leaders. Kabilang sa mga isinusulong ng pamahalaan ang mga panukala para sa social protection, edukasyon, kalusugan at iba pang programang makatutugon sa pangangailangan ng mga Pilipino. Nabuo ang 13 na miyembrong majority block matapos lumipat si Senador Joel Villanueva mula sa Cayetano block. Kasunod nito, inaasahang magiging mas mabilis ang pagdalakay ng Senado sa mga prioridad na hakbang ng pamahalaan.
0: National.
2: Umaba naman sa pwesto sa bilang Senate President si Senator Alan Peter Cayetano itong Miyerkules. Ito ay malapos lumipat si Senator Joel Villanueva sa bagong mayorya na nagbigay ng sapat na bilang para makapili ang bagong leader ng Senado. Sinabi ni Cayetano na hindi niya hahadlangan ang botohan at handa siyang makipagtulungan sa sinumang mahalala bilang kapalit niya. Binagyan din niya ang pansamantala lamang ang mga posisyon at mayorya sa isang demokrasya. Ngunit mananatili ang karapatan ng publiko sa katotohanan. Anya, bagamat aalis siya sa posisyon bilang Senate President, ay mananatili siyang isang lingkod bayan.
0: Todo balita.
1: Sa iba pang balitang nasyonal, tinutulak naman ang mayorya ng Senado si Senator Francis Chez Escudero na mamuno bilang presiding officer ng impeachment court para sa pagdinig ng kasong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senador Panfilo Lacson, nagkaroon na ng konsensus ang kanilang grupo pabor kay Escudero dahil sa kanyang pagiging abogado at karanasan sa mga impeachment proceedings. Sinabi ni Lacson na maaring magbago pa ang desisyon, ngunit ito umano ang napagkasunduan nila sa ngayon. Dagdag niya, si bagong Senate President Win Gatchalian mismo ang nagmungkahi kay Escudero para sa naturang posisyon. Inaasahang muling magtitipon ang impeachment court sa Hulyo 6 para sa pagdinig ng kaso laban sa Vice Presidente.
0: Todo National.
2: Dagdag pang balitang national, itinalaga si Senator Erwin Tulfo bilang chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee, habang si Senator Kiko Pangilina naman ang nahalal bilang vice chairperson. Ayon kay Senator Juan Miguel Zubiri, lahat ng senador ay miyembro ng naturang komite, laban kay or maliban lamang kay Senator Chist Escudero. Ang Senate Blue Ribbon Committee ay umahawak sa mga isyu kaugnay ng investigasyon sa anomalya at usaping may kinalaman sa pananagutan ng mga opisyal, lalo na sa isyu ngayon sa mga flood control anomalies.
0: Todo National.
1: Sa iba pang balita, naglabas naman ang Department of Budget and Management ng 362 million pesos na paunang pondo para sa agarang rehabilitasyon ng mga infrastruktura sa mga lugar sa Mindanao na naapektuhan ng malakas na lindol kasunod ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Gagamitin ang pondo mula sa Local Government Support Fund para sa pagkukumpuni ng mga kalsada, tulay, ospital at iba pang pampublikong pasilidad sa General Santos City, Sarangani at South Cotabato. Ayon sa DBM, layunin ng hakbang na mapabilis ang rehabilitasyon at agad na maibalik sa normal ang pamumuhay ng mga residenteng naapektuhan ng lindol.
0: Todo National.
2: Samantala, tiniyak ng Department of Education ang direktang suporta at tamang compensation para sa mga gurong magsusundong tutor sa mga pampublikong paaralan sa ilalim ng Academic Recovery and Accessible Learning o ARAL programa. Ayon kay Education Secretary Sunny Angara, layunin ng hakbang na matiyak na hindi mabibigatan ng mga guro habang pinalalawak ang programa. Anya, mananatili na sa itinakdang limitasyon ang kanilang teaching workload at mababayaran ng tama ang kanilang karagdagang serbisyo. Taklaw ng aral program ang pagbibigay ng remediation o karagdagang pagtuturo sa mga mag-aaral, particular sa reading, science, and mathematics. Sa ilalim ng programa, ang mga guro magsisilbing tutor tuwing weekdays ay makakatanggap ng teaching overload pay kung lalampas sa itinakdang 6 na oras ng aktual na pagtuturo sa loob ng isang araw.
0: Todo balita. Todo balita.
1: Alas 11:52 na at lipat naman tayo para sa balitang international.
0: Todo international.
1: Posibleng personal na dumalo si United States President Donald Trump sa formal na paglagda ng Memorandum of Understanding sa pagitan ng Estados Unidos at bansang Iran na nakatakdang isagawa sa Geneva, Switzerland. Ayon kay Trump, hindi niya isinara ang posibilidad na makadalo sa seremonya, bagamat nakatakda ring dumalo si US Vice President J.D. Vance bilang kinatawan ng Amerika. Sinabi ng Pangulo na mahalagang dokumento ang naturang memorandum dahil magsisilbi itong batayan ng usapang pangkapayapaan sa pagitan ng dalawang bansa. Nauna nang sinabi ni Iranian Foreign Minister Spokesperson Esmaili Banghai na ikinukonsidera rin ang pagdalo ng mga lider ng Estados Unidos at Iran na sa formal na paglagda na nakatakdang ganapin sa Biyernes sa Geneva. Ang Memorandum of Understanding ay inaasang magsisilbing unang hakbang tungo sa mas malawak na negosasyon para sa pangmatagalang kasunduang pangkapayapaan sa pagitan ng dalawang bansa.
0: Todo international.
2: Muli namang nagsagawa ng mga airstrike ang militar ng Israel sa katibugang bahagi ng Lebanon sa kabila ng panawagan ni US President Donald Trump na pairalin ang pagpipigil at iwasan ang paglala ng tensyon sa regyon. Ayon sa state media ng Lebanon, ilang katao ang nasugatan matapos tamaan ng drone strikes mga lugar ng Masari at Azayet. Naglansa din naman ng airstrike ang mga fighter jet ng Israel sa mga bayan ng Nabatay al-Falka at Tifar Tevnit. Sa ngayon, wala pang official na pahayag ang Israeli military kaugnaya ng panibagong pag-atake. Gayunman, sinabi ng militar ng Israel na 5 sundalo nila ang nasugatan patapos umano silang targetin ang Hezbollah gamit ang mga drone. Samantala, sinabi ng Pakistan na nagsilbing tagapamagitan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran na kabilang ang Lebanon sa kasunduang naglalayong mapababa ang tensyon at maisulong ang kapayapaan sa gitnang silangan.
0: Todo international.
1: Samantala, dako naman tayo para sa detalye ng balitang sports. Nananawagan si Eliza Valdez ng pagkakaisa at pamumunong nakatuon sa kapakanan ng mga atleta sa gitna ng mga isyong kinakaharap ng Philippine Volleyball. Ginawa ni Valdez ang pahayag matapos ang 2nd pwestong pagtatapos ng Alas Pilipinas Women's Volleyball Team sa 2026 AVC Women's Cup kasunod ng pagkatalo nito sa Iran. Ayon sa veteranong manlalaro, mahalagang magkakaroon ng mga lider na nakikinig at inuuna ang kapakanan ng mga atleta sa halip na higit pang pagkakahati-hati sa komunidad ng volleyball. Hinimok din niya ang mga taga-suporta at stakeholder ng sport na magkaisa para sa mas maayos, patas at matatag na sistema para sa susunod na henerasyon ng mga atletang Pilipino.
0: Todo balitang sports. Balitang sports.
2: Para naman sa balitang showbiz o balitang artista, umani ng iba't ibang reaksyon mula sa mga netizens ang napipintong pagganap ni Natasha Mulak bilang Annie B sa isang bagong musical production. Kasunod dito ng teaser na inilabas kung saan marami ang naghinalang si Natasha ang gaganap sa pangunahing karakter. May ilang netizens na ikinumpara siya kay Ashton Olviga at iba pang batang artista, habang may mga nagpahayag naman ng suporta sa kanya. Iginit ng ilan na hindi dapat pag-awayin o pagkumparahin ang mga artista dahil pare-pareho silang may sariling kakayahan. Ang karakter na Annie Batong Bakal ay unang pinasikat ng yumaong Senora Honor sa pelikulang idinirek ni Mario J. De Los Reyes. Patuloy namang inaabangan ng mga tagahanga ang opisyal na anunsyo tungkol sa naturang musical.
0: Todo! Balitang showbiz! Balitang showbiz!
1: At lipat naman tayo para sa balitang negosyo. Nagpaalala ang Department of Labor and Employment or DOLE sa mga dayuhang manggagawa at kanilang mga employer na tiyaking may kaukulang permit bago magtrabaho sa Pilipinas. ayon kay Francis Tolentino. Kinakailangan ng mga foreign national na magkaroon ng Valid Alien Employment Permit or AEP bukod sa Alien Certificate of Registration. Binigyang diin niya na hindi legal ang pagtatrabaho ng isang dayuhan ng walang AEP at maaari itong magresulta sa mga kasong legal laban sa manggagawa at employer. Sinabi rin ng kalihim na maaaring humantong sa pagkakakulong at deportasyon ang paglabag sa mga umiiral na regulasyon. Kasunod ito ng isinagawang investigasyon kay Tab Baldwin kaugnay ng kanyang employment documents. Itinatag ng DOLE ang para sa formal na pagdinig habang binigyan ang kampo ni Baldwin hanggang Hunyo 25 upang magsumite ng mga kinakailangang dokumento.
0: Todo balita.
2: At para naman sa detalye ng balita pang Kalusugan o Health News, nagsagawa ang Aklan Provincial Health Office ng Family Health and Nutrition na Cluster Planning Workshop nitong June 10 hanggang 11 upang suriin ang mga programa at palakasin ang mga strategy para sa susunod na buwan. Pinangunahan ni na Dr. Leslie Ann Cedillo, Provincial Health Officer, at Dr. Sara Marie Huyo, ang dalawang araw na aktibidad na dinaluhan ng mga program managers ng PHO. Dinalakay sa workshop ang mga nagawang programa, mga nakaplanong aktibidad para sa nalalapit bahagi ng 2026 hanggang 2027 at mga hakbang upang mapabuti ang monitoring at evaluation ng mga programa. Gayun ang aktibidad na higit pang mapahusay ang pagpapatupad ng mga serbisyong pangkalusugan at nutrisyon para sa mga pamilyang Aklano na. Binigyang diin ng PHO na ang kanilang patuloy na pagtutok sa mas maayos na pagpaplano at koordinasyon ay upang makamit ang mas malusog na komunidad sa Aklana.
0: Todo balita. Todo balita.
1: Alas 11:58 na at inyong napakinggan ang mga balita natin sa inyo ng More Power Probiotic 18-1 Coffee Mix, Your Cup of Success, Healthy Gut, Healthy Life, at ang aming website na www.radiotodo.ph. At sa muli, kami ang inyong tagapagbalita, katodong John Luster Galigaw
2: at katodong Raylene Ortega Ributar ng Radyo Todo, kaibigan mo.
0: Inyong napakinggan ang 30 minuto ng mga nagbabagang balita. Mga balitang nangunguna, mabilis, makatotohanan. Todo balita.
3: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at giniinom naton ay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Pakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
4: Tomatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
5: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyagan ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog na akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay do yun latra ako nga ginano nga kada agahon na akong ginainom. Wow, na ako nag-take it, ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
4: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Billion Store, Poblacion Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market, Diding Vegetable Store, Numansha Public Market, J3M3 Drug Store, Banga Public Market, Niknik Store, Libakaw Public Market, Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
0: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Tutudo.
1: Oras sa Pilipinas, alas 12:06. Standby sa ato nga pagpangalagad, programang Tudo Action.
0: Tudo Action. Tudo Action. Kasabay ng inyong pananghalian, ang programang pampagana sa pagkainan. Mga balitang pagkain ng kaisipan. Todo, todo. Dire-diretso. Walang preno. Sa serbisyo publiko, Todo Action. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong mga todo komentaristang walang kinakampihan. Todo Action.

0: Maya daya nga truadlaw sa atong mga pinalanggang atag pamati. Welcome sa atong nga pagpangalagad. Webes nga presentation it atong nga pagpangalagad sa programang Todo Action.
1: Todo Action.
0: Abang abian sa inyong regular anchor man sa rundaya nga programa katutong Reynald Banjuna. Temporaryo kita nga magapangalagad sa makaroon nga law. Patayon nato nga pagpanerbisyo. Ito dit nagkakasibo nga mga impormasyon. Narinaw nagkakinabong mga abian niya sa atong nga banwa ag bilog nga probinsya Itaclan.
1: Todo Action.
0: Ako naman si katutong Rolly Boy Herrera. Nagkaabi-abi ang nagaagda at may dito nagmayad-ayad niya pagpamati sa aton mga pinalanggang at tagpamati. Magkaroon natin niya pagpangalagad, trabaho lang, walang personal.
1: Todo Action!
0: Ayan natin sa Master Control Broadcast Engineer Ding Dong Robison. Likewise, pagkaibahan kita mga abi ang kuhaton niya partner sa field with katudong Jisrael Navar. Sa pagkatod mga abyan at nagkakasibo ng mga impormasyon. Today's report at the same time mga lokal nga mga balita alin sa aton nga Kapitulyo Provincial.
1: Todo Action!
0: Todo Action! Sa aton nga pagpangalagad nagapaabot anay kita at pagpanamiyaw aton mga tagpamati no, sa mga kabaranggayan, sa siya mga sityo ag mga purok, sa mga kabanuhanan, na kuto balabutan sa aton nga pagwaragwag sa Webes naton nga presente. Bayunta nga mangin matalon sa rong inyo nga Webes nga daw. Nga pagpangalagad banwa tawa nato nagkakasibo nga kabuhiya gustisya rung aton nga mga ginpreparar nga mga topiko. Mga mga abyan aton nga nangin follow up mga abyan ina sa aton nga Municipal Agricultural Office. Ormao it LGU kalibo mga abyan. Ang pamanuan mga abyan ni Mr. Oriel Las Peñas. Oy mga abyan sa sugat address. Office of the Mayor agin pasa man dayon na sa aton nga Municipal Agriculturist. Ito'y sa ginapangayo nga financial assistance. Mga Fisher Fox na sa Barangay Puok. Na ginapamunuan ni Mr. Rentelio. Noknok Rentelio. O nanurong nangin na sabat mga abyan, ag nangin na follow up. Aton sa kay Miss Juan Bronio, aton nga agricultural fishery assign. Kaya tayo mga abyan, aton nga pagasipad si Paron. Ang pagapatpaton niya sa aton nga pagpangalagan. Ang ginapahuman sa makaroon kung aton nga local government unit it banwa it kalibog. Aumpisa Hunyo 21 hasta Hunyo 24 nga mga aktibidad mga abyan doon aton nga maobserbahan. Iya sa banwa at kalibog partikular iya sa may Martelino. Ayon sa may aton nga Pastrana Park. At the same time, ito sa aton nga Katiklan GT Port. Katiklan Pok GT Port. And of course, iya sa may bahin ita Barangay Mabilo. Sa Pudlon Mabilo. Riyang aktibidad man nga kunsin na aton man matangupang dan. Riyang nag-una ng mga abyan nga ginapatigayon. Nga LGU nga aktiba na yung bugsayan. Yan bakbakan sa bugsayan year 13. Bago ni Katrisi Anyo, sunda nga pag patigayon it bakbakan bugsayan Station mga abyan, inaasabahin it barangay Pudlon, barangay Mabilo, may sityo Pudlon. Agrayang iba pagid niya mga aktibidad. May matigod mga abyan nga programa nga ginpaom rung aton nga local government unit. Sa kuan mungkin baga ginatawag ba nga venue it boxing ag sumbasaan sa part 2 kung anang nga programa mga abyan ag mga pinalaga nato yung tagpamati ang sumbasaan ay sa 7 o'clock no? Morong maga welcome o maga abi-abi Barangay Kapitan at Barangay Puok si Barangay Captain Lodi Pinos. And of course ang pagkaristo mga abyan isang ka-akusado naging top for mga abyan most wanted sa municipal level ay naging top 5 sa provincial level na wanted person na aristo mga abyan sa ginpatigaw ng manhunt operation at aton nga otoridad para nga iserbi rong nasambit nga mandamiento di aristo sa kaso mga abyan nga pagpangugos. Two counts of qualified rape. Alin nung naging disposition ko aton nga malinaw PNP. Matapos mga abyan nga ma-aresto ang mag-custody. Sabit nga akusado ina sa malinaw municipal police station. Ayan ba aton nung balikan para matawa natin update rung aton nga mga pumoyo. Nangin madinagagon nga accomplishment kung aton nga malinaw municipal police station. Ang nangin madinaga kung mga abyan nga bypass operation kagabi ko aton nga mga otoridad kaya sa ka-joint element mga abyan ko aton nga PDU at ko aton nga naman siya municipal police station nangin resulta itasabit nga operation pagkaristo mga abyan isang ka-19 anyos isang ka-laborer na taga-barangay Bubog sa Banuat naman siya abakan mga abyan it illegal nga droga alinong disposisyon kung aton nga mga otoridad na sa Banuat naman siya i-update taga mo hindi na mga naa hindi na sa aton niya ang pagpanganagan para may idea ka mo kung ano rong disposisyon kin. Pero nangin madinag or anda karanga operasyon sa mabuhay ng mga abyan nga pag-surveillance nakataliwan pero nga mga binugan at the end of the day mga abyan natikma gimana kagabi mismo ina sana nga sa may area at barangay Laging Banwa Est na kapit Banwa naman siya. Nung aton nga mga taupang doon riya sa aton nga pagpangalagan. And by the way, we would like to say hello and happy viewing, happy listening kay Marlene Zacarias Igat Ina sa Billion Store. Sugod kung aton nga Makato Public Market. Billion Store, ginapanaganahan ng mga abyan ni Ma'am Sinaida Billionis. Tomasar Billionis. At sa bato sa mga outlet, mga abyan, at more power, probiotic 8-in-1 coffee mix. And of course, kay Mrs. Ortiga, pagaling kay Bahana na. Ah, nagapamati man magkaroon nga truanlaw. Sa taga Makato Public Market, ha? Ayad-ayad niya nga pagpanindahan at mayad-ayad sa pag-ilabas na nagailabas, ang sawa pa nakilabas, ang nakatapos itilabas. Nga pa mati, mano akong amigo nga barangay kagawad na sa barangay kabatanga ho. Si kagawad Jupiter Igat. Konsyal na mga amigo naton nga mga barangay official barangay kabatanga si kagawad Jupiter Igat mamati man makarong grupo na and likewise sa bahay nita barangay Tibiawan. Paginabahan natin Tibiawan, teritoryo ni barangay Kapitan Henry Oled Senior. Na magagraduaryon sa pag-abuton ng Nobyembre 2. Ay magabugos ka na mga abyan nga magpapili bilang kapitan sa barangay Tibiawan. Barangay Kagawad LV Templo. Saligsaligan ag mahugod nga barangay kagawad aboro maga take over tawan mga aben ta higa kay gayunan ko mga Tibiawanon imaro maga pamuno mga abyan sa barangay Tibiawan bilang kapitan del barrio
1: todo aksyon
0: ba kapitan LB Templo God na makita ko ang mga aktibidad ah. Sinoro mahugod nga miyembro at konsiho makikita mo man ro ang mga napuposting sa social media. Sinorong always present. No? Makita mo gid. Ito iba ina nga nagapakuno-kuno. Lulubog lilitaw. Sa mga aktibidad it barangay council it barangay Tibiawan. Napanuhan ako na nga lulubog lilitaw. Lilitaw naman nagpapakitang gilas. And of course sa aton nga mga followers and viewers listeners natin sa bagong baryo. Ay may taga Kuangali ako nga nasumagan ko na kataliwan nga adlaw. Ito tara gani ipaabot sa concern naton nga amigo man nga municipal official. Ang ginpaabot katon nga concern ni Mr. Taborda. Nasa Paris Triba. Malapit ba sa Kuan? Sa open dam site. Ay paalin na irong committee chair on sanitation.

0: Counselor. Honorable Sangguniang Bayan member Leo Boy Torin Nueva.
1: Todo acción. Hey,
0: belated, happy happy 9th birthday ha. Ay, Rayson, nag-birthday mao kahapon. Alin ay makon ka mo ang anay ina ay mas dalikat anay ako sa piyak ng planeta ho. No, belated happy happy birthday gate kay Ryzen no nga nag birthday kahapon nga daw bilang ikasyam 9 months birthday nana. Oh Ryzen puod timpurasa. Happy happy listening man kay Ma'am Elizabeth ina sa Germany ang sanang pamilya bilog ang mga inaywan nga pamilya man iya sa bahay ni Barangay Badyo. Parwat naman siya, nagapamati man makaroon nga daw. Happy listening, happy viewing in Ma'am Elizabeth. And of course, the Honorable Sangguniang Barangay member. Laging Banwa West. Kagawad Michael Villanueva Sulina. Ikaw nga utong adlaw katodong ruliboy ilabas ta ina ni suga mo. Sa ginapangos mo tugan nga ron itbaka. Ay Andrio de la Dilona. Unon katodong ruli pa shout out kami iya sa The Boss Barbershop nga ready gun gapamati sa programa habang bugog. Thanks gi sir. Ah, ina kagali sa boss barbershop. Ita nerong boss barbershop. Karara sa may ano, sa may laser na. Abe, pakiano ko yung kundingi sa... Kay Nel Cipriano Ray ina sa Badyo. Pamilyari nga nagpamati na sa Badyo ah. And after noon lang ay nagkasabi kita nagpamati ka mo always. Salamat kinyo tanan-tanan ha. Sa taga Tamuco gali no tangalan yung Tamuco nga ron taga barangay Tamuco nga nagapamati ng napilido gani karon. Raiko Taborda Lopez nga nagapamati ya sa program adobo nga pusit ag adobo nga hamtak among ilabas. Ayos gate, sigurado ko gate nga maito mo man kararo imong bagasyahan sa inyo nga CR. Sorry sa nagailabas ha. Alright, so there you have it. Mga biyan, ato nga first bus, ato nga tunubati, agro ato nga headlines. Panubalikan nato ng mga detalye matapos kilamang rupila ka mga panom. Dumalis sa ato nga technical partners sa Master Control with Broadcast Engineer Ding Dong Robis. Oras sa Pilipinas, alas 12:25. Agrayang oras ay ginatod ka doon. It's more powerful by you. Rekinin ni Juan Coffee Mix. Your cup of success. Healthy gut. Healthy life. Mag more power coffee daily to achieve a healthier you.

Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ang masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung more power pro

0: probiotic coffee. Raya, hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayadit aton nga gawas. Kapareho it, malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung more power probiotic 8-in-1 coffee mix. Mabakalgun Raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, more power probiotic coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it more power probiotic 8-in-1 coffee mix.
2: Ako si Rowena Reyes, taga Bacow Norte. Dati ay may ginapatsyag ako sa akong nga gawas, diabetic ako. Pero nag-take ako it, more power, probiotic, coffee. Ay nagmayad-ayad na akong nga pamatsyag. Makara ay mapaskugun ako, ang naging normal na akong nga sugar. Sa mga nakabati, ay mag-take ka mo, pagod ka mo man, ay maging okay man din inyong nga pamatsyag. Salamat it sa more power, probiotic. Coffee.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Atavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, more power probiotic 8-in-1 coffee mix. Your cup of success.
3: Mga kaabyanan, ini ang Life Extension Clinic and Life Extension Vitamin D3 Program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamagutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Kag atong pamatian, si Mr. Juan Antriation of America kag si Dr. Michael Smith of Life Extension Foundation USA.
4: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
5: Hello, my name is Ron Antriation, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
3: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
6: This is a Black Time program nga ginadala sa inyo sang Life Extension Intuitive Medical Clinic and Pharmacy. Kag ining aton nga flagship product ining Life Extension Vitamin D3. Kag subong hapon makabyanan, aton ginapadayon ng aton nga advocacy, ang aton campaign on nutritional medicine. Ining integrative medical approach na aton din nga ginapractice sa Life Extension Clinic. And ining aton nga pagkampanya sa papel sa nutritional supplements or nutritional medicine sa disease prevention and overall health protection. Kaupod na gihapon ang aton nga regular partner nga si Dr. Manfred Marpa since the beginning sa aton nga program until sumong sa inyong mga palamangkutanon. Ang text text line naton 0977-820-0012. Again, 0977-820-0012.
7: Yes, John, thank you, kid. And thank you, kid, sa atong mga loyal, kid, yung mga tagpulamati sa Siningation.
6: Okay, pag-isurihan naton liwat ining colorectal cancer. Confirmed, doc, na this is the officially the leading cause of cancer-related death among men and women under the age of 50. The reason kung nga ang subong may ara, kita nga 25 branches nationwide na, doc, sa nga aton nga Life Extension Integrative Medical Clinic. Kaya gusto naton matagaan sang access ang aton nga makauturan sa pagpa-check up nga wala sang bayad. Kag ang EDGE ang nami dirig balaan mga kabyanan sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Kaya aton diri nga medical practice is integrative. So hindi lang puro synthetic or puro pharma products ang aton diri nga gina-carry, but gina-combine naton ining mga pharma products sa nutritional supplements. When we say of or when we talk of nutritional supplements, hindi lang mga nutritional supplements or products nga kundi indiin lang naton gina-sourced out, but we have partners, we have companies nga nagiging partner na naton for how many years na, for more than a decade na, and these companies, doc, are reputable nga mga companies sa industry of health and wellness. So we are the exclusive partners ng Life Extension Foundation Makabyanan sa Florida, USA, nakabase na siya. Kag may mga partnership kita sa research nutritionals, ining mga scientifically validated, kag mga advanced formulated nga mga nutritional products ang gina-carry lang naton. So we take time to import in Makabyanan, ma-extend naton ang the best nutritional products sa aton nga mga pasyente. So ginakombinar ini siya sa aton nga mga medical doctors with the pharma products nga available dira sa aton nga mga clinics. So bisita gid kamo sa mga Life Extension Integrative Medical Clinics para nga kamo ang makapa-check up earlier kag ma-prevent naton gilayon ang pagtugas ang mas seryoso nga problema sa inyong ikayong lawas. Kag don't forget magamit gid kita adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Ang muning rason kun nga nga since 2010 until subong nagakampanya gihapon kita sang regular supplementation, this is not only for the protection sang aton nga colorectal health but sa overall health naton. So very important or tama gid ka importante ang papel sang regular supplementation sang isa kas quality masaligan kag potent nga sahi sang Vitamin D3. That's why we emphasize the brand dapat naka Life Extension Vitamin D3 kamo.
3: Kag inyo nabatian ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamang butanon, mag-text sa 0917-318-1720. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
8: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
9: DTX 500, alagaan ang iyong atay sa pagkanito ang tagasala sa ating dugo mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan. Mag DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag DTX 500, araw-araw bibili sa mga butika. DTX 500. Samphone Gold Coffee Mix.
10: Ako si Ansa Somag, isa ka estudyante, kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Samphone Gold Coffee Mix. Gapa-active, kagapa-sharp sa mind, kag-mycolagen, kag-glutathione.
9: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
11: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Calibo. Roong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo, umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itugda sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, pag-ibig at in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 at sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Martyr Street, Calipo, Aklan.
9: Southon Gold Coffee Mix.
12: Ako si Malu,
13: isang ka-teacher.
12: Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
9: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
14: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
15: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo ang Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako rin Kuya Boy, ni October, naglaboratory ko, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
14: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
9: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Todo Aksyon.
16: Alright, so manakiya sa aton nga pag-pangalagad, programang Todo Aksyon. Sa gihapon ninyo, kinapamatian niya sa 88.5 FM Radio Todo Aklan.
9: Todo Aksyon.
16: Well, mga abyan, kayo na nag-dalikat kita sa pag-follow up sa opisina at municipal agriculturist at local government unit at Banwa at Kalibo. Natoy sa sugat at Pook Fisher Fox and Rescue Rangers Association nga nakaabot sa opisina ni Mayor Juris Bautista Socro ag ginpasa sa aton nga Municipal Agricultural Office nga ginapamunuan ni Mr. Oriel Las Piñas.
9: Todo Aksyon!
16: Nakibot gani kay na mga abyan si Miss Joanne Bronio ay kahapon niyang nana nabasa rong nasambit nga sugat nga naga inyo it ginatawag nga financial assistance sa aton nga LGU riyang Fisher Fox ag wapay mouth reply sa sugat hay may kopyagon rong Radyo Todo.
9: Todo Aksyon.
16: So kay na sa programang Todo Komentaryo ni Katodong Jojet the Jet Reyes ginpatpat no rong nasambit nga sugat sa Todo Komentaryo ag kun alin rong nangin response ni Miss Joanne Bronio bilang assigned pag-abot sa ginatawag nga fishery ko aton nga municipal agricultural office.
9: Todo Aksyon.
16: Una, kung mga nakataliw nakaabot yung dao galing sa nga mga rong grupo ni Mr. Rentillo nga ginasugid nga naka-restro o naka-registered sa aton nga dole. Same time, sa aton kuno nga Bureau of Fisheries, yung ginatawag nga VFAR. O galing, ginapangayuan sa that certification kung how true sa nga naka-restro mga abyan sa BIFAR sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Waman imaut ginapakita ag karangdayang sa nagapa registered sa aton nga municipal agriculturist or agricultural office iyang nasabit nga grupo ni Mr. Rentillo ang Pook Fisher Fox and Rescue Rangers Association.
13: Toto, aksyon. Aksyon.
16: Ay sanda apektado man it crisis. Matuod nga mga matiminto ka mga Fisher Fox. Kaso hindi sanda it accredited and registered. Ay kung registrado na sa mga abyan, kung ang mga nakatiliwan, base, no, may napainkanda nga pundo para nga matawag sa that financial assistance. Kaso lang, haywa pa sanda ma-restro, no, para nga ma-accredit bilang sangka asosasyon, it aton nga mau it banwat kalibo. So gani, or dahil sa kawalan ng pundo, yung LGU ay tama-tama malaroan ng pundo habi karon man, no, agwat na pertinisar para sa inga itaong ayuda, gani, wagin it may mataong nga bulig pinansyal. Rung aton nga Municipal Agricultural Office or Agriculturist, no? Sari ang grupo ni Mr. Rentillo ang Pook Fisher Fox and Rescue Rangers Association.
13: Toto, aksyon! Toto, aksyon!
16: Yan. So yun rung nabuo naton nga development ag follow-up. Ay kung mga nakaristot akong tabasi, ginpainagong rasanda sa ginatawag nga validation, no, para nga maka-avail sa dait ginatawag nga financial assistance rin sa ating local government unit. Kaso, karang dayang mga abyan, ang nagabaylo-baylo abiroan ng mga miyembro, no? Hindi na na ma-control nga amurayag ay grupo nga bilog. Ay roon na nga submit ito nga numbers of members nga ginpresenta sa aton nga MAU ay iba sa makaron. Gani, hindi ma-acknowledge, no? Ang hindi hagos ma-recognize. Itatot nga mauroan ang group, pur dahil ka baylo-baylo roan na karang mga miyembro.
13: Toto, aksyon! Toto, aksyon!
16: So, kabay pa sa makaron na nga gisubiter nga grupo, nga asosasyon, ay agin bilog, kabay pa nga ma-accredit yun bilang isang ka-asosasyon it aton nga Municipal Agriculturist of, o Agricultural Office pangabian para kung pananglit nga maagyat kalamidad ag na maamaktuhan nung anda nga pagpangisda mangabian bilang mga Fisher Fox it barangay Pook matauan man sanda it ayuda, no? O aton nga LGU it banwat kalibo.
13: Toto, aksyon!
16: So, makaroon rung plano nga sabto na na padangan at sugat, no? Rung grupo ni Pook Fisher Fox and Rescue Rangers Association dahil kay naklaro man rung nangin sabat ni Miss Joanne Brunio sa kay katudong Judget sa programang Tudokumentaryo ay wagit abi man na tundo kita para sa dikaroyon, no? Aglabaw labis sa tanan ay wapatabi sanda maristro niya, no? So anang ako, nag-amupang sanda ka paristro, no? Para ma-credit bilang sang ka NGO, mga abyan, inasabahin it barangay Pook ng Pook Fisher Fox and Rescue Rangers Association.
13: Toto, aksyon! Toto, aksyon!
16: Sa pihak nga bahin, mga abyan, kabi may ginpatigayon nga bypass operation rong aton nga PDEU ag rong aton nga Numancia Municipal Police Station kontra mga abyan sa sangka 19 anyos nga ginasugid nga nagabaligya. It ginatawag nga illegal nga droga sa banwa it numan siya. Dahilan nga ginpedahom sa sama buhay nga surveillance, no? Ag kabi na materialize mga bihan nga ma-implement rong bypass operation at joint element at PDEO at the same time kung aton karangan naman siya municipal police.
13: Todo action! Todo action!
16: No? Kontra mga abihan kay John Carlo Rapis. Yankee sausas ang ka gina-arresto na bypass operation ag nakumpiskar karong more or less 1 gram of suspected shabu with a total amount of 6,800 pesos. No? Kaya si John Carlo Rapis, mga abyan, sangka 21 anyos kalira, no? Ag residente at barangay Bubog, sa banwa it naman siya. Na rong bypass operation, ginpati ngayon at around 8:55 in the evening, mga abyan, it aton nga mga otoridad, no? Na recover rong daywa tanan ka mga sasi, no? It sambilog sa bypass, sambilog sa position, no? Nga na-recover ka na rong bypass money nga 3,000 pesos, no? As record ina sa aton nga naman siya police, no? And according sa aton nga naman siya police, and that arang pag patigayon it pag-aresto ay kaybahan rong aton nga PDEO, no? So makaron ginapahaom ay nagin pa idaw mo mga gagi-agi, no, sa ginatawag nga drug test rong nasambit nga suspect, no, ag ina makaron sa kustodiya ko aton nga naman siya police subject mga abyan nga iga-inquest, no, sa aton nga prosecutor's office sinaga nga adlaw suno sa kay police officer Marlon Del Rosario at aton nga naman siya MPS.
13: Todo action! Action!
16: Ararong initial 1 PC hit cell transparent plastic sa C containing suspected shabu or sa bypass rin, no, sa items ag sa search and inventory as mga abyan sa anong position sa kasa siman revealing ano na? Okay, 800 per gram gali ro bili it sangka or 6,800 gali, no? 6,800 rong bili o na-recover ka na tanan. Okay? So, bantayan tayo na aga mga abyan rong pag inquest ka na kung nanogid rong what particular sa Republic Act 9165, no? Nga seksyon. So, ana ka nga mangin kakibat nga ikapasaka sa nga kaso kontra kana sa kay kwan nga ra kay John Carlo Rapis mga pinalanggan natin nga tagpamati sa aton nga prosecutor's office.
13: Todo action!
16: At may isang bato man, no, nga naaresto mga abyan rong aton nga mga kapulisan inaman sa banwa it malinaw kahapon, no? It alas 9:32 sa bahin it barangay San Roque. No. May kaso nga 2 counts of qualified rape. Agina bansagan nga top 5 most wanted person sa provincial level agdangin top 4 most wanted person sa municipal level, no? Rong gin aresto nga si Gerald, 35 anyos, ag residente man gani man mga abyan at San Roque, no, sa Banuayt Malinaw, no. Ag imaugin aristo mga abyan base sa warrant of arrest nga gin issue agin pirmahan it aton karang regional court 6th judicial region branch 3 ya sa Banuayt Kalibog probinsya Taklan nga napitsahan karang dayaga nga onyo 11/2026 for 2 counts of qualified rape under article 266-A in relation to article 266-B of the revised penal code. What piyansa nga gin recommend para sa nga temporaryo nga kaliwayan, Nobel recommended butabawon what piyansa. So makaron nga adlaw, so no, sa aton nga malinaw PNP ay nasugilanan ko si Police Staff Sergeant Villaruel nga igat turn over makaron nga adlaw sa court of origin kung sin or nag-issue ang nagpag nag-issue ang nagpirma mga abyan at nasambit nga warrant of arrest kontra mga abyan sarayang akusado nga si alias Gerald at Barangay San Roque sa Banwa at Malinaw.
13: Toto Aksyon.
16: Okay. Well mga abyan, sa aton nga pagbalik, riba pagin naton nga taupang ton riya sa aton nga pagpangalagad, Agrong Report, kung aton nga partner sa field with katudong Gisrael Nervar, panumbalikan naton. Matapos kita marong pila ka mga pahanom doon, malin sa aton nga technical partner sa Master Control, with broadcast engineer Geranio Messina. Oras sa Pilipinas, alas 12:53, agrayang oras ay ginahatod katon, it's RH Software ang shot ng tropa.
17: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suwabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
18: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
17: Drink responsibly.
19: Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton ay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agod nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Consantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawas. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom,

0: Kaya at marami mandaan ang lasa at marami mandaan ang benefit sa itong lawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. Wat madula at marami benefit sa itong lawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Biokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
4: Yes. Hindi, nagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
3: Okay.
4: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
3: So, tinake ko
4: niya
3: yan?
4: Oh, ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
3: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
4: Siguro mga 1.5 months.
3: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
4: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor na rin nag-okay na sa akin, tinitake mo, gumano lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga niriseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni, ano eh, nanonodok, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Kasi hindi, ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
3: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
4: Senator Inahe.
3: Ilang taon na po tayo, sir, ngayon?
4: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
2: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. For longer life.
5: Man, kita mo bang nakikita ko?
6: Oo, man.

0: mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
1: May kontrabaho formula pa.
2: Kitang-kita
3: ang pangarap ng pamilya.
0: Sa BMEG Premium, kitang-kita ang galing.
4: BMEG Premium, kitang-kita ang galing.
5: Sanfon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Malo,
7: isa ka teacher.
6: Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
5: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Every bio with Physio.
8: Ako si Jay, nasa consumer. Pilas ko, bugon mag-ayo. Pero sa magtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio.
9: Mabakal sa mga butika.
5: D3 Bio. Sanfon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Amelia. Pwede-pwede ko sa mabatian kong Sanfon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Samak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
5: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. DTX 500. Alagaan ang iyong atay. Sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan. Mag-DTX 500. Upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500. Araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500.
11: Cheers sa barkada nating Night Shift. OT. Breadwinner. Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin. Suwabe ang hagod. Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
12: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
13: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
12: 48. Kayo po yung umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
13: Yes po. Nakailang kahanap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirap nito sa tagiliran ko.
12: Opo, tapos?
13: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
12: Wow.
13: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinasainan ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, pauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
12: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
14: Alright, sa malikiya sa ito nga pag-alagal, programang Todo Aksyon. Sa gihapon nyo, nagpamatihan niya sa 88.5 FM Radio Todo Aklan. Nagpamati, makaroon si, ganito, nalipata ko pangagana, si Roger Losiro Nagales, no? Sa kay Roger Losiro Nagales, sa nabilong nga pamilya, God bless, no? Thank you, kid, for being with us sa ito nga pag-alagal, makaroon nga law, no? Sa Todo Aksyon. By the way, by press release kay gina padagariyarong aton nga taga provincial capital, no, rong aton nga public employment service office or PISO Aklan, Office of the Provincial Public Employment Service Manager. Press release, no, sa tanan nga mga fresh graduate, fresh graduates, job seekers, and individual who are looking for opportunities. Nga nag-usoy it trabaho ng mga resang ka-oportunidad na sa mga bagong graduar. Ano, aga-usoy trabaho sa ka-oportunidad. Pinagi sa atong Provincial Public Employment Service, no? Ngarong Office of the Provincial Public Employment Service Manager in partnership with the Department of Migrant Workers o DMW and the Department of Labor and Employment or DOLE is proud to announce the Aklan Office of the Provincial Public Employment Service Manager Job Fair 2026 taking place on June 26 to 27 at the ABL Sports and Cultural Complex, Capital Sites, Estancia Calibo, Aklan. The job fair will bring over 20 local and 20 overseas employers and collectively offering nearly 5,000 job orders. The job fair is designed to boost the local economy and accelerate career growth for the people of Aklan. The event is completely open to all job seekers, including fresh graduates, experienced professionals, and individuals looking for transition into new career paths by bridging the gap between local talent and growing businesses. The Aklan PPE ESM aims to provide a direct pathway to meaningful employment and professional advancement for Aklanon citizens. To ensure a successful and meaningful experience, job seekers are encouraged to bring multiple copies of essential documents, updated resume, valid IDs to any government-issued IDs, proof of education or transcript of record or diploma, etc., certification or training licenses, etc., passport for overseas applicants, and ID pictures 2x2 size. Mark your calendars, polish your resumes, and get ready to walk into the Ebel Sports and Cultural Complex with confidence. Your future career could be just one conversation away. Stay tuned for more updates in our official Facebook page, Office of the Provincial Public Employment Service Manager, Aklan Province. Coming from Mr. Mars Bernabe Gilera, no? It aton nga rumpiso manager, no? It provincial government. Bakit nagkuhan yun tayo matako ni Karasahan pagbahas? Sablar, ako pa lang awang kung kanya lang naman sa masana kung gani ko, tumugit ang talayo. Pero kung malapit ang pabasa, ano, para excited ako. Okay. Alright, i-check anay natin mga abyan. Si Katudong Jisrael Nervar, saan na ka na nga area of responsibility, no? Saan naman nga mga natipon nga report, no? Halin sa Kalibo Municipal Police Station at sa iba pagid nga mga Municipal Police Station ya sa bilog naton nga probinsya it Aklan. Naka-like ko siya sa linya na? Halagi lang, no? Agroan nga local nga balita, mga abyan, alin man sa aton nga provincial capital, no? Ni with katudong Jisrael Nervar. Itry naton nga i-activate by and by. Mga abyan, samtang gina try pa nga ma-activate mga abyan ko aton nga partner, si katudong Jisrael Nervar, no? Nagapamati man makaroon ro aton nga mga amigo, nga mga watchman, ina sa lobby, it aton nga Municipal Hall at LGU Kalibo.
2: Todo aksyon.
14: Ay Nonoy De La Cruz, no? Nga nagpamati kay Jerry De La Cruz. Poor De La Cruz ako sa kuna. Na ako na rin nga ako na. Kay Rami Timbas, nasa Office of the Mayor, no? Magpasugod ka git, inagin di mo ka pa.
2: Todo aksyon.
14: Nagabarakang sa pertahan, no? So, itry natin niya i-activate mga abyan si Katudong Jisrael Nervar. Sana nga mga natipon nga balita.
2: Radyo Todo Live Report! Report!
14: Katudong Jisrael, please go ahead.
7: Ano doon nga, Rolis ang kabi, kulang aksyon doon nagbuntad, no? Yakar sa Banwa Kalibo. Pabira mga bandang alas 10 media katudong nga, Rolis. Mo ko siya, na dahil nga nga sangka motorista rin nga sumunggab. Basta na karang kasuro yung tricycle na sa may bahay ka na itaro as abinyo iyakar sa poblasyon na Kalibo kagdong araw ni. Mm-hmm. Yung kilala nung driver kat motosiklong kay alias JM bantida sa anyo si Mora Katudong Arulin, wag residente ra, ita nyo busuang sa banwa man kara, ita kalibo, sontang driver mata, ita tricycle na isang ka 30 hindi anyo sa laki, no, aga residente mata, ita barangay ka lang ka ang sa banwa mata kara, ita makato. Based sa investigasyon, no, ita kung karang kalibo PNP, paras ka nga ginataha kita daywa ka mga bulbador ng direksyon na pagto ka ita tulay katodong alin sa maya kalibo pagto ka ita tulay katodong roli kara sa maya banwa tuman siya patabok banwa tuman siya kara katodong roli apang nakibot yamang norong driver kara sa tricycle pati kara doon ka nga misis nga may umagapok ka no sa nakara nga likod nga porsyon katodong roli no kusin dahil ka sa aksidente ay insigida ka nga nag-responde no, atong ka nakatapo at MDR mo kalibo kung si nag-angkon ka doon nga roli at lastro sa sungid o kung nasa sungad ba ka doon roli aga sa lima aga sa sikir no sabitan ka nga motorista ka doon roli na sayuran man no siyempre rumakarang klase ka na aksidente ka doon roli bukon man di permin ka katabo kung bukon no at hilong o kung nasi daon ka na ita influensya at makikinong yun noon rong driver ita motorsiklo katodong roli no kung si Sien makaronda ay ginaugat parong pagpatigyunan kara pagareglo no ita pares kara nga parte katodong roli ita daywa kara ka mga involbado sa nasambitan kara nga accident samtang anda kara mga sigat yan mata ay gindagaya sa tong kara nga kalibo PNP para man sa nakigo kara nga disposition katodong roli okay. Samtang sa pagsikert ibang municipal station ay awam kita katodong roli ngayon ito ba karang mga lagi respondent ang mga otoridad, yung mga madugog yung insidente-aksidente, yakal sa mga pila ka mga banwa, yung sa bubisyatakan. Samtang sa dugang pangabalita, sa ibang matakadong roli nga balita, no, nakabaton man, it livelihood grants, rong magkapin ka sa 402, ka mga aklanon, magaling ka sa kinayanyain ka nga banwa, yakal sa probinsya, ita aklan, sa idago mga katadong roli, no, it sustainable livelihood program, o kung natawag natin ka nga SLP, yakar sa ita Department of Social Welfare and Development o kung DSWD Field Office 6, katodong roli. No, kung sige sa aging patagayin ka nga sunod-sunod nga payout activity, ay nakabaton no, ita financial nga bulig o mga beneficiaryo, halin ka sa Banwa at Kalibo, sa Banwa at Malinaw, sa Banwa man ka na katodong roli, no, ita New Washington, Tangalan, Ibahay, Gamalay, no, katodong roli, para man na madugangan no rong mga kapital itanda ka nga padayon pa ka nakadoroling ang mga negosyo suno mata ka sa ano no sa report na tanong ka nga DSWD6 kabahin sa mga nakabato ni kasabitan ka nga grant pero mga individual magaling ka sa mga marginalized aga vulnerable sectors nga nagapangabuhi pagi ka sa pagnegosyo aga nagaando man nga makaalwas man kadto roli ro anda karang kahintangan anda karang kabuhi katodong roli no aga ging payag man it ahensya nga ro livelihood grants nga katodong roli ay nagatuyo ra no nga mabuligan ro mga benepisyaryo ang magapadayon aga mapagapad pagid ro anda karang mga negosyo katodong roli samtang nagadugang man sa kita ra ita pamilya aga magapamayad man sa kalidad itanda ka nga kabuhi katodong roli no nga nagapanigibulig man sa implementasyon ito sabi tanga nga payout activities pero nga nagkainyain ka nga local government unit or LGUs no sa probinsya sa padayon man katodong roli nga kabulig itatong ka nga DSWD sa pagpatuman itapila ka mga programa aga pangabuhi itatong ka nga komunidad katodong roli. Samtang dugang pangabalita ay magkapunta katodong roli sa atong karang banwat kalibo partikular sa atong karang provincial health office no katodong roli is ginasugong makaroon no itong karang PHO aklan aga atong karang Philippine Statistics Authority o kung PSA nga ro paggamit katodong roli it atong karang national ID ay bilang pangunahan no it pangunahon it batayan katodong roli o agod na mapaayos rong serbisyo it tong karang kilawasan ya kala sa probinsya Kalitaklan no katudong roli sa idagom ka nasambitan ka ng inisyatibo ay natawag ka ng tuyo it nasambitan ka ng ensya na mapadasig no rong proseso it pagkilala it mga pila ka mga pasyente sa ospital no aga sa pila ka mga health facilities parehas man aga pagbilog no aga pagbuo ita mga insakto aga maayos ka to dong rolling nga medical ag health records no re ug ginasulong karta atong karang provincial health office nga pagagamiton nga dong rolling atong karang national ID para mapadasig no ang efficiency man no atong karang mga ginapatigayon karang paglakad baga sa atong karang mga hospital bills ka to dong rolling kung kita may ginalakad hanungod sa atong karang kalawasan o kung nag-check up kita sa atong pila ka mga hospital ay pwede natong gamiton ka to dong rolling atong karang national ID ago din ba malisdan atong karang mga pinaka mga hospital staff sa pagkilala ka to no katudong rolling yung
14: hindi sa nakalang mag may national ID ka
7: katudong rolling
14: may national ID ikaw
7: do national ID katudong rolling sa bilog ka nga batayan man para makilala bag mapadasig pero nga nasamitan ka ng pinaka mga process kung kita ay may ginalakad katudong rolling sa pinaka mga hospital o kung na mga health facilities katudong rolling
14: pero pangutana so, katana katudong Jisrael kung ikaw ay may ina ka nga national ID may imo?
7: May imo ako katudong rolling nga national ID
14: may imo mata? Ako
7: wa ako
14: wa muna pangutana
7: ako wa muna katudong rolling katudong rolling akong karang original katatawag karang physical ID baga kita national ID apang ginakad nato nito karasatong karang ano no Philippine Statistics Authority is tatlo ka katodong roller o qualified sa natawag karang national ID. No, ginabawal ka rin sa natawag karang printed, no, katodong roller, tawag karang gina-picture na natawag karang ID, tapos ipaprint mga naton. So, yun karang doon ginabawal, pero ginapwede ka rin isa magaling kita ka rin sa atong karang Philippine Statistics Authority nga ito na mismo natawag karang digital, may nang digital nga ginatawag, may nang matakarang sa printed, no, printed nga ginatawag katodong roller o laminated, ay ito ra katodong roli na buo mismo sa itong karang Philippine Statistics Authority sa record ang sanda ka na mismo katodong roli yung nag-release ki mo para imo karang ipa laminate sa bilog karara yung ranga physical ID katodong roli o kundi ang na-release ka itong gara na ano tabay mao plastic ko tayo mao yung katodong roli yung tatlo karang ka mga valid nga ID katong karang national ID nga dinarelease sa itong karang Philippine Statistics Authority katudong roli. So, no, matasatong karang report, itong karang PHO aklan katudong roli ay ginasaligan nga makabulig rin sa interrogasyon it national ID agod mapadali katudong roli ng mga access nga ni ita publiko sa servisyong pangkalawasan ag mabawasan man do pagkasaga mga ay sila ka mga informasyon ita pasyente para sa mga katudong roli mga spelling ba nga rap yung din ba magkasaga siyempre kung magpa-register kita no ito itong karang national ID dapat karang katudong roli is natawag karang legit to kung na tama kita ng spelling tama gito apelido address karang katudong roli atong karang birthday din hindi gina-check kung ito itong karang ila ka mga hospital agod din magkasaga doon para sa mga kung gabuhi kita at mga binipisyo alin sa itong karang hospital so, kung nagalakan kita kita para sa mga alas katudong roli sa mga natawag karang mga malasakit center bala, di ba, ginakainangan karon doon national ID o kung napila ka mga valid ID, ay pwede na itong gamiton, no, rato karang national ID katudong roli. No, raya man, is kabahin man yapon, it must pinalawak nga digital transformation agenda, no, sa health sector katudong roli nga nagatuyo man, nga ubrahon nga mas epesyente ag organisado, ag mas mapadali, rong access ito itong karang mga igmanghod sa servisyo medikal yakara sa Banwa ita ali sa Banwa Iligo particular sa itong karang probinsya Itaklan katodong roli.
14: Okay.
7: So samtang sa pagsikyar pati baka mga municipal station yan katodong roli no ay matawag yun agwag ikat mga madugok man nga aksidente na girespondihan itong karang mga otoridad makaroon nga mangkara nga adlaw. Then naman ito report mga sa itong area of responsibility para sa todo action na kumahan si katodong Jisrael Narvar ng Radyo Todo. Kaibigan mo.
9: Radyo Todo Live Report! Report! Ang bawat balita hindi palalampasin ng Radyo Todo! Radyo Todo!
14: Salamat kita katodong Jisrael Narvar no, sa imong report. By the way, mga abyanong aton nga local government unit ay haumugon no? Para sa pag-abuton ng mga programa at aktibidad sa maabot ng kapiestahan ni Senyor San Juan de Bautista. Araw ng kumpleto ng programa. Ag di ka na mga abyan from June 21 to 24 may kaganaan sa kalye. iya sa Martilino Street, kalibod ka na ho, sa tubang itaton nga broadcast center, sana sa likod nga portion, it's sa pasta na naton nga kwan stage, ikaroon iplastar dong, kaganaan sa kalye. Ayos na sa alright kung may kwarta ka. Pero kung akat kwarta, ag ina ka nag-aage, ay gatugo ka nga masinulob on doon. O, kaganaan sa kalye. Una sa part 1, naging paham ko andang andang committee, hangabian, ay sumbasaan sa San Juan. 7 o'clock in the morning, din na sa Puok GD Port sa Banwa at Kalibo. Naan, 7 o'clock. Naan. Rung parto, rung opening program, 8 o'clock in the morning sa Puok GD Port, may matig-on nga programa. Pinagi sa opening prayer ni Honorable Josephine Dorotio, Barangay Kagawad at Barangay Puok. Naan. Followed, rung recorded nga Philippine National Anthem, Aklanhim, Agkalibo, Anthem. Then, welcome remarks nga igahatat ni Honorable Lodi Pinos, rung punong barangay at barangay Puok sa Banwa at Kalibo. Then followed, rung mensahe or message of support ni Honorable Ronald Marti, Sangguniang Bayan Member, Chairperson on Committee

0: Sayan Year 13, nasa may Dilla Beach Resorts, no? Sa Barangay Mabilo. Roon siya nung kuhang karamang abian, nag-spearhead si Katodong Judel Rentelio. Then, wrong Parlor Games, or shall we say, pangaywa, wrong Port Bagong Kalibo Boxing Tournament. Inasa Puok G-Report. Okay. Sa Puok G-Report, no? Wrong contact person kara si Katodong John Cabisilla or Pablito Cabisilla Jr. Then, Parlor Games for Adults and Children. Ito man dyan po na sa Puok G-Report. Ngayon ha, by 24 ha. Puok G-Report, Kalibo Aklan. Contact person, mga abyan, si Mr. Mauro Samson at si Miss Irene Abaw. Wrong part 4 sa anda nga program, wrong awarding ceremony. Wrong pagtaot award sa mga nagdagaog sa rea nga mga pag-contest. Nga, it, aton nga local government unit sa rayang aton nga selebrasyon it kapistahan ni San Juan de Bautista.
1: Toto, aksyon! Toto, aksyon!
0: Diba? Ayos man, oh. Okay, so alright. Yan sa aton nga Martelino Street. Yan sa backstage it aton nga Pastrana Park. Ay, di karon rong kaganaan sa la, sa kalye. Kung kaganaan sa kalye, ay mag-start aron sa June 21 to 24. May napagani kara nga Battle of the Band. No? Yes, sa aton nga Pastrana Park. Battle of the Band, Pastrana Park ba? Oo. Nan. Yung Battle of the Band sa Pastrana Park. Eh, kuha na ito nung, wala na akong makita riyan kung, ay, ana, sabi rin yung Battle of the Band, ano sino na kuha na, hindi na tabahin ito, ana, kuha na ito, kuha na, ay, kung dapat, tabahin, baka ron eh, tanawang kabe, lang, tanawang tay, ay, Battle of the Band eh, oo, nakita ko sana nga ito nga po sa Bagong Kalibo, kan ilang ay tanawang tanay, no? Ay, mas marami nga makita natin. No? Hmm. Battle of the Band. Kara. Kan ilang ay, kara. At, hindi man. Kara. Wah, kan ma-include kara. Battle of the Band. Ay, may nakita ko yung nag-post na nga. Kara, kagandaan sa Carly. Una mo to. Yung Battle of the Band nga ito na, hindi nyo ito na, nakapost to eh. Oo. Gwakari ka sa papasiwa. Madayro Battle of the Band nga ito. Ay, wakakasuriya sa nang programa, oh. Oo. Wakasugod eh. Ang kutan kong kagabi yung aga. Nasa aton nga tikan. Ay, ako nang pagkinsini, may Battle of the Band eh. Ay, nakita ko sa nang post ko, nakataliwan nga adlaw. By the way, sa makaron, rong todo scouting it mga manok it aton nga mga municipal leader sa mga kabaranggayan kung sino anda nga maging manok nga magadagagan bilang kapitan nga pambato it oposisyon ag pambato it's ang local party reyang tibyo ay iya sa kalibo poblasyon may ginasugid nga may kontragon dating SB member nga maengkwentro ko no sa incumbent barangay captain at poblasyon si Kapitanil Candelario ag sa Andagaw sa ato na sayuran may naman ko nga magkontra sa incumbent. No? Apisar nga wanag ako pero sa mata itawo nga nakakita ang nakabati

0: kung nakataliwan nga meeting with former mayor ay gina-endorse imaw nga ma nga inkwentrohon ng incumbent barangay captain at barangay Andagaw na si incumbent barangay captain Juliet Melgarejo. Toto Aksyon. And speaking of Kapitan Juliet Melgarejo, no, imaurong nasayuran ko ang na obsebahan nga may political will. Toto Aksyon. Mahangit man riba basta ginabasihan rong mandato nga riyon ang anang responsibilidad at obligasyon ay gina-implement gid yung pagpatigayon it clearing, road clearing ay mando ron it DILG, no? Pero iba ganig implement karon sa ibang barangay ning gas kogon, but iya sa barangay Andagaw ginatayuan pat kay gayunan aghayga rong mga maapektuhan antes pang hawanan rong area kahapon, no? Tapos nga matitsang ka kung ina, no? Pag ondo nga pag mabudlay, no? Kung imugit ang isip-isipon, diba nag kumod-kumod, nag-batsyag itdumot, but continue rong anda nga pang demolish kahapon o kung nakataliwan ni adlaw di karon sa may MMG, no? It mga vendors. Toto Aksyon. Di yun, basta responsibilidad mo ag obligasyon, no? Ag ginaaktuhan mo rong imong responsibilidad, aman mahadlok ka, agwa at tahadlok mga abay nga ginatuman na naroan ang responsibilidad. Toto Aksyon. Sa lodo ako liderato ang pagdumaga at barangay kapitan at Andagaw ay wa nakat hangit kamatimo ay rin tayo ng obligasyon at responsibilidad na dapat i-implement, no? Dahil mo gani hawa nanrong ito sa piyak nga kalito. Oo, ay kung mga iba-iba nga kapitan to huhuhu lang pero hindi gin mahimo. Oo, ay nahimuag. Diba? Nagalayas na ng mga tao to sa din nga nanong kalir sa may kalatsotse. O, boss, kit sanda talaga ni karon. O, itabugin lang. Ay, kapin parang pagpanghawan at kalye ay tayon ay ginapapatumay kita rin ito nga DILG, rayang road clearing. Toto Aksyon. Kaya ang may kamay na, bakal, the only nga may ina nga kamay na bakal o iron hand, rong kapitan at barangay Andagaw, si Kapitan Juliet Melgarejo. Toto Aksyon. Buantayan ang mga abyan ng barangay poblasyon man sa Banuan at Makato, no? Dating mayor, dating isbi, dating vice mayor, ma-inkwentro sa incumbent barangay captain at poblasyon nga si Kapitana Shirley Mateong Lagradante. Toto Aksyon. Atunan sa buantayan natin mga abyan. Ay, wano kuturas eh. Diyan naman tatulas siya sa ating pagpangalagad. Salamat sa ating partner sa Philip with Katodong Jisrael Narbar, Master Control una kay Broadcast Engineer Ding Dong Robiso and Broadcast Engineer Heranio Misina. Biya mga abiyan sa kay Katodong Rinal Bandula yung regular anchor man sa rindayang programa temporaryo nga nagpangalagad makaroon nga daw Dong Rolly Boy Herrera. Nagapasalamat at mabuhag sa man. Hasta la vista. Mi God bless us all and bye-bye.
1: At inyong napakinggan ang programang Pampagana sa Pagkainan. Toto Aksyon. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: The station with the best music. Best music.
3: I love the music.
4: Best music.
1: Ang radyo todo. Ang radyo na

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eric A. De La Cruz, driver at Nibuswang, Kalibaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong pamatiyag sa gabi, kung gabi, mag-ihi ako. Ay, kung tayo yun, bara akong nga mag-ihi. Ang nanamira akong bugtaw kada agahon. Ani, sa akong mga kaibang mga driver ay dapat mag-inom ito mo it More Power Probiotic Coffee ang ginamira inyo nga.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

Mga kababayan, ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy ay namibigay ng libre. Libreng dekalidad na medical check-up kasama ang mga medical doctor partners. Ano ba bang meron bukod sa libre? Ang lahat ng mga produkto ay 100% natural. Dumaan sa clinical trials and validated by true science. Manufactured by Life Extension Foundation sa Amerika. Nandito rin ang number one and the most prescribed vitamin D3 by medical doctors, ang Life Extension Vitamin D3. Ang standard medical practice dito ay combination ng natural and conventional medicine. Life Extension Medical Clinic and Pharmacy for longer life. At dito po sa Kalibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Text and call 0917-318-1194.

0: Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ronald, bago ko nadiskubre nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
2: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Nagausay ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi ka gid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bakhausur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo. Ag Osmeña Avenue, Calibo. Ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manami nga frozen food products, patatak na vara.
4: Si Ma'am Annabelle, nagbabay siya.
5: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Ito po, saan po kami nagpo-coffee ng rice coffee?
6: Thank you very
5: every
6: much.
5: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
6: Tama.
5: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: The station with the best music, news, and information. 88.5
0: Radyo Todo.

Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1990.

0: Mga kababayan, ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy ay namibigay ng libre. Libreng dekalidad na medical check-up kasama ang mga medical doctor partners. Ano pa bang meron bukod sa libre? Ang lahat ng mga produkto ay 100% natural. Dumaan sa clinical trials and validated by true science. Manufactured by Life Extension Foundation sa Amerika. Nandito rin ang number one and the most prescribed vitamin D3 by medical doctors, ang Life Extension Vitamin D3. Ang standard medical practice dito ay combination ng natural and conventional medicine. Life Extension Medical Clinic and Pharmacy for longer life. At dito po sa Kalibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Text and call 0917-318-1194.
1: Nagausoy ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi ka gid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. May andamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bakhausur, Kalibo. May anda pagid nga outlet sa Kalibo Public Market. Sila Serna Street, Kalibo, ag Osmeña Avenue, Kalibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Kalibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, patatak na vara.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape amuang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
2: Mix. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
4: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Santon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Santon Plus Gold. Sigurado ka dito, Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
5: Si Ma'am Annabel, nag-nueva isiha.
6: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
5: Mm-hmm.
6: Tapos nung nag-zip lang ako ng konti, tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko, yung hindi yes. Ako nagpapalpit eh. Po,
5: saan
6: po kami
5: nag-coffee
6: ng rice coffee?
5: Thank you very
6: every
5: much.
6: Every morning. At saka
5: minsan
6: po gabi, habang nanonood kami ng TV.
5: Tama.
6: Marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
5: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng rice coffee.

0: Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
1: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: 88.5 Radyo Todo.
3: For the best variety of music.
1: Ito ang Radyo Todo.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Lagid Banua East ng Maysaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akon na mayadayag it. Sa iga mo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement nga ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan release talaga yan. So kayo na hindi pa nakakainom, tinggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan na. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nikdik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom

0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
1: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gibya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling na pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampul-hampul. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
2: Nagausoy ba kamo itmanami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bacau Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo. Ag Osmeña Avenue, Calibo. Ag sa Gumamela Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, patata na vara.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, amuang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
3: Santon
4: Mix.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
5: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Santon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Santon Plus Gold. Sigurado ka dito, Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
6: Si Ma'am Annabel, nag-nueva isiha.
7: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalpit eh. Ano po, saan po kami nag-coffee ng rice coffee?
8: Thank you very
7: every
8: much.
7: Morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
8: Tama.
7: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
6: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus One.
9: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
10: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
9: 88.5 Radyo Todo. For the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: The station with the best music, news, and information. 88.5. Rádio Todo. Rádio Todo. More hits when we come back. Stay tuned. 88.5. Rádio Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Pumanaw ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa. At ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo. The men and women of Radyo Todo ay bumabati sa inyo ng magandang hapon.
0: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
2: The station with the best music news and information. 88.5
0: Radyo Todo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Lagitban West ng Masyaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akon na mayad-ayagit. Sa iga mo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement niya ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan, release talaga yan. So kayo, hindi pa nakakainom, inggan nyo ka mo, 100% may epekto sa katawan na. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Lamon ako ng tilawan ng kape. Inbidyang sabor sang Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Santon Gold Coffee Mix.

0: si Ma'am Annabelle, nag-revise ha.
1: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpit eh. Ano po, sabi ko kami nag-coffee ng rice coffee.
2: Thank you very
1: every
2: much.
1: Morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
2: Tama.
1: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
0: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: I love this station.
5: They're always on.
3: Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
6: Hindi ka lang namin patatawanin, paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Pakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may na matyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa akong
2: lawat. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-1 Convenience Store, Poo, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
4: Tara na! Inom na!

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake po ninyo yan?
2: Oh, ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo.
1: Okay.
2: Tsaka yung, ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-open na sa akin, anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
1: Uh-huh.
2: Sabi sa akin ni nanlog, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Nagausoy ba kamo itmanami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karamitern, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karamiton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sandang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sandang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, patatak na vara.
4: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas na levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. May family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! TDX 500 ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500, garantisado, epektibo. Aramis TDX 500.
7: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
8: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
7: 48, kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
8: Yes po. Nakailang kahunan po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa tagiliran ko.
7: Opo, tapos?
8: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
7: Wow!
8: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainan ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
7: Oh, ano pang hinihintay mo?
9: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
10: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
11: 88.5 Radyo Todo.
12: For the best variety of music.
10: Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockfly Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo.
2: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: Radyo Todo! Radyo Todo!

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, nga taga-Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinubog, takwad laudlaw, tungod huwag, ako it power, baga nga rasa ako ngawas, medyo latang gulay, takot pin nga laudlaw. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick, hasta makaroon ay gininom pag-ihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic Coffee. Kapi nga natungod mabawahod dito ang binipisyo raan ang gitao kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular gotado adlaw makaroon nga niya ay inyo man nga subukan para masaya na ninyo nga raan ang binipisyo nga rahay abog kita sa atong kawasan nga nagtao gita at kabaskog ag kapag six

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas na levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension,

0: Thank you very
1: every
0: much.
1: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
0: Tama, ganyan. Tama.
1: Well, maraming maraming pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Lagid Banwa East, Numay Siaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akon, nga mayad-ayagid. Sa iga mo, diabetic ako, mahina, gawas, so kailangan ko merong supplement niya ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan, release talaga yan. So kayo, hindi pa nakakainom, inggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan na. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-1 Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
1: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling na pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
2: Nagausay ba ka mo itmanami pero barato ng frozen food products? Hindi ka gid magsaga, basta tatak na vara. Karamitern, roandang pork longganisa, maparegular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andamang na chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karamiton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, patatak na vara.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
3: Mix. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Santon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Santon Plus Gold. Sigurado ka dito, Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
6: Si Ma'am Annabelle, nag-Nueva Ecija.
7: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
6: Mm-mm.
7: Tapos nung nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalpit eh. Po,
6: saan
7: po kami
6: nag-coffee
7: ng rice coffee?
6: Thank you very
7: every
6: much.
7: Every morning. At saka minsan
6: pong
7: gabi, habang
6: nanonood
7: kami ng TV.
6: Tama,
7: ganyan.
6: Tama.
7: Well, marami pong salamat at 1 year na po kami uminom ng rice coffee.
6: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
8: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
9: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
10: Hindi ka lang namin patatawarin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
9: 88.5 Radyo Todo. For the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
11: Akala ko iced tea, yun pala beer. Akala ko reverse, yun pala second gear. Akala ko kasha, yun pala hindi. Akala ko tama, yun pala mali.
12: Akala ko

0: ikaw ay tulad ng bulaklak, inaalagaan at iniingatan ng tunay na kaibigan. Radyo Tolo, ang radyo na kaibigan mo.
1: The station with the best music, news, and information. 88.5 Radyo Tolo.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuare 18, nga taga Andagaw. Sa paggamit ko karaya nga More Power Probiotic Papi, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinubog, ako adlaudlaw tungod wag ako it power baga nga rasa ako ngawas, medyo latang gulay, ako pirmi adlaudlaw. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Papi, ay napanuhan ko ang medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gaininom pag-ihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic kapi nga tungod mabalhaw git ang benepisyo ra nang kita okakon ag bisan daakon nga pag bawas hay regular gud adlaw adlaw makaron nga ni hay inyo man nga subukan para masaya ra ninyo nga ro anang benepisyo nga ra hay abo kita sa atong kawasan nga nagataog git at kabaskog ag kapagsik sa atong kawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacao Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-1 Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom na!

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Yung nagpunta ako dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, life extension, vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake ko ninyo
2: yun? Ay, tinake ko, oo. Yung vitamin D3 ninyo.
1: Okay.
2: Tsaka yung, ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nga yung nag-opera sa akin, anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
1: Uh-huh.
2: Sabi sa akin ni nanlo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-l yan sa life extension. Mm-hmm. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako yung vitamin D3, iniinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang life extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang life extension.
0: Life extension vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life extension vitamin D3 for longer lives. Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Si Ma'am Annabelle, nabravay siya.
5: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
4: Mm-mm.
5: Tapos nung nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito lalo na may sakit ako sa puso, Kuya Boy. Hindi ako nagpapalipit eh. Sa puso, saan po kami nag-coffee ng rice coffee.
4: Thank you very
5: every
4: much.
5: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
4: Tama, ganyan. Tama.
5: Kaya marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus. Plus one.
6: Go! I love this station.
7: They're always on.
8: Radio Todo. For the best variety of music.
9: Y no

busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: The station with the best music news and information 88.5
0: Radyo Todo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Pakilaga namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ang makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rong More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, nga taga Andagaw. Sa paggamit ko karaya ng More Power Probiotic Coffee, ay manami gid ra ko nga pamatyag tungod ngani nga dati gid ahay galinumog ta kwad laod laod tungod wag ta ko it power baga nga sa akong ngawas medyo latang gulay ta ko pirmi adlaw adlaw. Sa paginom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nagamat-amat ako pag sick hasta makaron hay gininom paghapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic kapi nga rin tungod mabalhaw dito ang binipisyo raan ng kitao kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular gata do adlaw makaroon nga niya ay inyo man nga subukan para masayaran ninyo nga raan ang binipisyo nga rahay abog kita sa akong kuyawasan nga nagtao kita kabaskog ag kapagsik

0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
1: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
2: Ethereum Bio.
3: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Samphone Gold Coffee Mix.
5: Si Stephen, isa ka office manager. Tamo na ako ng tilawan nga kape. Inigidyang sabor sang Samphone Gold Coffee Mix. Manami gid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
4: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
6: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Samphone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Samphone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Samphone Plus Gold. Samphone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
7: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
8: Armando Castillo ng Danday.
7: Tatay?
8: Mendoro. Oh. Kapoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, ay nag-face ako ng isang taong. Paga, walang lakad. Ay narinig ko yung

0: nakalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee ko.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Patuloy kaming magbibigay ng kulay sa buhay mo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
5: The station with the best music news and information 88.5
3: Radyo Todo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
2: Mga impormasyong pangkalusugan, testimonya at patutuon ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan, may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwanalin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa mga butika, pharmacy, drug stores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
3: R-I-S-E,
2: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan
4: Nationwide.
2: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
4: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap,
2: ang sikreto ng kutis na blooming.
4: Pinagsama-sama sa iisang sabon.
2: Kojic para sa minaw,
4: gluta para sa kintab,
2: papaya para sa kinis,
4: at carrot para sa healthy glow.
2: Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin.
4: Ang Rice 4-in-1 Soap,
2: tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat.
4: Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets
2: sa inyong mga lugar.
4: Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na

0: blooming at healthy.
1: Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
2: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, hindi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
3: Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Nationwide.
2: Sabayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
3: Sa buong Pilipinas.
2: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products.
3: Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy!
4: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan po muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating palanod ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Napapakinggan Luzon, Visayas at Mindanao. Sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating po namang Facebook account, Rice Brand. Saan naman daw po kayo ng Pilipinas, naroon, tara na at kwentuhan po tayo, mga kaibigan. Sa ating po namang palanod. Itawag po ang inyong mga katanungan at ang inyong po namang mga kwento dito po sa ating palatuntunan, mga kaibigan. 0969-226-9623 yung ating po namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito sa ating palatuntunan, mga kaibigan.

0969-226-9623. Itawag po ninyo ang inyo pong mga kwento dito po naman sa ating programa.

0: Eto, ang buwan naman ang caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan.
1: Magandang kalusugan ko, boy.
0: Yes po, sino po sila?
1: Si Tatay Pangkol.
0: Tatay Pangkol? Okay po, Tatay Pangkol, kumusta po kayo?
1: Okay naman po.
0: Okay naman, okay, Tatay Pangkol. Ilang taon na nga po si Tatay Pangkol? Nang tinambak, di ba? Tinambak.
1: Yes, po yan, boy. Tinambak.
0: Okay. Okay, Tatay Pangkol, patuloy pa rin po ba sa pag-iinom ng ating rice coffee, Tatay Pangkol?
1: Opo, opo. Patuloy pati yung opo ko.
0: Maraming salamat po, Tatay Pangkol. At Tatay Pangkol, marami sa atin, Tatay Pangkol, marami po sa atin ng mga tagapakinig ngayon, ang ngayon pa lang kayo napapakinggan. Marami kasing mga bago pa lang na nakikinig sa atin. Yung mga, di ba, na hindi pa nakakapakinig ng kwento po ninyo tungkol sa tulong na naidulot po sa inyo ng ating rice coffee. Kwentuhan niyo po kami, Tatay Pangkol. Ano po yung mga naitulong sa iyo ng ating rice coffee? Bakit po, Tatay Pangkol, hanggang ngayon patuloy pa rin po kayo at walang puknat, walang putol yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee araw-araw? Tatay Pangkol, go ahead po.
1: May nasasabi ko lang sa iba na hindi pa nakainom ng coffee rice coffee,
0: mm-hmm,
1: na uminom na sila dahil maganda sa katawan ng tao. Inadala lang ko nga yung malugan ko sa Manila ng dalawang box yun. Aywan ko nga lang kung mayroon pa.
0: Ah, okay. Pero sa inyo,
1: yung mga apo ko, panay ang pabili doon sa lulo nila eh.
0: Ah, very good.
1: Side ng misis ko eh.
0: Ay, very good. Tatay Pangkol.
1: Yes.
0: Ano po yung mga, sa inyo po, personal, ano po yung mga nagbago sa inyong kalusugan simula nang kayo po inainom ng ating rice coffee, Tatay Pangkol?
1: Masigla po sa katawan.
0: Mm-mm.
1: Wala nung uminom ako, masigla po sa katawan.
0: Mm-mm. I see.
1: Eh, wag po, talagang maramdaman naman. Ay, marami naman nagpapatukol, hindi lang ako.
0: Mm-mm.
1: Sa iba-ibang tako ng mundo, ng Pilipinas, marami talaga nagpapatukol. Kaya nga, naisin nyo rin ako nung manahalig ko na gano'n.
0: Opo.
1: Isa rin ako nagpapatukol na maganda talaga sa kasusugan ng katawan.
0: Very good po, Tatay Pangkol. Sige po. Tatay Pangkol, kayo po ay araw-araw na nainom po ng ating rice coffee. Nakakailang sachet po kayo sa maghapon?
1: Ay, tatlong bis po. Kasi medyo mahirap buhay. Tatlong bis lang. Magatang maghapon gabi.
0: Very good po. Maraming salamat. Tatay Pangkol, sinasabi ng iba natin mga kababayan, na hindi pa po nainom ng ating rice coffee, na yung mga nakakausap na ni Kuya Boy, kumbaga binibigyan niya kasi yan ng rice coffee o kaya binabayaran niya yan, kaya nagsasalita ng mga magaganda. Ano po yung masasabi po ninyo?
1: Mapapakinggan naman nila na yung taong tumatawag sa'yo na wala namang binabasa o kodigo na mabasahe para magpatotoo. Maliban pa sa iba, narinig ko talaga yung padandahan lang ang sinasabi nila para mamasdan mo at mapapakinggan mo na talagang binabasa lang nila ang patotoo nila. Ang kusang hindi yung katang isip na kwan lang talaga, patotoo talaga.
0: Opo.
1: Tunay na lang yan.
0: Tama po. So kasi ang sinasabi po ng iba, mga opo.
1: Iba-ibang dako ng Pilipinas ang tumatawag sa iyo, hindi mo naman lahat yan makukontak eh.
0: Tama po. Opo. Kaya yun nga po yung sinasabi po kasi ng ilan sa atin na kumbaga na pinaparatangan tayo na kinakausap na yun ni Kuya Boy bago pa ang programa niya. Magsalita ng di ba? Scripted na, parang ganun, tatay, ang sinasabi po nila.
1: At itakti ako sa sarili ko na hindi mo ko kinausap bago tumawag sa'yo.
0: Tama po, Tatay Pangkol. Tatay Pangkol, maraming salamat po sa inyo. God bless po sa inyo, tatay. Salamat po. Thank you very much, Tatay Pangkol. Mabuhay po kayo. Bye-bye, Tatay Pangkol.
1: Bye.
0: Si Tatay Pangkol ng Tinambak, Camarines Sur. Hello po naman sa lahat ng mga taga radyo natin, Bonpin. Yan po sa Bundok Peninsula, mga kaibigan. Radyo natin, Bundok Peninsula. Hello po naman sa kanilang lahat. Maraming maraming salamat po naman sa inyo, sa lahat ng mga kababayan po natin dyan na patuloy na pong umiinom ng ating rice coffee. Lalong-lalo na po yung mga hindi pa po nainom ng ating rice coffee. Nako, simulan na po ninyo. Tayo po yung live din. Dyan po naman sa radyo natin, Calawag, Quezon. Maraming maraming salamat din sa lahat po naman ng mga nakaantabay po naman sa atin. Diyan po naman sa radyo natin, Calawag, Quezon. Mag-ingay po tayo dyan! At syempre ba mga kaibigan, sa radyo natin, Buwak Marinduque. Hello po naman sa kanilang lahat dyan. At si Sir Mark Balandray ng Radyo Bandera, Katarman. Hello po naman sa inyong lahat dyan, Sir Mark. Maraming salamat. May caller tayo. Hello, magandang kalusugan. Hello po, magandang kalusugan po.
2: Magandang Kuya Boy.
0: Yes po, sino po sila?
2: Edna Dolez sa Ilocos.
0: Edna, okay po. Ilang taon na po si Nanay Edna ng Ilocos?
2: 61 po.
0: Ilocos Norte, Ilocos Sur?
2: Ilocos Sur.
0: Ilocos Sur. Ilang taon na po Nanay?
2: 61.
0: Umiinom na po Nanay Edna ng ating rice coffee?
2: Nakainom na ako ng tatlong beses. Kaya gusto ko sana tanungin kung ang sakit ko kasi Kuya, rheumatoid.
0: Rheumatoid arthritis.
2: Oo, yung pinakagrabe doon ang sakit na arthritis, sabi ng doktor.
0: Mm-hmm.
2: Kaya tanungin ko sana kung makagamot yung rice coffee, Kuya.
0: Nanay, opo, kung ito po ituloy-tuloy po nating iinumin, araw-arawin po natin yung pag-iinom po ng ating rice coffee, doon po natin, Nanay, makukuha yung kagalingan na hinahanap po natin. Marami na rin po tayo kasi na mga testimonya patungkol dyan ang natulungan po ng ating rice coffee. Basta po tuloy-tuloy lang, araw-araw lang po yung pag-iinom po nito. Yes.
2: Opo, Kuya. Kasi kung minsan wala naman akong pambili.
0: Yun, opo.
2: Inahat yung isang isang sachet.
0: Mm-mm. Pag
2: may pambili, yun. Minum ako na yung isang sachet.
0: Opo.
2: Minsan hatik lang.
0: Opo. Tama po. Yun po yung natin. Kumbaga, basta po Nanay, tuloy-tuloy at meron kayong iniinom kahit pa isa-isang karton yan, dapat po meron. Pa isa-isang sachet, o dapat po meron araw-araw kasi yun nga yung dapat po tuloy-tuloy yung pag-iinom po ng ating rice coffee. Doon po natin makukuha yung kagalingan na hinahanap po natin sa ating po namang produkto kung ito po ay tuloy-tuloy po nating iinumin. Kasi kung ito po ay putol-putol, para lang tayo niya Nanay na, di ba, naglilinis po ng bahay, di ba? Lilinisin natin yung bahay. Tapos, sa isang araw. Tapos, ang sunod nating linis, sa susunod na linggo. Panigurado po na madumi na naman yan. Sa susunod na araw, magdudumi na naman yan. Marami na namang alikabok yan. Pero kung aaraw-arawin po natin, doon po natatanggal yung po namang mga karamdaman. So, kumbaga, ibig sabihin po kasi, cleanser po kasi yung ginagawa ng ating rice coffee po.
2: Okay. Kasi nag-order ako dito sa TikTok, Kuya, mayroon. Pag dito sa,
0: yes.
2: Wala naman.
0: Diyan po sa Ilocos Sur. Saan po ka sa Ilocos Sur?
2: Santa Maria.
0: Wala po dyan sa inyo, sa Santa Maria, ng ating rice coffee?
2: Wala. In-order ko sa Kuan, Kuya.
0: Saan po kayo dati na, nabili ng ating po namang rice coffee?
2: Wala po yung order namin sa TikTok. Galing ato sa Manila yun, Kuya.
0: Oh, meron po bang Caroline's Drugstore dyan sa inyo? Caroline's Drugstore?
2: Wala, Kuya, wala.
0: Oh, yung pong Aperial's Drug?
2: Ay, meron.
0: Oh, Aperial's Drug. Meron po dyan ang ating rice coffee?
2: Kasi nung nag-order ako sa Kuya sa TikTok, ang isang box, May shipping kasi, 300.
0: May
2: shipping ng isang box.
0: Magkano?
2: Shipping fee, 300. Bali, 213 po yan.
0: 213, kasi may shipping fee. Yun po yung sinasabi natin. Pero kung dyan na po kayo sa Aprials Drug, sa Santa Maria, eh, wala ng shipping fee. Malapit na po sa inyo.
2: Buti kung hindi ko pa nabusubukan kasi gusto kaya nilang magtingi-tingi.
0: O, pwede naman siguro, Nanay. Tanungin niyo po kung pwedeng tingi-tingi dyan, dyan sa Aprials Drug, para malaman po ninyo na pwede or di pwede. Kung halimbawa, ang sigurado po ako, Nanay, wala na kayong babayaran pang additional na shipping fee. So 180 na lang po siguro yan talaga, tunay, na dyan po sa inyo, sa lugar po ng Aprials Drug.
2: Sampu kasi lang laman yun.
0: Oh, sampu pa yung laman. Kesa kung dun kayo sa ano, sa TikTok, bukod sa may shipping fee na, matagal pa bago dumating.
2: Oo, matagal pa. Mga
0: 3 araw,
2: gano'n, kuya.
0: Diba? Oh, so, yun yung problema. So, pero kung nandyan na po kayo sa, ano, mismo, dyan po mismo sa lugar po ninyo, mas madali.
2: Kaya subukan ko nga sa Aprils. Oh, may Aprils dito, kuya, sa Santa Maria. Malapit lang sa amin.
0: Dyan kayo, Nanay. Tanungin po ninyo kung meron ng ating rice coffee. Kung sakaling wala, naubusan na, sabihin nyo sa akin. Tawagan nyo po ako muli para masabihan natin yung ating mga deliveries.
2: Okay,
0: kuya.
2: Okay? Okay, kuya.
0: Balitaan nyo po ako ulit, ha? Parehong oras, Nanay. Tawagan nyo po ako kung meron po o wala ng ating rice coffee dyan sa Aprials.
2: Okay, kuya.
0: Okay po.
2: Itong number na tumawag yung tawagan mo, kuya.
0: Yes po. Kanina. Yan pong number na yan. Yan na po yan.
2: Sige, kuya.
0: Okay po.
2: Okay, thank you.
0: Sige po. Maraming salamat po, Nanay. Ingat po kayo. God bless po. Maraming salamat. Bye-bye.

Tawag po mga kaibigan, 0969-226-9623. Ang numerong pwedeng-pwede po ninyo tawagan dito po sa ating palatuntunan mga kaibigan.

0969-226-9623 ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating palatuntunan, mga kaibigan. Kung may mga katanungan po kayo na nais po ninyong ibahagi po naman na kwento dito po sa ating programa, ito na yun. Muli, hello po naman kay Sir Mark Balandray ng Radyo Bandera, Katarman. Ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan, mga kaibigan, sa atin po naman pala dudunan. Tawag po kayo sa atin po namang numero 0969-226-9623 ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito sa ating programa.

0: Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan. Hello?
1: Gusto ko lang malaman. Hello?
0: Yes po, sino po sila?
1: Si Nina Marasigan, taga Lipa City.
0: Nina, taga Lipa.
1: Nina Marasigan.
0: Apo, Lipa City, Batangas. Okay po. Ilang taon na po si Nanay Nina?
1: 78.
0: Wow, 78 years old. Galing. Opo, Nanay Nina, umiinom na po ba kayo ng rice coffee?
1: Nako, matagal daw. Magsimula ang rice coffee. Iniinom ko na yan.
0: Wow.
1: E ngayon, nagtanong ako doon sa aking inak sa kasal, mayari na Sage Jude Pharmacy, mayroon ng premium glow soap. Gusto kong gumamit ng premium. Eh, wala pa rin silang dadating na glow soap, na premium. Gusto kong dalanin nyo yun sa Lipa City.
0: Sa Lipa City, opo.
1: Lipa City.
0: Pero yung ating rice coffee, mayroon na po.
1: Oo, matagal na. Matagal na kong nabinin yan.
0: Tama, tama. Okay po, Nanay. Hayaan po ninyo at sasabihin ko po sa ating mga deliveries. Nanay, Nanay Nina, kwentuhan nyo naman kami. Ano po yung mga naitulong na sa inyo ng pag-iinom po ng ating rice coffee? Sabi po kasi ninyo, matagal na kayong umiinom hanggang ngayon.
1: Oo. Ay di, bumabaro ang presyo ng dugo ko. Hindi na ako nag-nain ng maintenance ko.
0: Uh-huh.
1: Very good. Hindi na ako mahirap dumumi. Yun na lang ho. Gusto ko malaman kung kailan dadating ang premium glow. So,
0: okay. Yung sabon. Gusto niyo talaga magpaganda pa, Nanay, ha?
1: Oo, say 78.
0: Yes, very good. At yan po dapat yung yan dapat po yung mindset natin. Kahit po hindi po kasi kumbaga rason yung edad para gawin pong maganda pa rin yung atin po namang kutis, yung atin po namang balat, dahil ito po ay nakakatulong din para po naman ay maging malusog tayo. Kung malusog po yung ating katawan, yung ating po namang panloob, dapat malusog din po yung ating panlabas, yung ating po namang balat. So, sa pamamagitan po ng Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, talaga namang tama yun, Nanay, na masimulan nyo na rin ang paggamit po nito.
1: I'm still single.
0: Still single si Nanay. Kumbaga, wala po kayong naging asawa?
1: Wala.
0: Ever since birth.
1: No boyfriend.
0: Okay. Okay po. So, Nanay, baka po maano kayo ngayon, maligawan kayo ngayon kung sakaling gumamit kayo ng ating Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
1: Hindi na siguro.
0: Hindi na. Okay po. Na. Basta po, ang importante yung ating kalusugan. Tama po, Nanay? Yes.
1: Okay.
0: Thank you very much, Mami. At sa Mami, ganito, kapag kayo po ay meron na ng ating Rice 4-in-1 Premium Glow Soap dyan sa Lipa, kapag nakabili na po kayo, Mami, tawagan niyo po akong muli, parehong oras.
1: Gusto ko idala ninyo St. Jude Pharmacy.
0: Sa St. Jude Pharmacy.
1: St. Jude Pharmacy.
0: Doon
1: ako nabili lagi ng rice coffee.
0: Okay, St. Jude Pharmacy ng Lipa City.
1: Lipa City.
0: Okay po, sige po. Sige po, Nanay Nina. At sasabihin po natin yan sa atin po namang mga deliveries.
1: I'll be waiting for the product.
0: Yes. Yes. At balitaan niyo po ako, Nanay Nina, kapag kayo po ay meron ng nabili, tawagin niyo po ako muli parehong oras, Nanay, ha?
1: Thank you very much,
0: Nanay Nina. Patuloy po yung pag-iinom ng rice coffee, ha? Thank you.
1: Tuloy.
0: God bless.
1: Thank you very much.
0: God
1: Bye-bye.
0: Bless po. Mag-iingat po. Bye-bye. Napakanggan po ninyo, mga kaibigan. 78 years old si Nanay Nina. Umiinom na ng ating rice coffee at gusto pong gumanda yung kanyang balat, kanyang kutis. Mapangalagaan po yung ganda ng kanyang kutis. Gusto na rin gumamit ng ating po namang sabon. Tama yun, mga kaibigan. Wala po sa edad. Sabi nga yung paggamit po ng sabon, hindi lang po sa mga kadalagahan, hindi lang po sa mga kabataan. Pwedeng-pwede po kahit po anong edad. Ng ating po namang sabon. Ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.

Tawag po kayo mga kaibigan, 0969-226-9623. Ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating baladong tunay. Tawag nyo na yan, 0969-226-9623. Ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito sa ating palatuntunan, mga kaibigan.

Tawag po kayo mga kaibigan, 0969-226-9623. Huwag din pong kaliligtaan mga kaibigan ng ating namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Mga kaibigan, pinagkakaguluhan na rin yan sa market mga kaibigan ng ating namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Yung sa mga nagre-reklamo na kapag nainom sila ng ng rice coffee 14-in-1+1 ay inaantok sila sa umaga. Ito na po mga kaibigan at sagot. Yung ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 available na rin po sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores dyan po sa inyong mga lugar.

0: tandaan ang 0969-226-9623. Yan po yung inyo po namang tatawagan dito po naman sa ating palatuntunan. Para po naman sa inyo po namang mga testimonya at mga katanungan. Wala na naman tayong oras, mga kaibigan, hanggang sa muli na pagsasama-sama natin sa ating palatuntunan, tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasama ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na healthy pub. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
1: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Patuloy kaming magbibigay ng kulay sa buhay mo. Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
1: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. 88.5 Radyo Todo.
1: For the best variety of music.
0: Ito ang Radyo Todo.

0: more hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako si Eric A. De La Cruz, driver at Nibuswang, Kalibaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong pamatiyag sa tabid kong gabi, mag-ihi ako ay udyo tayo yun bara akong nga pag-ihi. Ang nanamira akong bugtaw kada agahon. Ani, sa akong mga kaibang mga driver, ay dapat mag-inom, gita mo, it more power biotic coffee, agud dinami rin nyo nga.

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake po niyo yan?
2: Oh, ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo.
1: Okay.
2: Tsaka yung ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-open sa akin, ano tinitake mo? Gumano lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: My family history ba na kamuhusang diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! Mag-TDX 500! Ang may powerful compound kanagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500 garantisado epektibo. Aramis TDX 500
4: Santhon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Malo,
6: isa ka teacher.
5: Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw nahaganhaga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
4: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Nagausoy ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. May andamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manami nga frozen food products, patata na vara.
2: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
3: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako sa isang laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
2: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
6: I love this station.
7: They're always on.
4: Radyo

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilaga namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani, healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Eric A. De La Cruz, rider at Nibuswang, Kalibaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong pamatiyag sa tabi ng gabing ihi ako ay udyo tayo yun bara akong nga pag-ihi. Nagnamira akong bugtaw kada agahon. Ani, sa akong mga kaibang mga driver, ay dapat mag-inom, gita mo, it more power biotic coffee, agud dinami rin nyo nga.

0: Anton Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ansang Sumag, isa ka studyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw, kag pagtuon ang Anton Gold Coffee Mix. Gapa-active, kag gapa-sharp sa mind. Kag may collagen, kag glutathione.
0: Anton Gold Coffee Mix. Nagkapag-

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol, tapos narinig ko sa programa mo ang Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako rin, Kuya Boy, ni October, naglaboratory ako, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: More hits when we come back. Stay tuned.
4: 88.5 Todo. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockline Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, ay huwag mong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, papagsik ako nag-ubra to sa idagom. Dati huwag ako ka-ubra dahil maguya ang gawas. Makaroon, ay tungutang sa idagom, ga-inubra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man, ay pag-inom na na, dayang More Power, ay nagmayad, ay imaw. Wow. Ngani, ay nagambag imaw nga, manami, mananay, ngani, kamo man, ay magbakal mo kamo. The best, try ang More Power.

0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Atavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
1: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
2: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gibya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling na pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa yung mensahe amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult, that is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors, they are licensed medical practitioners that can deliver you care.
1: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
0: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Calibo. Rong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo, umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itugta sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, pag-ibig ag in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 ag sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Martir Street, Calibo, Aklan.
3: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo bang makapag-loan? Gamit ang iyong SSS sa mababang interes? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso, sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending o sa Guding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending, ang kaagapay sa kailangan financial ng mga SSS pensioners.
4: Magandang balita! Sa lahat po ng customer ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nelly's Lodge sa harap po ng Kadiklan Church.
5: May family history ba na kamuusong diabetes?
6: Mag-TDX 500 ka!
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
6: Mag-TDX 500 ka na!
5: TDX 500!
6: Ang may powerful compound
5: ganagapanubos
6: ang imo blood sugar!
5: TDX 500!
6: Garantisado!
5: Epektibo!
6: Aramis TDX 500!
5: D3 Bio!
7: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
5: D3 Bio!
6: Ang D3 Bio!
5: Yung may VCO!
6: Ang VCO!
5: Yung may D3!
6: Mabakas mga butika.
1: Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Di ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
1: Mix. Santon Gold Coffee Mix.
5: Nagkape ka na.
1: Lalakas.
5: At gaganda ka pa.
9: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mag-Santone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Santone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Santone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suging butika.
10: Sa pag-retiro, tiyempo kong raya para mag-enjoy ang magpahuway. Pero bisan retradoon, mas may adyapon nga may extra income kita. Hindi ba ka? Kung nag-usoy ka ay kapital para mag-umpisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Pero imong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin imong SSS o GSIS pension bilang collateral. Agro interest, 1.67% yang kadabugan. Agro white advance interest, simple nga ang proseso. Ipakita gamang rin imong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
11: Si Nanay Vicky sa pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
12: Dati Kuya Boy, may high blood ako. Nasa 200 over 100. Yung cholesterol ko, mataas din. Ngayon, nung magbakal na ako ng Rice Coffee, mag-inom na ako, lalo na may Rice Capsule na Kuya Boy. Ngayon, magaling na.
11: Mabibili sa mga butika, pharmacy, drugstores, grocery stores, tindahan sa inyong mga lugar.
13: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM, ang radyo na kaibigan mo.
14: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
15: The station with the best music. Best music.
16: I love the music.
17: Best music.
13: Ito ang Radyo Todo, ang radyo na

The station with the best music, news, and information. 88.5. Rádio.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ang masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ang makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg. Isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may nabatsyagan ako sa akon ngawas nga nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa atong lawat.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom

0: Ano ba ang benepisyo ng regular na medical check-up sa ating kalusugan? Una, matuklasan ang mga sakit ng maaga at hindi na lumala. Pangalawa, mas makakakuha ng mahusay na paggamot at lunas. Pangatlo, maiiwasan ng mas malaking gasto sa hospitalization ng dahil sa sakit. Mga kaibigan, ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy may libreng medical check-up with medical doctor partners. Tama pong narinig nyo. Libre pero quality na medical check-up sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy for longer life. At dito po sa Kalibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Pwedeng-pwede po kayong tumawag sa 500-9905. Text and call 0917-318-1194.
1: Nagausoy ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. May andamang nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas sa andang main branch sa Bakhaw Sur, Kalibo. May anda pagid nga outlet sa Kalibo Public Market. Sila Serna Street, Kalibo, ag Osmeña Avenue, Kalibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Kalibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products,
2: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas na levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. May family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! TDX 500 ang may powerful compound nga nagapanubo sang imo blood sugar. TDX 500 garantisado epektibo. Aramis TDX 500.
5: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
6: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
5: 48, kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
6: Yes po. Nakailang kahunap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
5: Opo, tapos?
6: Parang yung UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
5: Wow!
6: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
5: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
8: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.
1: Parang pamilya ka na sa amin. Hindi namin pinipili ang iyong pagkatao, maging sino ka man. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Parang pamilya ka na sa amin. Hindi namin pinipili ang iyong pagkatao, maging sino ka man. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Radio Todo. Radio Todo. Ito ang Radio Todo 88.5 FM. Ang radio na kaibigan mo.
1: Magbibigay ng inspirasyon at lakas ng loob sa iyo. Radio Todo, ang radio na kaibigan mo.
0: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radio Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Alas 5.23 oras.
0: Todo Berada. Todong balitang ihahatid ng mga batikang Todo Reporters mula sa kani-kanilang lugar na kinasasakupan.

ay abaw haray umat ah daya umat aro aton nga kontra kada aga-aga kada agahon sa aton nga pagbugtaw ay paalin abi kita dayon makapanaog ita temprano kon makarang nagawinaswasta ay mabaskog nga ugan kaya diyan ani ay tinawaan ako tsansa kaina pag tutilha-tilha na naam haron bumira kita tsikat pag to iya sa broadcast center pero basa man gihapon do aton nga dahi basa man gihapon do aton nga bunbunan ay Maria kag Josep Santissima sa langit amang harang uwa pa kita nagamayad sa sipon nga raag sa ubo pero sige yam sangayan ita serbisyo publiko si Idol o programang Todo Berada ay magabirada gihapon kinyot mga magagpo nga mga balita impormasyon isyos komentaryos bisan pa nga maugan bisan pa nga kita hay basa bisan pa nga kita hay nagatugo-tugo sige yang ay sangagan nga trabaho ag obligasyon ay hindi gid naton pwedeng pabayan ro programang Todo Berada hasta gihapon kita alas 7:30 ha makaron nga adlaw kara ita Biyernes petsa 19 yun sabugan kara ita Hunyo dagong 2026 may 11 días yun lang we have 11 days more to go bago magantas rongbugan ita Hunyo ag matabok kita sa bugan itulyo mga katudo ayro bugan ita Hunyo ay may hashtag yamang 30 wala pong 30 iono 30 ha ag sa makaron 19 gani 11 días yun lang rong nabilin ayabaw bago ako hilipat ay tamyawon ko anay ron tamyawon ko anay ro amon nga president CEO it radyo todo ang radyong kaibigan mo o kung todo media ginatamyaw ko gid it happy birthday po kay bossing Jonathan Cabrera birthday nana today je happy birthday je kay boss Jonathan Idol Cabrera nga nagaselebrar makaron it kaadlawan bay pang mabusog mo kami boss so sa uman happy birthday ha kay bossing Jonathan Cabrera agro pagtamyaw halin sa men and women sa imong mga kapamilya iya sa Radyo Todo ag sa Radyo Merkado so, ag sa tanan niya mga naga birthday today ha happy birthday po kinatamyaw naton ita maayad-ayad gid nga gahon do mga taga temporary public market kamusta kamo sa rayang panyimpo nga maugan-ugan may nagabusawak ba yang mga alulot or magasa-gasa maligna ro inyo nga sitwasyon siyempre man ay ginatawag nga wet market wet market babasa nga tindahan pero sige yang isang kiring antos lang ay base sa madason nga bugan ita Agosto sa hinambang ni Mayor Joris Bautista Socro ay makahalin yun gid kamo sabay pa ha nga makahalin yun do aton niya mga vendors sa temporary public market pa agto sa bagong tindahan tama taro hambay nga ra ni kagawad Michael Villanueva Solina basang basa sa ulan walang masisilungan good morning ha kay kagawad Michael Villanueva Solina morning man kay Oliver Oliveros aga kamanaman kay Rachel Tihada Fernandez ha
na patamyaw na. Una sa may area ita Katimaka Makato. Kaya nagapanghawan kuno it irrigasyon. Patapos yun kami, hindi na. Kabay pang makapatubi yun. Kung kaya nasan, ay arang maugan, may tubig, gilat aron. Ay kon dunia rupagasaligan, ay uwa, gilat aron. Ha? Antos may lab, tangda sa yangit, kon may tubig o kon uwa. Pero kon ugan, taro inyong pangayoon, siguradong matubian kita kamo. Kay Ramil Bigo, ha? Good morning, idol. Watching from Belgium. Paki-shoutout mo ro mga grupo ita pinagabi Aklan chapter. Gabigid kay Edgar Rentillo. Ayan nga naga

morning man kay Herbacio M. Duran Jr. Sa aton yung mga tricycle driver, sa mga multi-cab driver, jeepney driver, maayad-ayad gid niya agahon. Sa aton yung mga street sweeper, sa aton yung mga street cleaners, ha? At sa aton yung mga garbage collector nga naagyan ko kay ina, samtang nagapaagto ako iya sa broadcast center, ginatamyaw ko gid ita maayad-ayad nga agahon. Ay kung uwa kinyo ay uwa tagalimpyo ro atong palibot it banwang kaliburon ay aton nya mga tanod inatamyaw ko gid ita maayad-ayad gid nya agahon sa aton nya mga kapulisan nga naga maintain ita peace and order iya sa bilog nga probinsya Taklan inatamyaw ko man ita maayad-ayad gid nya agahon. Aton niya mga miyembro at bipat agabigon gidro mga mahugod nga nagapugaw ag nagatiniyog no sa kabaryuhan ginatamyaw ko gid itama ayad-ayad gid niya ro mga taga knitting boys mga mangingisda naton una sa may barangay Mabilo Kalibo ha ay ginapatamyaw gid kamo ni Kagawad Inday kakabay pamana nga una kamo sa mayad nga gawas mayad nga sitwasyon ag mayad nga kahimtangan ag okay nga okay nga okay pa kamo sa all right sayod ko nga ro ibang mga mananagat naga timing suma kun hiuganan ka magamig man mana abisan nga ito kasagawon bisan sa tubig ka nga nagautaw-utaw magamig kung hiuganan ka di ba siyempre ro dopoy-dopoy pa ithanging habagat ay ga kurog tay katuanan mo ron kon pangapi anay kamo ah kon mas agang-agang ang ginagamig kamo. Good morning anay ha kay Mr. and Mrs. Sapini ag Nono Magno no nga naga monitor man makaron sa aton kana nga pagpangalagan ag kay nang nini Amalia de la Cruz Obiaga kay nung muli nga naga monitor una sa may Amalia store ag sa MGMC gas station ag una sa anda karanga talyer. Good morning man kay nung Merlin ag kay nang Julian Relo ha ag una man kay nung Dulpo Morado nga nagamonitor man makaron sa aton kara nga pagpangalaga da Banwa. Kasempre sa mga taga barangay Briones, sa mga taga barangay Kaano, barangay Puok, sa mga taga barangay Andagaw kay Tita Emma Vega ha, Maxima Vega kay Kapitan na Juliet Melgarejo. Tamang tama gidro pagparestor, pagpaakad, pagpagapad, pagbutang itasan baging ha sa mga kanal. Especially sa Andagaw Creek no, ni Kapitan na Juliet Melgarejo. Imaw gitaro naga hands on supervise nagatan-aw rito ko mga tawo nga nagaakad nagakutkot kung tama ro andang trabaho tamakot kagauya no ay ito yun abi man rumandatos katon na idol o ikamayad it aton nga mga pumoyo imaw tay kusang adlaw nga to hay kaibahan ako ay nagasugay-sugay ta kaming dewa sa silak para gamang hi-supervise ag hi-advisean nga pagkatapos nyo man at makaroon sap-sap butangin nyo rayon mana itsan baging kung hindi yun mana magtupay ag magkitid ituman do aton karanga Andagaw Creek o, di ka na partikular sa gugta it mga daroy ha ay nagkitid rin karon bangod nyani ko paghugog itambak ita mga bagas ag bato sa proposed barangay road mga katodo pero pamilya daroy nagdonar ita gugta nga obrahong karsada payadron ay pabordon sa Andagaw nun nga may karsada di karon sa nasambit karanga lugar. Good morning ulang ha kay Kapitan na Juliet Melgarejo. Aga ka man naman good morning sa mga taga barangay Bacau Sur, barangay Bacau Norte, sa mga taga New Buswang, ginatamyaw ko gid ita maayad-ayad gid niya aga. Sa mga taga barangay Istansya ha, una sa Team Boboy sa Buko, ginatamyaw ko gid ita maayad-ayad gid niya aga. Kapuboy, marami makaron maghigop itaho, ay apat malang kaming bilog iya. Ayuwa pa siguro iba makaarangkada ay hinadlukan ag nanilong pakuugan nga ra.

0: at yang kami iya ha, yeah. Panayhi kami up at iya, tama kita je, yeah. Up at malang kita. Pero up at kapitsel man. Good morning man sa mga taga-barangay Mubo ha. Ang salamat gid sa pagbisita kabi kay Kagawad Junior Tori ina sa El Capitana Restobar. Kay Madam Jocelyn Ado ang nagbisita gid kabi sa El Capitana Restobar. Ay makaron hindo na para na sanda. Maduaw man to sa andang igmanghod o kon kapamilya nga nagtaliwan. Ugyon man to sa Kalison. Ako pagtaliwan it andang kapamilya sa may Aranas Balete Aklan. Aga siyempre good morning man sa mga taga Barangay Tigayon. Ina kay Daddy Bert Tabasa. Agina man sa Linabuan Norte ha kay Kapitan Bimboy. Ba kanami kita kaya. Agabo kita ko anang balinghoy nga kulay puti. Ha putian nga balinghoy ni Kapitan Bimboy magabugabo no aging yaha ni Kagawad. Agbutangan ita gata nga pure gata itiyog ba o Maria Kagosep. Siguro mga anom tang tilod rang hakaon. Aga nabusog na kita, waon kita kaihapon mga katodo. Aga siyempre manwa, good morning man sa mga taga Barangay Tinigaw. Ina kay Nanay Cap, ag kay Tatay Cap ha. Kay Kapitan Nini, ag kay Kapitan Toto, ag kay Wonder Woman. Ag kay Miss Mary Andra, tay Wonder Woman, good morning. May theoretical driving gali makaron.
1: Wow, din yung bakayang ibuka.
0: Seminar na sa covered board.
1: Nakapagsalita.
0: So, ita barangay Backhouser, no? Na pagpaninguha ni Kapitan Bernabe Sousa Aquino. Magbuka ni Kapitan Boy. Gali sa mga nagparehestro. Masi makahingapot pa ka mo.
1: Taas, walang mabawa. Patay.
0: Ay, dayang agahon dun. Proceed ka mo.
1: Asus,
0: ah? Ging reset lang gali sa Lunes ay blackout makaroon sa Backhouser. Hindi, tagali madayon. Ging reschedule lang sa Lunes. Apit sa 22 rong theoretical driving seminar nga pagahiwaton kunta makaroon ha. Alas 8 hasta alas 5 itapon ay uwa tagali hindi madayon. Ay bangod nga brown out ko no makaroon una sa may barangay Backhouser. May schedule it power interruption. Siguro ha, ay hararong mensahe katon ni Kapitan Boy Aquino. Good morning idol, panawagan ko lang sa participant makaron ita theoretical driving seminar nga ging reset or ging reschedule sa Lunes June 22 wrong theoretical driving seminar ay brown out man na makaron iya sa Backhouser. At sa pagarihas malang man kita mga nangan kara at tuguporon man siguro kita nanakara. Good morning kay Efren Flores, kay Noel Taay Batiles, at kay Nung Gido Reyes. Anong Gido, good morning. Aga siyempre sa kamilugan itaton kara nga pagpakalagad banwa pagaibhan kita ko aton nga mga katodo patrol reporters ha. Kakaina pa nakadeploy, ang kaina pa man nagsuway-suway sa ugan. Asa hindi magbuhay, i-check naton nung report direkta sa may provincial hospital ha. Sa report ni katodong John Cabecilla. Agkama naman, pagkatapos sa provincial hospital, magaos-os dayon imaw ha. Sa portion todo bantay presyo, todo bantay supply, direkta sa aton nga may temporary public market mga katodo. Standby katodong John. Aga i-check man naton nung report ni katodong Rinald Banjola. Mga balitang pulis direkta sa may Kalibo Municipal Police Station. Kamustahon taro ratong mag-live-in. Kunohay na dakpangin. Ay abaw. So standby ha. Ay i-check naton doon sa report. Mangayo kita ita detalye pagid. Follow-up report. Pinagi kay katodong Rinald Banjola. Aga report man mga balitang pulis pagid sa gihapon ni katodong Rolly Boy Herrera nga basang-basa man sa ulan. dalin pa sa Makato. Pagtot naman siya, agpagto itakalibo. So standby ka todong Rolly Boy ha. Standby ka todong Rinald Banjola. Standby man ka todong John na Cabicilla. Pero dali yan. Ay matsaro pag-asa, nagasugusin niya siyon. Si ka todong Obit Badrina. Pagantayan nato na Ro LPA outside sa Philippine Area of Responsibility. Ang padayon nga ginamonitor ita pag-asa ha. Kung daya ay maging bagyo pero maisot nung tsansa nga magiging bagyo kuno rurayang LPA nga una sa gihapon sa guwa ita Philippine Area of Responsibility. Okay, hindi una ton pagpabuhayon pa. Ay total una yun. Si katodong Obit Madrina mga katodo, i-check na ton sa anak karanga report.
2: Radyo Todo Live Report. Report.
0: Katodong Obit, magandang umaga po. Please go ahead.
3: Magandang umaga po sa inyong lahat at live mula rito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Narito na ang lagay ng ating panahon ngayong araw nga ng Biyernes, June 19, 2026. Ating latest satellite images, makikita po natin patuloy pa rin yung pag-iral ng easterlies. Ito yung hangin nagmumula sa karagatang Pasipiko na magdadala pa rin ng medyo mainit na panahon sa malaking bahagi ng ating bansa. Sa ngayon, nakaka-apekto po ito sa bahagi ng Visayas, Central at sa Southern Luzon. Asahan pa rin natin, malaking bahagi po na ating kapuluan ay patuloy na makararanas ng medyo mainit na panahon, bagamat posible pa rin ang mga localized rain showers and thunderstorms takong hapon hanggang sa gabi. Kaya manatili pong nakatutok sa mga updates ng Pag-asa upang malaman nyo po kung saan lugar magkakaroon ng mga thunderstorms, mga isolated thunderstorms and rain showers. Nag-issue po tayo ng mga warning. Samantala naman, yung minomonitor po natin na low pressure area ay naging isang bagyo na kaninang alas 2 ng madaling araw. Ang huling lokasyon po nitong tropical cyclone na nasa labas pa ng PAR or ng Philippine Area of Responsibility na sa mayigit 2,000 kilometro silangan ng Eastern Visayas. Ang lakas po nito ay nasa 55 kilometers per hour, yung hangin po nito malapit kita, habang yung pagbugso ay nasa 70 kilometers per hour. Kumikilos pakanluran sa bilis naman na 15 kilometers per hour. Wala pa pong epekto sa ating bansa itong bagyo, at pero inaasahan po natin na ito ipapasok sa loob ng Philippine Area of Responsibility posible po by tomorrow late night or sa madaling araw po ng Linggo. At kayong posible po maging track nito ay kikilos pa hilagang kanluran, at posible rin po na maliit pa sa ngayon ang posibilidad na tumama sa kalupaan ng ating bansa. Kaya tumutok po sa mga update ng Pag-asa para dito sa binabantay natin na bagyo na maaaring pumasok ng PAR. Ngayong araw naman dito sa Luzon, inaasahan po natin malaking bahagi ng Luzon ay patuloy na makararanas ng mga isolated rain showers and thunderstorms. Posible po mainit pa rin sa tanghali, habang lumalaki ang posibilidad ng mga pag-ulan sa hapon hanggang sa gabi. Agwat ang temperatura natin sa Lawag na sa 25 to 33 degrees Celsius, sa Baguio 17 to 25 degrees Celsius, habang sa Tuguegarao 26 to 37 degrees Celsius, sa Metro Manila naman 25 to 34 degrees Celsius, sa Tagaytay 23 to 31 degrees Celsius, habang sa Legazpi 26 to 33 degrees Celsius. Dako naman ang Palawan, Visayas at Mindanao. Ang Palawan, makararanas din po ng mga isolated thunderstorms and rain showers. Agwat ang temperatura sa Calayan Islands, 25 to 30 degrees Celsius. Sa Puerto Princesa naman, nasa 26 to 33 degrees Celsius. Mga pulupulong pag-ulan, pagkilat pagkulog din ang maranasan sa bahagi ng Kabisayaan. Habang ang agwat ang temperatura sa Iloilo, 25 to 33 degrees Celsius. Sa Cebu naman, 27 to 33 degrees Celsius. At sa Tacloban, 27 to 33 degrees Celsius. Ang kalakhang Mindanao naman ay makararanas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may mga pulupulong pag-ulan, pagkilat pagtulog din, lalo na sa dakong hapon hanggang sa gabi. Agwat ang temperatura sa Zamboanga City nasa 25 to 33 degrees Celsius, sa Cagayan de Oro 25 to 32 degrees Celsius, habang sa Davao nasa 25 to 34 degrees Celsius. Sa lagay naman ng ating karagatan, wala po tayong nakataas na gale warning sa anumang bahagi ng ating bansa. Panayad hanggang sa katamtaman ang magiging pag-alo ng karagatan. Ika sa pumalaot ang mga sakyang pandagat at malilit ang mga bangka na pumalaot po sa ating mga karagatan. Bagamat kapag may mga thunderstorms, iba yung pag-iingat po lalong-lalo na ang mga malilit ang mga bangka na kung minsan po kasi nagiging malakas pag-alo ng karagatan kapag may mga thunderstorms. Narito naman yung ating nasa magiging lagay ng panahon sa mga susunod na araw. Makikita po natin, posible nga pong pumasok ng PAR or ng Philippine Area of Responsibility itong bagyo na nasa labas ng PAR. At dahil po doon, yung mga kaulapan na dala nito ay maaaring magdala ng mga kalat-kalat ng mga pag-ulan sa bahagi ng Mindanao at Visayas bandang this weekend, lalo na po bandang Linggo. Samantala naman sa pagkilos po nung bagyo, Hilagang Kanluran nga po, posible naman na matrigger nito ulit itong habagat or southwest monsoon. Kaya naman, pagdating po ng Lunes hanggang Martes, posibleng maging maulap yung kalangitan na may mga pag-ulan. May bahagi naman ng Visayas at Southern Luzon, at maaaring din po magkaroon ng epekto sa ilang bahagi ng Central Luzon, kabilang na rin yung Metro Manila. So, pero patuloy pa rin natin ito ay mo-monitor, lalo't lalo nga po na nasa labas pa ng PAR itong bagyo. Itong latest naman po na track ng bagyo, narito po siya, base po sa ating latest track, hindi po posibleng ang pumasok ng Philippine Area of Responsibility itong bagyo bukas ng gabi or madaling araw po ng Linggo. At kapag pumasok ito ng Philippine Area of Responsibility, tatawagin natin ito sa local name na Francisco. Pang-anim na bagyo na po ito ngayong taong 2026. At dahil nga nasa karagatan pa rin, posible po na patuloy itong lumakas at maging isang typhoon category. Pag sinabi po natin typhoon category, tatama ito sa lupa, aabot na hanggang signal number 4 yung lakas niya. So yung ibig sabihin kapag typhoon category yung bagyo. Kasi naman sa ating track, makikita niyo po itong ating cone of confidence, ay posible po kung lalapit pa yung bagyo, maaring maapektuhan nito yung mga kaulapan or yung mga hangin nito yung bahagi ng extreme northern Luzon. So sa ngayon, hindi natin inaalis yung posibilidad, bagamat maliit nga yung chance po na tumama ito sa lupa, maaaring pa rin tayo magtaas ng tropical cyclone wind signal sa may bahagi po ng extreme northern Luzon or ng northern Luzon kapag dumikit po itong bagyo dito sa bahaging, sa hilagang bahagi ng ating. But again, malayo pa po kasi yung bagyo, kaya posible pa rin magbago itong track na ating nakikita sa ngayon. Kaya patuloy pong tumutok sa update ng pagyo. Ang ating araw naman ay sisikat ng mayang 5:28 na umaga tulubog, ganap na 6:27. At sundan pa rin po tayo sa ating iba't ibang mga social media platforms, sa X, sa Facebook, sa YouTube, at sa dalawang websites, pagasa.uc.gov.ph at sa panahon.gov.ph. At meron na rin po tayong mobile app sa Panahon po, so maaari nyo pong i-download po ito. Well, kayo na ko po binabanggit, no? Marami pong mga isolated thunderstorms na mararanasan. So para po updated po kayo, maaari po kayong tumutok sa iba't ibang mga websites. I-follow nyo po iba't ibang mga websites at social media platforms ng PAGASA para updated po kayo sa mga inilalabas nating thunderstorm advisories, rainfall information, heavy rainfall warning, at flood advisories kung bata. At live naman nagbibigay update mula rito sa PAGASA Weather Forecasting Center. Ako si Obet Padrina. Maghanda po tayo lagi para sa ligtas, Pilipinas. Maraming salamat po. Have a blessed Friday at weekend.
2: Radyo Todo Live. Report! Report! Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo! Radyo Todo!
0: Abogid niya, salamat ha, kay Katodong Obet Padrina. Direkta nga nag-report sa PAGASA Weather Station sa Quezon City. Aturo update ha, itabagyo nga ginabantayan, hindi gid mapungga, no? Nga magasugod imaw sa bisinidad ita Pilipinas. Ag once nga makasugod imaw, ay pagatawgon imawong si Bagyong Francisco.
2: Berrada! Berrada!
0: Man kuno nga klasit nila lang ha, kabay pa ha. Ag taklihes man imaw eh. Once nga makasugod ang imaw, ay gagulpi imaw itkurba pabalik, no? Pasaka imaw, no? Hindi imaw makatama sa kahugtaan ita Pilipinas. Doon yung manami nga balita, no? Makaroon nga nasagap naton nga hindi imaw magapak sa landmass, no? Ita bisinidad ita Pilipinas, no? Hindi imaw magapak sa kahugtaan, kundi pagsugod na sa bisinidad, magulpi imaw itiyog pabalik. Rong nasambit ka nga bagyo nga pagahingaganan nga si Bagyong Francisco.
2: Berrada!
0: Good morning, anay ha, kay Ray Martelino. Wow! Nga nagagaha ko na't pamahaw si Toto Edwin Tukol. Ina sa hat si Ray, no? Agroan ang nagaha, high spooner. Ay, abaw, ay kanami-nami. Taron, no? Makarang magamig-gamig, nga may sausawan ka karang tubang dalisay nga ganggaw, ag katumbal, butangan mo't bawang, ag isausaw mo rin mo nga ron nga spooner, Sos Maria Kagosi.
2: Berrada! Berrada!
0: Sos Yumataro imong sangka kaldiro nga mabahaw kon o kon sangka bandihado, ha? Good morning kay Rodilio Castillo, kay Mila Macaldo Natalio ha. Mabaskog ko noroogan una sa may barangay Tambak, according kay Mila, no? Kay Ampod Benito Rintilio, no, nga nag-monitor man una sa Quezon City.
2: Todo Berrada! Berrada!
0: Ano ro mga mainit-init agabugubantayan nga mga balita makaron sa aton karang pagpangalagad? Ro update gali, no? Sa ratong daywa ka mga basketbolista at Ateneo, no? Maiging papanaog nga immigration lockout, bulletin order halin sa Department of Justice, no? Ginamonitor dayang Sanday Baldwin, si Kimbo Jacinto, si Castanyo ag pati man si Soriano. Raya sandara nga mga tawo, no, roging papanaugan aga cover ko rayang immigration lockout bulletin, no, nga ging papaguwa ita Department of Justice.
2: Todo Berrada! Berrada!
0: Ara kita sa balitang flood control. Ay nangayo kita it-update kay Kapitan Boy Aquino nga rurayang construction ita flood control project halin iya sa Banwa ita Kalibo, no? Paagtor ito sa Iriat Libakaw, Pasaka, sa aton nga Aklan River, ay una un gali sa phase 1. Arurayang ginatawag nga project affected survey, no? According kay Kapitan Boy, no? Raw survey ay para yaman nga ma-determine kung may mga apektado nga haagyan, para ro mga apektado ay maayos, no? Tauan ita nagakaigo nga just compensation, no? Bayaran rokotob sa maagyan kurayang gina construct ra ita CTA, no, ro CTA raya ro contractor, no, it nasambit kara nga proyekto, no, ag finance ra imaw kung Asia Development Bank of the Philippines o kung ADB Philippines.
2: May punto ang bawat komentaryo.
0: Pagantayan ta, monitoron tara ha. Ay, may admataron nga masipong Roaton nga Aklan River ay kabuhay yun da nga isyo, no? Kabuhay yun da nga ginapangayo, no? Nga maproteksyonan, roaton nga magtimba nga Aklan River iya sa may east side kuaton karanga a probinsya Aklan o kon western side kuaton nga probinsya Aklan.
2: Todo Berrada! Berrada!
0: Samtang sa pihak kabahin, kahapon, hakamanumano naton si Andagaw Punong Barangay Juliet Melgarejo. According kana legal agbukon it illegal ro mga stall, no, ro mga nagabagaligya, no, ro gina consider nga obstruction, ha, squatter di karon sa kahabaon it San Lorenzo Road ang mga katuto, no, nga ging butang it local government unit it Banwang Kalibo para igibway nga ni, no, ro area it old market para sa pagguba agpagpatindog it bagong tindahan. Request abi, nagtawag ka na, no, aminado si Kapitan Juliet nga nagtawag ka na ro taga MMJ nga nagahinyo kung base pwede man nga ipakliring, palimpyuhan duro yung prente ita MMJ, no, magkilid ang mga katodo. Pero according kay Kapitan ay hindi tama na pwede natin doon matabing ay legal mata, may mga permit mataruray nagabaligya, no, aging obra gamang nga temporary nga lugar para kanda sa anda nga pagbaligya rong kahabaan it San Lorenzo Road agpati man do dating kuananay rurayang aton nga transport terminal, no, iya sa may San Lorenzo Road nga sakop it Barangay Andagaw. For the meantime nga ginakonstruct ro aton karanga tindahan.
2: Todo Berrada! Berrada!
0: Doon maklearing sa pihak ko rayang hinyo itaga MMG mga katudo. May balita kita ha, nga rurayang mga nagabaligya man sa prente it dating Ramcat o Ramsat o makaron hay iisyo, hay pagkakliringon man, so itry taron nga makonfirm ha, kay Kapitan Juliet Melgarejo kon minatood, ha, nga igakliring man, roya sa prente nga ra ha, sa may Rojas Avenue, no? Di kara sa may prente it eskwelahan it Aklan State University, ha? Kalibo Campus, dating Ramcat o Ramsat, mga katodo. Abo man abing mga nagabagaligya di karon, no? Kun halin kaya sa Rojas Avenue, paagto ka rito sa Ubos Itandagaw, iya ron imaw sa may right side. Kun halin kaya ito sa Ubos, pasaka kay Rojas Avenue, iya imaw ron sa may left side, abo man nga mga nagabagaligya, abo man nga mga nag-obstruct ni karon. So sa nabuon natin yung information, kung tama raya, ang nagapamati si Kapitan, please confirm cap, no? Kung pati raya, hay pag-aagyan man it clearing operation. Ano good news ay matapos naton nga talakayon last week ha ay ging tagana para sa sangka committee hearing, I think committee on health, no, it aton nga sanggo ni ang panlalawigan ro pagtao it ginatawag nga healthcare services sa mga PDL naton una sa BGMP na luok, no, pinagi sa Dr. Rafael Istumbukon Memorial Hospital sandara o mga tao o ginatawag nga nga healthcare services, no? So, roging pangayo ka to nga otoridad ni Governor Joanne Miraflores para makasugod sa sangka memorandum of agreement ging aprobahan po ko aton nga sanggo ni ang panlalawigan. Aron ha, mga katodo. Roaton nga Department of Interior and Local Government Aklan ging kilaga bilang 2026 Gawad Pag-asa Regional Qualifier it Civil Service Commission ha, agharapagid sambilo, congratulations sa taga DILG Aklan ha, ging kilaga pagid dugang bilang 2026 Gawad Lingkod Bayan ha or GLB Regional Qualifier it Civil Service Commission Gawad Pag-asa Kategori. So congratulations sa DILG Aklan. Good morning anay kay Tatay Jesus Alcobindas ha. Mabaskog konuruugan ag kidlat ay panago kay basihigo ka. Ha? Panago kay Tatay Jesus ay basihigo kay kidlat. Ay ato sa hamindan nga to may nanilong pangani sa waiting seat pero haigo patay. Ha? Ito sa may area at hamindan kapis, no? Good morning kay Julita Parman, kay Margit Taglay ha. Ginapatamyaw na si Pram Dalang Palay Bulacan. Ayan. Kay Joe Mariner ha. Ag kay Jerry Ritos ha. Nga nag-monitor man makaroon sa aton karanga pagpangalagan. Subo gumatay. Matsa mabalik komando African Swine Fever, no? Ro Office of the Provincial Veterinarian Aklan ay nagahimo makaroon it close monitoring. Ginamonitor. Ha? Ro dahilan ko kaso it's swine mortality o kung pagkagamatay it kasapatan sa kaiping naton nga probinsya like sa Kapis, no? So ginapananaw kung daya hayro pagpanagasa guman it African Swine Fever mga katodo o kung ESF nga ni roaton nga mga manog baboy ginakubaan nyo man. I-check anin nato si katodong John Cabicilla direkta sa may provincial hospital. Agmaos-os dayon kita sa aton nga may temporary public market. Total naka-standby gon sa mga natipon nga mga balita. Katudong John, standby.
2: Radyo Todo Live. Report.
0: O i-check nato si Katudong John Cabicilla direkta sa may provincial hospital. Ag sa aton nga temporary public market patrol, please come in.
4: Katudong Judil, no, iya kita makaroon sa pinakalikod nga porsyon itaton nga may temporary nga may kalibu public market. Pero unahon tayo na itong report. Sa ato nga may Dr. Palis Tumbukon Memorial Hospital. Sangka senior citizen katulungan Julba na aksidente sa motorsiklo o nahulog kay Mora sa tulay. Aga, yan makaroon nga sa ato nga may provincial hospital dahil biktima nga ita pagkahulog sa tulay nga sangka lulo nga si Arturo Dominguez si Tintaan niyo sa Pangidaro. Pero no, ito barangay Arcangel sa Banwa ita Balite nga pitiin. Sakay sana nga motorsiklo katulungan dyan, naman sa nang lugar, yun, mga tulay rin na sa nang lugar nga ra, ay siguro na outbalance, taraya si Lulo nga ra, agro-direksyo na kumura ng motorsiklo ka ra, sa idalog itulay, aging kabuliganan na katulungan dyan, itandang mga pumuyo rin na, sana nga ginhulugan, na kusin, tingdala iya sa atin na may provincial hospital, dahil si Lulo Arturo Dominguez, ay nakaagong katulungan dyan, mga nakasari-sari ng mga lastro, sa nakasari-sari nga party karanawas ng sin dahil nga biktima hiya makaroon sa atong nga emergency room kita atong nga may Dr. Palis Tumbukon Memorial Hospital dahil mga sangka 21 anyos na tinuga na aksidente man sa motorsiklo ba tatlo ka vehicular accident makaroon nakabawag sa atong o gindala sa atong nga Provincial Hospital dahil nga nakabiktima nga si George sa Kindong. 21 anyo sa pagkidaron karon imong taga-barangay sa Bayon sa Banua Itabanga nga kunsin. Sakay man sa ana nga motorsiklo pagkabot sa katulog ito imo na accident sila sa may barangay Taihawan sa Banua Italiso. Tumumba ko sa motor nga nagnasakay kunsin. Ding pabuliganan man imong katulog dili nga gindala iya sa aton nga may Dr. Pais Tumbo Memorial Hospital dahil si George Kindong ay nakaagom katulong nga dulit mga nakasari-sari maghihapon ng mga lasto sa nakasari-sari na parto kinawa sa kusin. Dahil nga nabitima hiya kung makulis sa atin may Dr. Pais Tumbo Memorial Hospital. Dahil pagiging sa 41 anos sa Tinuga, na-aksidente man sa motorsiklo. Aging galam niya sa atin na may Provincial Hospital dahil nga nabitima nga si Edgar Tiukid. 41 anyo sa pag-idaron na, no? Imoray taga-barangay, Andagaw iya sa may Banua ita Kalibong at Pusin. Sakay man sana nga motorsiklo, aga ina man mismo saan ng lugar sa may barangay Andagaw. Imoray na out balance, tumumba man imo sa motor nga anag na sakay, silk up sila gabi na katulong gudel. Agi mo man dahil din na respondiyan na tatang taga MDR Arimut Manapilibo. Agrobiktima, haiging dalaya sa ato na may Dr. Pais Tumbokon Memorial Hospital dahil si Edgar Pukit ay nakaaguman ito nga nakasari-sari nga lastro. Saan nakasari-sari man yung parto pinawa sa kusin. Kaya nga nga biktima, ibig buong man niya sa atin na may Dr. Pais Tumbokon Memorial Hospital. Aga, bago lang kita sa mga nakakunpay makulong-katulong din niya sa atin na may Provincial Hospital, sa atin na surgical ward, may 54 ka mga nakakunpay. Sa atin na PD ward, may 49 ka mga nakakunpay. Sa atin na OB ward, may 99 ka nanay at may 14 ka maunga rin nakakunpay. Sa atin na female ward, may 68 ka mga nakakonfine. Sa atin nga medical wards na kunsin, nakasari-sari ng mga bati ano nakakonfine, may 128 ka mga nakakonfine. So matotal sa kabilgan yung nakakonfine mo kung sa ating provincial hospital, kay bahan yung doon ICU ward at doon isolation ward, may 442 ka legal age at may 14 ka mangunga sa kabilgan yung nakakonfine mga ron. Sa atin yung may Dr. Pais Tumbokon Memorial Hospital. Aga halin sa Provincial Hospital katulin ba? Nag-resocated niya ba? Nag-asigabong karo ulan, no? Kabasko, gruatong ulan na karoon niya sa atin yung may temporary yung may Kalibo Public Market at sa atin yung mga natungda, no? At tunipan ninyo riyan, roato yung Kalibo Public Market dahil kauoy, roato niyo yung mga negosyante. Kanan nga up-up o lima kasagilong riyan na ginbutang o ginbutang na nariya sa anda nga pangta nga rin nga bubungan ay tanan na hinagabusawak iya tanagatungpa rutubi sa mga lato ko atong mga negosyante labi-abi gina sa atong nga mid-six loan di ka rin kita pinakaabo parang nga apektado o atong nga
0: hindi kayon bali magproblema sa Sabaw
4: awakot problema sa Sabaw gasagmaw niya
0: nagasagmaw talaga sa ulan naga,
4: ay nagakwa niya tasan nakatulong dili no wow tanganit tawur anda nga lato ko ay sipi nga busawak rulan na ginagatungpa sa nang lato. Pero ubra karo mga negosyante nato ina naga usul sa panilungan anda o si paring mo totoong ni Pumusino basa o niya ni Imura ay rana ng lato ko kayo gabusawak ay
0: paghigop lang maton pari totoong itsabaw pag uli ah
4: o wow di mo't problema sa Sabaw gasagmaw daan na rin ang mga lato katong mga negosyante riya sa sulit atong temporaryo Kalibo Public Market maka uwi man ro natungda ro mga engineer ka kasi nori engineer ka rin nag-ubra kanawa man rin klase pag ubra kung anong bubungan niya ra. Una-una, kagapad-yapad na bubungan, panta, paano eh, pantulog nila. Karoon eh, nagabalik na rutubi sa Aro del Panta na napagubra. Ang ganda tanan na sa kilong, puro tanan na iyata sa sulod na ito nga mga negosyante na gatumpa rutubi. Kapag pamakarang kamakarang kapagil, kabasugulan ha to, gabinusawak, gabusawak na rutubi. Kaya sa sulod na ito nga, temporaryo Kalibo Public Market. Kauoy, no, atong mga negosyante niya. Araw nga nila, kalisod nga nila, andang real situation. Dugangan pagigani daya nga nagakapinitin sa sanad daya nga nagabusawak ng danga sa gilong riyan sa sudi tapos ng Amerikano publiko. Huwag matakanong katulong nyo, gatulor, gawatulan. Pero pag abot ay katingulan, hay kahuoy talaga ang sitwasyon niya. At tunin niyo, huwag agad makita niyo personal kung ako nga ginahambal nga rahay pinuril. At tunin niyo riyan, ang gilingon man niyo riyan ang sitwasyon ko ato nga temporaryo Kalibo Public
0: Market. Nahadlok man sa darong katulong nyo, ina mag-agtog maglingling, basi sabihan santa.
4: Ah. So yun o, nagahinyo. Nagahinyo man, ro mga tanan nga negosyante riya. At tuni magkurusan dari ang lulilingling.
0: O, tanawon, kasi mabuhay-buhay pa nga makahalin, mabuhay pa sa nga nakaantos.
4: Sa buhay-buhay, patrapag antos lang dari yan sa sulit atong temporaryo na may kalibu public market nga niya. Ulo kay ara, maniyura, kapin pare nga. Haraon, kapaabuto nyo dato nga nga sulidas na pag-ilinula, no? Kauhiro atong mga negosyante. Aghara, makaroon doon isda, mabakalaya. Sa sulit atong nga merkado publiko, nag-aabutan ng mga isda, no? Bisan, maulan, hato atong itong mga negosyante sa magsakan area, ay nagasulay man kayo mga negosyante atong. Para good lang, baka negosyo man sanda, no? Ay alin mo gilang maulan, ito na itong mapuntan na. Agahara rong mga isda, no? Ang nagawat-huwat yun, kung anong isda, ag pilar o presyo, para nagabot na sa sulit ato nga merkado publiko. May pusit kita rin, abo-abor pusit nga na, 150, 160, 180 kilo pusit, no? Ibang ibang klase ng pusit, no? Abo-abo ra, dahil masunod marot, may marot kita rin, may mamiluintok, nabing marot ay sanggatos, may mawagtok at ang marot ay 160 kilo, no? Taglapat nga rin, sanggatos at kilo to sa sagwa kayo na, pero yan sa sunod ay may marot ay ang abilog ay 160 kilo. May asa-asa kita rin, kapo ko daw asa-asa ka na. 140, 150, hasta 160 kilo. Asa-asa ron. May batuanon kita rin, 180 kilo. Tamban ba, barator tamban, no? Barator atong tamban makaroon niya. Halin ni 50 hasta 60 kilo itamban. Kahapon, 80, makaroon ay 50 hasta 60 kilo. May ato rin ang aloy na kaya paring judye. Dila cross, may aloy niya. Abo-abor aloy nga na. 150 sa 160 madukilot aloy. May ato rin nga sulig. Kay paring Roger Ambito, may sulig imaw. Rosulig. Kay paring Roger, barato at rosulig ni paring Roger, no? 160 kilo. Rin may sulig. Buta ako nagkita, nagpunta na. Ay 220 kilo. Nga na yun, dahil wakang klase rosulig rin. Kay paring Roger, buro barato rin nga sulig. 160. Pero may sulig na rin. 220 kilo. Manami may salmonitik at rong ladyol. Baka sarangan ka namin. Salmonitik nga na, no? Ay 220 kilo. May ato rin ang gurayan. Gurayan niya, 240 kilo. May tulisan kita rin kay paring Judy na sa printing ito. May tulisan mo. 80 kilo. May durado rin kita rin. Durado ni paring Judy. Alin 840 hasta 200 kilo. Ina kay Bradley Rimon. May anamang durado na. Abo anang ako. Abo anang isda, no? May mataan kita rin. Mataan 140 hasta 160 kilo. Chayes Bisugo, 200 hasta 220 kilo. May danggit kita rin ba? Sa classmate, may danggit, no? 250 lang na kay Bradley danggit rin na hasta 300 kilo. May bantalaan kita rin kay Bradley Rimon. Halin it, 280 hasta 300 kilo. May mamsa kita rin katulungan din, no? Mamsa, baka nami rin mga mamsa nga rin sa atong tuloy. Mga iyat ang dawi, abik atong rin. 350 kilo. May liwit kita rin, oh, na kaya paring Jupil, no? Nga anang latok ni karon, no? Gabligat ang us natin, paring Jupil, no? Ay 250 kilo. May lawayan kita rin, 140 kilo. Ag may gusaw, galing rin gusaw na sa lingon din lang na 80 kilo. Ag sa bangus na tungil, huwag tat problema. Alin ito sa kapita ni Rio Fernandez, Lucky Fortis Deller, kay Ma'am Nining Tolentino, kay paring Jupil rin, no? May anang bangus rin sa kaiting Dananay Marita, kay Bradley, no? Ana di karang latok ra, no? Abo ang bangus. Depende sa size bangus, ha? 140, 160, 180, 200, 220, hasta 240 kilo bangus, ha? Pili ka lang mo, may lintok ra, pero barato mo ka. Pero dahil bangus ka ra, huwag kita problema ra. Abundat ang bangus ra, no? Aga, Ruyon, no? Pasayan natin, Ruyon, no? Magpong pasayan, 300, 350, hasta 400 kilo. Rutahong natin, Ruyon, 800, 100 kilo. Gani, adtulong ka mo rin, pinakalikod niya. Iya gabuligat mga tahong, no? Iya gabuligat mga pasayan, abo rin. Ang pagamot sa atong nga karne, ratong nga manok, no? Ratong nga dress chicken, ratong backyard. Imo mang gihapon, 200 sa 200, jis matagihapon ro kilo. Pero kabot ro part ng karne at manok, kung mabakal ninyo sa iba't ibang presyo, no? Ro karne ato nga native nga manok, ay 380 ro kilo, no? Ang pagamot sa karne nato, ratong baboy, dali ya kita kira sa may meat section, ay abundat kita karne at baboy, no? Kita problema, baboy, baka, ano ang abunda mo na kita? Gasalablay na tayo sa ato nga meat section, no? Andang mga karne. Ito nga ni Sikatos Katunganan, di katuro gabusawak na sa gilong, ay halos di karoon kaabo nga karne, di karoon na ron, wak out problema at sabaw matuhod, di kasagmaw, doon na rito nga mga latok, no? O karne na to't babi, o kasi por siya paglimpo, at 300 hasta 320 lang ang kilo, nagnaba-naba, may na nga ni nga 280, kung mga amigo mati mo, 280, 290, 300 pero rulimpo, 320 rulimpo, abiro mahal-mahal katong gil, dahil pinaka-first class nga, part ita karni na tot baboy no kanami ihawon sigangon kung ano maro kasi mo nga karang agpuro o kwantara awat atulan abira nga kwa no limpo pagabot sa pero kababot na pan si Carnita Baboy no umakalin nyo sa iba't ibang presyo pili at ako mo no kung ano gusto nyo haon makaroon sa adlaw nga Biyernes tapin para yung maulano na ito nga panimpo makaroon paabos pa rin na ito at bakal anuang warang unod kira 420 kilo pero kababot na pan si Carnita bakal anuang mabakal ninyo sa iba't ibang presyo pili at ako mo no kanong haon yung pron ang patahon ninyo ro na gagaon pag dinuguan na kompetor ya. Walang problema, libot-libot lang kamo riyan, di kara sa ato nga mid-section, abo rin yung hipilihan, ang hibakal makaroon nga, adlaw nga, Biyernes, no? Sa ato nga, gros, ato nga graso, gabaligat panakot ba, kay Ma'am Bibi Magallanes, no? Kay Paring Jopil, agad paring kay Ma'am Bibi Magallanes, Saris-Saris Tour, ina, di karoon, kompleto si Kando, sa kilig lang yan, di kara sa ato nga tindugan, ito sa printe, makita ni mo na, purong puno, wala ka nang hahanapin ba? Tanan nga, gusto niyong bakon sa panakot, mga gulay nato nga halin sa Pagyo, ina mo makita kay Ma'am Bibi Magallanes Saris-Saris Tour, no? Ayan man kay Bro Jopil, yan man na ng bangus nila. Pag bakal ka mo't bangus, ang intok mo bumakal pang lamay niyo. Kompletos rekados, no? Ang di ka sa kakatungana, kay parang mong sabaliro ka drive physics yun. Ang sa ako niya nga ginatindugan, katulong nga dito, no? Kararo ato niya ginatawag natin nga nag-kos-kos, ang nag-puga itayo, kung ato kamigo riyan, amiga, no? Araw, no? Kompletos nila na, may pang buko salad dun sanda, no? Karong gusto niyo pinuga, ina, review takin niyo sa pagtinda no agro gusto taninyo kamo matagapuga inyo ra taga tay ipakuskus ra kompleto sa katulong adyo walang karang problema gusto ni mo sabaw ya nakainom mo kita sabaw no ara may sabaw man sa nang binabaligya ya ta liog no ag pagabo sa tatong mga gulay wala kita problema ina sa may bagsakan ni ya aboron ang mga binugkus-bugkus mga gulay di kara sa kini di tatong na pisiksyon di karon do mga ginatid sinsin ang mga ginatagtag ng mga gulay sa din ninyo kung anong klase ng mga gulay ron ang kara sa pinakalikod ng portion kay ma'am malapad ina di karon do binilog-bilog ng mga gulay sa aton na main building no sa aton na grocery section na aburo ng mga bugas mga grocery walog sari-sari store ma'am Ria Mendoza pang sari-sari store ang gabi-abi kay Brad Roy Buntogon Restaurant, no? Pangmasa, karundo presyo. Sa lasa, wala ka nang hahanapin. Ina, di karun sa kaya Roy Buntogon Restaurant. Kama naman sa restaurant ni pareng dito mas, no? Kapiring Harley. Harley's Karinderia, si mga nato, sige do. Gahar ito, gabukaw-bukaw na daro kang nilaga, no? Sabaw pa lang, ulam na. Ina, kay pareng Harley's Karinderia sa El Barrios Ubos, no? Ina ron, kababog, pamahuro na. Di karun, aga ilabas, no? Mga tricycle driver, L300 driver, tanan doon na halos ina kay Paring Harlis Karinderia naga pamahaw ang nagailabas na tulong dyan. Ang di ka na pagpagawa natin di ka na pantot pala sa churon para pos, ina man abo man di karoon ng mga gulay no, ang mga gaon natin ng mga gulay no, ano mga gulay na pinila gaon, saging, kamuti, tanan doon halos na gaon no, ina di ka na makikita ninyo no, agaya ka sa katungan na no, sa Lorenzo Road, ina di ka na kaya prutasan, ni Papa Dads no baka namiton may mga itlog is Papa Dads ito na kadispis ana nga stall no kanamiton ina adto di karon kay ipin na di karon kay nung bani abo di karon nga nagabrigya man itbaw no di karon kompletos di karon ag may nagabrigya man sa tabukit mga gulay ag kun ano gusto ninyo ang mga ginamani butong takwan ina di karon ninyo mabakal di karon mga crackers na di karon kahilira sanda di karon do nagabaligan kon pili ang tika nga takamu asta di karon palapos ito kalap sa turun di bot ka sa atin na meet ang position doon yung kapan makondato na temporaryo na may kalibu public market o galing rumo subo-subo dahil maulan-maulanon kita makaroon ay kawoy rato yung mga negosyante riya nga nababasat ulan niya sa sulod ito na merkado publiko aga bago ako mag-istroke at rungado din no bagay na pasamatan ko happy happy listening niyo sa Golden Boys bawa ka namin kaibahan akong kabiiro, Golden Boys, no? Kaibahan si Police Master Sergeant Ralston Candido, retired Police Master Sergeant Ralston Candido. Kay Paring Roy Garmino, happy happy listening, no? Ato na kwanita Golden Boys, no? Happy listening, kinyo tanantun. Ag happy listening na kay Honorable Baray Kagawad, Jungjung Polinsyo at Barangay Poblasyon, Barangay Honorable Baray Kagawad, Lawrence Miraflores, itatong Barangay Poblasyon, no? Rumangalagtingan ato ng mga kagawad, no? Kay Honorable Barangay Captain Nanil Ibardula sa Candelario, happy happy listening ni Gapi na mati sa Dabacon Ina, makon may sila gawon para mga atong mga tanod doon na sa Barangay Poblacion eh, nagasigabong atong programa. Ang gabi-abig din no, kay parang bubog sa buko, ranang teams, sa tatlong termino, no? Ang magabalik, no? Tested ang probing nyo tara, ranang ako nga kumpare kababata, former three-timers nga naging kagawad at barangay instansya, kay parang Julito Flaviano. Subok na, maasaan, matibay nga ni igabalik sa konsiyo at barangay, barangay istansya si former barangay kagawad Julito Flaviano. Ag si barangay kagawad bro na, no? Grace Latsika Iba, no? Inaroon sa team ni Sabuko, Buboy Sabuko team na Sandaruga, pinamati sa namakarong katuntaran. Kaya kay Eric Fis, Daddy Bas, thank you, no? Kay Boss Bobit Ramirez, happy at least dingin, Ramirez Resort, no? Inaman sa atin pagkid ng mga listeners, iyan, no? Abo, atin yung mga igbangod na pinamati, no? Former ISB member, George Agmamila Kimpo, no? Gapinamati Sandaro, pamilya Kimpo na, nagpamali sa nakakon. Ay, kay paring Butbot, no? Agudon, ina sa Prokono, ba? Irayag. Rato nga advisor kita aktuda ya sa Banot Kalibo, no? Kay bahan ni paring Janis sa Minyo, gapinamati si Namakro, no? Paring Butbot, yung batalagan man ita, bari, kagawad at barangay poblasyon, no? Atong amigo. Nani, happy, happy listening, gid. Aking yung tanan-tanan. Kay Monica, Tambah, Gikos Tambah, gapinamati si Namakro, no? Happy, happy listening na, sa bilog ng pamilya. Dari ko itong ginalo, may atong natin na balita, no? Magaling niya sa atong may area of responsibility. Hal, magaling ito sa may Dr. Pais Tumbukong Memorial Hospital. Paaturya sa malasa-lasa natin nga, maulan-ulan natin nga, temporary natin nga may Kalibo Public Market. Gapon para sa Tudo Birada, ako man sa Tudo nga, June, kapisila ng Radyo Tudo, kaibigan mo.
2: Radyo Tudo Live, report, report! Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Tudo, Radyo Tudo!
0: Abogin nga sayamat ha, kay katodong John Cabicilla, direkta nga nag-report no, halin sa may provincial hospital, paagto sa aton nga temporary public market. Ayan. Good morning anay ha, kay Ampo Jinjin Mary Cipriano, nga nag-monitor ina sa may barangay istansya. Kay Sherry Herbacio Lusada, no? Madam Sherry, thank you, Geda. Kay Mami Pearly Puentes de la Rosa. Ayan, si inyong doa akong tinuga. Ihapiton ko ay manami galaswa makaron. Makaron magamig-gamig nga ra, no? Kay Nang Hilda de Leon Igos, kay Nung Buying, ina sa Tigayon. Kay Roger Losero Nagales, ha? Nga nag-monitor man. Pati man kay Sarhinto Romel Morato, no? Ag pati man kay Nang Losel Insensario, nga nag-monitor man makaron sa aton karang pagpangalagad. Sa pamilya rehente, ha? Pamilya de Roma, no? Especially kay Nanay Maria Imelita Rehente, nga nagapamati, gini na makaroon sa may sitio Kindot.
2: Berrada!
0: Berrada! So, good morning lang sa pamilya de Roma, pamilya rehente nga nag-monitor man makaroon sa aton karang pagpangalagad. Kay Mami Pior, una sa Supior Mansion, ha, nagapamati man, samta nagakutigon ko ana nga mga gagahaon nga pamahaw, no? Makaroon una sa Supior Mansion, kay Daddy Engineer Sotico Beltran, nga nagapamati man makaroon sa aton karang pagpangalagad. Kay Alan Briones, ha, good morning. Aga kama naman kay Elena Lane, ha, nga nagapamati man makaroon sa aton karang programa. Kay Melvin Olios, kay Bingay Almanon, kay Roy Buntogon, at kay Anderson Apotolin, nga nagapamati man makaroon sa aton karang pagpangalagad.
2: Berrada! Berrada!
0: Alas 6:20 aton nga oras, agroray nga oras, agroray nga balita, ginahatod katon. Be the best, be galing, be big. Magabalik programang Tudo Birada sa report na ni katodong Rinald Banjola, report na ni katodong Rolly Boy Herrera, pagkatapos ginyaman karasalbay.
2: Rentillo, komentaristang walang sinasanto. Tudo Birada! Birada!

sagana ay nakakamtan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka by Di Alintana. Bimeg ang kasama.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilagit ang bilogra akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay do yun latarakon nga ginano nga kada agahon na akong ginainom. Wow, na ako i-take it, ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
4: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
3: Drink responsibly.
5: Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
6: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
7: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation in Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gibya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling na pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampul-hampul. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton na ginahatag sa inyo inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors, they are licensed medical practitioner that can deliver you care.
6: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer lives.

0: drink responsibly.
1: Sa panahon ngayon, kailangan ng tatak ng tapang. Never say die. Paalala ng Ginebra San Miguel. Drink responsibly.
2: GTX 500, alagaan ang iyong atay. Sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500. Upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira, mag-GTX 500. Araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500.
3: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Calipo. Roong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo, umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itugda sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, pag-ibig ag in-house financing. Magtawag gamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 ag sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Martir Street, Calipo, Aklan.
4: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner! Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, swabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
5: Drink responsibly.
6: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
7: Ako si Jomer. Tutumargit ko sa D3 Bio pagang bilogong nga pamilya para maligawan ang infeksyon tuga sa mga virus at bakterya.
8: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
9: Pumakal sa mga butika.
8: D3 Bio.
10: Samphone Gold Coffee Mix.
11: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Samphone Gold Coffee Mix.
10: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
12: Bitin sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang paglalive, pag-aaral at streaming. Dahil sumaksis ka sa Unli. Free Unli Wi-Fi for 30 days at reloadable pa. Mag-PLDT Prepaid na. Visit PLDTHome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTB-252384 Series of 2026.
10: Samphone Gold Coffee Mix.
13: Ako si Amelia. Ipwede-pwede ko sa mabatean kong Samphone Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
10: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
14: Sa pag-retiro, tsimpungon raya para mag-enjoy ang magpahuway. Pero bisan retraduon, mas mayad gihapon nga may extra income kita. Hindi ba? Kung negosyo ka ay kapital para mag-upisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Pero imong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang collateral. Agro interest, 1.67% yang kadabugan. Agro white advance interest, simple gang reproseso. Ipakita gamang rin mong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, pro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, ag patas ro serbisyo. Pro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Calibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
15: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
16: Bukod po sa pagtatain ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
17: Tumahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara na maubos ko na kanin po. Hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2 sa madaling araw, pero madali lang yan. Bigla na lang sa sakit yung katawan ko at saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of people, kuya boy,

0: Ayan po. Okay na po.
1: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
2: Todo Berrada. Berrada. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
3: Pasadahan ta Anay Roaton niya mga taga-Miyawon. Ha, good morning Anay kay Karin Mayor, Jano Sarinado, ag kay Gillian Cortez ina sa Feliciano Balite, no, nga permigid ko no nga nagapamati ha, sa aton karanga programa. Nagapinamati man haro pamilya Torres ina kay Ampod Daglinin Torres, no, ag kay Nong Lini Torres, no, nga nagapagpangapigon makaron samta nagapamati sa aton karanga programa.
2: May punto ang bawat komentaryo.
3: Kay Bayet Bautista Yamog, ha? Good morning. Hararo mga calendar ag schedule of activities it kapiyastahan ni San Juan Bautista, no? Ro kagan-an, ay haro nagaumpisagon, umpisa pa kahapon. Aging tutanaw manaton kay Inangara bago kita sumaka, no? Araho, sa likod it Kalibo Pastrana Park Grandstand. Ara sa may CR. Sa kaatubang it Watson. Ag Crispy King. Haro, no? Kita nyo, no? Temporary closed ro portion it Martilino, no? Iya sa kanto it 19 Martyrs. Ag sa kanto it Rayang... ano nga ni? Lugar di Kararao, Rayang sa may Jalibito Museo, no? Archbishop, ayan. Archbishop Registrate, sarado ron. Di karon, Agastaria sa may Iriat 19 Martyrs. Portion it Judge Martilino.
2: Todo Berrada. Berrada.
3: So kagandaan ha, mag-aumpisa sa Domingo, ba, timing it? Father's Day. No, hasta sa 23 yata ra, no? Duraya nga rang kagan-an. Iya sa Martelino Street, no? Aga sa June 24, baliraya rumauna eh. Kagan-an nga rang rumauna ha. Tatlong adlaw ra, no? Sa June 24, sa kapiyastahan, ay una ro sumbasaan sa San Juan. Alas 7 at agahon una sa Puok, Cajete Port, no? Kalibo. Pag dason, pagkatapos ita sumbasaan, ay opening program rayon 8 AM sa Puok Cajete Port Martilino, Puok Cajete Port Martilino, sa Puok Cajete Port Kalibo Aklan, mga katudo, no? Opening prayer ni Kagawad Josephine Doroteo, Kagawad ita Barangay Puok, Philippine National Anthem, Aklan Hymn, Kalibo Hymn, no, recorded music. Welcome remark ni Kapitan Lodi Pinos, ro Barangay Captain ita Barangay Puok ka Kalibo, no. May message of support si SB member Ronald Marte, chairperson, no, a Committee on Tourism, Art and Culture, it aton nga konsiho itabanwang Kalibo. May message of support man nga iga-deliver pagid si Vice Mayor Philip Piero Quimpo Jr. Agtapos, mataot inspirational message si Mayor Juris Bautista Socro, ro aton nga Mayor itabanwang Kalibo.
2: Todo Berrada. Berrada.
3: So pagkatapos kurayang opening program, ay masugod yun dayon ro pag umpisa itaton nga mga aktibidad. Nagapanguna kara ro sa milog sa mga main event ita kapiyestahan rong bakbakan sa Bugsayan year 14. Ha? So ginauman-uman ko ha, bakbakan sa Bugsayan year 14. Chansagon it mga kalibonhon kasi ging pakamayad ko nga rayang competition ay exclusive yung gid-anay. Ha? Exclusive, ha? Sa mga kalibunhon only. Kuha, no? Waanay kara taga New Washington. Waanay kara it mga taga Nabas, no? Kundi, for kalibunhon yung anay, ang mga katuduging pakamayad nato, no? Kasi, kita ro nagabuyot.

0: aga pang 14 anyos yon, rorayang bakbakan sa bugsaya no karira itabugsay, ah, mga katudo, no? So sa mga kalibunhon nga may inyong mga baruto, nga dibugsay, ayusan nyo, no? Pag sinyo ita, kwan, timon, kasi uwa timon do baruto nga ran, nga ginasakyan, itaywa ka mga manugbugsay, mga katudo, no? Ang pagahiwaton do aton niya bakbakan sa bugsayan, sa Dilias Beach Resort, no? Ina sa Sitio Pudlon sa Barangay Mabilo. Good morning sa pamilya Meren, ha? Rotagana ita Dilias Beach Resort, mga katudo. Yan. So, ina pagahiwaton, ha? Ang mag-uwas ka ra, may una pakita nga traditional beer drinking contest, no? Ag may una nga padudo ag padidi kay Nini ag kay Tuto. Ayan. Nga nagaedad ita limang dagon. Ayan. Milk drinking contest. Kung may aton nga beer drinking contest, may milk drinking contest man kita, ha? Agatas sa sugod it biberon. Ipaubos kay Toto o kay Nini ang magabaton sa Night Cash Prize.
1: Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo.
0: Ang pagod niya ng kulangan sa tigagawat Inday ay king pakamayad na nga madugang imaw. Kaya nga ni, nagaproblema makaroon si gagawad kung siin mabakay it bisaya ka baboy. Tagbisaya kita, ha? Tagrayang sanay ta magdinagagan sa dayaag. Sanay mag-inukib rito it mga balinghoy kamuti, no? Sa bukid, no? Iya ko no sa madalag, according kay Dingdong, abo ko nung mabakay nga Bisaya, no? So, paki-inform lang, ha, ako, ay agtunan ko ina, no? Agbakon. Mga 15 kilos yang, no? Para may persa man ko dumagan. Agpersado mon kun aton nga pagadumugon, ha? Bulok man kun urok, ay basi pagdumog, mabalday aging mamatay, ha? Ega, asay kagit ka na, galitsyon kagit ka na, o gaihaw kagit ka na. Ha? Ang mga katudo, kung maisot nga klasit baboy, so mga 15 kilos, ha?
1: Basta
0: Bisaya, bakunto ni Kagawad Inday para idugang kasadyahan sa kapiyastahan ni San Juan Bautista, ina sa Barangay Mabilo. So meaning, may bakbakan sa bugsaya na kita, may beer drinking contest, may milk drinking contest, may padumog pa sa baboy.
1: Berwada, berwada.
0: Ay, kung makadumog, nga nga partisipante, ay dapat dumaga-intry ang karahe, rumagpalista, hindi pwede ruwa kapalista, ha? Ay bisan hidakpan mo rumaboy, agawa ka ito na kapalista, hindi man gihapon kimoron ma-award. Ma-award yang rung nasambit nga baboy, maitao, oh, kung ikaw ay nakapalista.
1: Berwada, berwada.
0: So nga ni, ginakangay rong tanan, rayang sanay magdumog. Ha? Rayang mga sanay dumumog kay misis. Pwede man doon ipadumog ta di sa baboy. Ha? Sanay ka gani kay misis dumog, ang baboy pa hindi mo madakpan. Okay, so pagkatapos karon may port bagong kalibo boxing tournament. Inaron pagahiwaton sa Pook GT Port, no, hapon. Pagkatapos ko aton nga event, iya sa Dilias, hay bakbakan it boxing on dayon, ina sa GT Port, Pook, mga katudo. Ag maguwas kara, may paparlor game for adult and children. Una man sa Pook GT Port, no? Pag igahos na nanday Mr. Mauro Samson, ag Miss Irene Abaw. Sandaro magahos ko rayang kalingaw-lingawan para sa may edad ag sa mga kabataan.
1: Rentillo, komentaristang walang sinasanto.
0: Ngayon, masasya ka na, enjoy git kararong tanan. Maumpisa kita sa Domingo, Father's Day sa kaganaan, pagka Miyerkules, or sa Pizza 21 man mismo, tama, 21 ro kaganaan, sa 24 ro sumbasaan, ag kama naman ng opening program agro pagbukas it mga paindis-indis or kasadyahan sa kapiyestahan ni San Juan Bautista, no? So pasagamat kita kay Mayor Juris Bautista Socro.
1: Berwada, berwada.
0: Good morning kay Vince Cristobal, ha, ina sa Sitio Manggan, ha? Ag sa mga taga-Tabaaw, abanga, no? Kay Brother Jaymar Carpio Julian, ita Plaque of the Divine Mercy, New Washington chapter nga nagatabid man katon soki manaton adlaw-adlaw.
1: Komentaristang walang sinasakto.
0: Balikan gali naton do opisina itmaw ha. Ay kahapon, si Miss Juan Bruño, rong Mau Agricultural Fishery, may ana nga pagpahayag sa natong letter of inquiry, ag request for financial assistance, banwa, ah, kung mga taga Apook Fisherpok and Rescue Ranger Association, ah, ay nano ay, matsaindit ako no madagar o request nga, aman, ayawa nga ni kunot pundo, owa it kwarta, ah, agbag-uyang kuno nga nakaparehistro, rurayang mga taga Pook Fisherpok and Rescue Ranger Association, pero, mana, according kay Mr. Gilbert Trintillo, ay saga, tama na roan ang ginahinambay nga ron. Ay una bes, nakaparehistro tama na kami. Nagsunod man na kami sa requirements, no? Sarayang ginapataong ayuda it gobyerno sa mga mangingisda naton mga katuto, no? Nga matsa, 2 milyata ray. Ay pangod kahapon, ginghambay nga, kahapon pangang mansanda, mag-aobra rat response mga katudo, no? Sa letter nga ni Mr. Gilbert Trintillo, dong presidente, ita Pook, Fisherpok, Rescue Ranger Association, ha? Ay hugaton lang man kuno nanakararong reply, itmaw, agbago sana maghimo pagid it nagakaigo nga aksyon o kontikang.
1: May punto ang bawat komentaryo.
0: Pero makaroon, itry naton nga maabot si Mr. Oriel Las Piñas. Ruaton nga hid itmaw, ha? Itbanwang kalibo.
1: May punto ang bawat komentaryo.
0: Itong Rinald Banjola, naka-standby yun.
1: Radyo Todo Live Report. Report. Bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
0: Direkta sa may primero distrito, Kuaton nga probinsya Taklan. Katodong Rinald Patrol, please come in.
2: Katodong Gadabel sa atong Kraga Police Report. Magaling sa atong Kraga Baga Municipal Police Station sa 1st District itaton Kraga Provincia kay Takyan. May kantanan sa ginaresto kahapon nga akusado, no? Top 10 most wanted person sa provincial level ag top 1, no? Sa municipal level sa Banwa Karaita Madalag sa kaso Kraga Qualified Rape, no? For a minor under Article 266-A in relation to Article 266-B, no, katodong Gadabel, kung siin kahapon da, ginserbero de krang warrant of arrest, no, matak na alas 3:20 kahapon itapon sa Dr. Pailis Tumbukon Memorial Hospital sa Banwa Karaita Kalibo agan sa karaykarang akusado, katodong Gadabel, nga si alias Ariel, no, na residente ita Barangay Panipiason sa Banwa Ita Madalag. Ginaresto itaton karon nga Madalag PNP, no, matapos nga nag-issue, no, ita warrant of arrest, no, si Honorable Maria Fe Macabales Taal, rong Assisting Judge kung Regional Trial Court 6 Judicial Region Branch 3 Kalibo Aklan, ako nagataliwan karaga June 11, 2026. Wa ita ginrekomendar nga piyansa, no, agan sa rekrang akusado katodong Jodel nga right after kahapon nga ginaresto una sa Provincial Hospital hay gindaga, no, sabayin ka na kung Madalaga PNP ag nakatagana nga iga turn over sa korte nga natungdan. So nasambi ka nga akusado o naroon sa paghinakop ita aton nga Madalaga PNP. Samtang sa piyakabahin, rundi man ka nga akusado, no, sa kaso ka nga qualified theft gina aresto man kahapon ita aton nga New Washington PNP katodong Jodel, no, kung sasin ginakabig nga number one most wanted person sa Banwa Karaita New Washington sa kaso ka nga 3 counts of qualified theft against, no, sa rekrang akusado nga si John Paul Rasco, no, sangka 30 anyos ag Imora Liborer nga residente kada kong sitio Gangawan Barangay Hugas sa Banwa Ita New Washington. Ginserbi man kada kahapon do nakaron nga mandamiento di aresto ka matapos nga nag-issue, no, ita warrant of arrest, no, si Honorable Bienvenido P. Barrios Jr. dong presiding judge kung Regional Trial Court 6 Judicial Region Kalibo Aklan. Kung nagataliwan nga June 17, no, naligad lang yung karagadlaw katodong Jodel, no, sa kaso karang qualified theft, no, nga kung sin, aron day karang akusado ay may una, no, nga piyansa nga ginrekomendar nga 24,000 pesos para man sa nakong temporaryo nga kahilwayan. So makaroon man karagadlaw, nagkatagana nga igaton over, no, sa korte karagadatungdan, doon nasambit karagakusado, matapos karakahapon nga ginserve ita aton ang New Washington PNP. Kabi iman nagpatigayon itaantay gambling operation do ato na First Mobile Force Company no sa Banwa kara itabanga mga takna alas 11:40 itatongang gabi no sa Sector 5 no Barangay Humarap abanga katodong judel kung sa sin nagkaresulta nga maaresto ronday kara Sunday Dinis Namayan sangka 32 anyos residente ita Sitio Libdong Barangay Istansya Kalibo si Sani Latsika 33 anyos ita Barangay Humarap banga si Sani Braulio, 33 anyos, no, ita Humarap banga, ag si Frank Jan de la Cruz, 22 anyos, ita Barangay Pulokati, sa Banwa, ita banga. Rung nagpatagayong karita operation, do ato the First Mobile Force Company, sa pagpanguna ni Police Major Clarence Seya, no, rung OIC, ita First Mobile Force Company, katodong judel, nga nagkaresulta, no, nga maaresto, akot in the act, no, nga nagahampang, itry ka na nga tumbo, no, runday ka na nga mga persona, rason na ginaresto ita aton kagabag kapulisan no kung sin dong inventaryo ay ginwitnessan no ni kagawad Frederick Rapis ita Barangay Humarap no sa Banwa kara ita banga kusin na recover roray karang 1000 pesos no nga pusta saray karang tumbo road ning gamit karang pagitsaba no roray kay nga sinsilyo katodo jud nga ginagamit saray karang tumbo aga sempre rin dalaman.
0: Anang itatawag doon nga karahan, masawagati mo ka intrat mga tumbo-tumbo nga karahan doon.
2: Huwag kita din ka hampang itumbo.
0: Anong uwa, ikaw kunurukuto tumbuan to sa nabas.
2: Ragoy, what tumbuan sa nabas, what magkara ito kung may mga hampang na tumbuan, matayal taras kalibo, katodidel.
0: Kato pa, kato.
2: O, matayal taras nakakita, may mga tumbo-tumbo, orang katodong judel.
0: Kapag pa-inusinti ka pa kung mga tumbuan, yung bisan di ka nga ni kailabas ka tumbo ka.
2: Ay, tumbo, ibang kasing tumbo ka.
0: Ha?
2: Oo, so, ibang kasi tayong tumbo
0: ron. Nagawa tatyambo nga tumbo.
2: Nagawa tatyambo, o.
0: Ah, iba tayong tumbo ron, buko tatumbo ron.
2: Tumbo-tumbo.
0: Tumbo, payo.
2: Gintay nga mga itaton ng mga otoridad doon dahil karang kara i-cross sa lamisa, no? Katotong yun dahil kayo siyempre gamiton dahil ang ebitensya sa pagplastar, no? Kung anda karoga kaso, itaray karoga bagang
0: tara zona. Bukat karoon, ay siminto ron?
2: Simintado, siminto.
0: Ano yung siminto? Bukat?
2: Ay, nakaabot nila ko naman.
0: Manami ron dahil yun kung halimbawa matapos yun itapagpresentar o brahong dagapugan.
2: Ay, laban-laban, gindo gino matabo, no?
0: Obrahon mo ibang tungtungan at ilihawan?
2: Ay, pwede kita lang. Nami ito ulingan.
0: Oo, ulingan. Tama.
2: Oo.
0: Okay.
2: So, right after, no, gin arresto rin ang mapersona gindaga, no? Una sa itong kragabanga PNP for bookings, katotong siya dahil ang makaroon ang kragadlaw, nakataga na, no, ngayon ga-inquest sa itong kraga provincial prosecutor's office, possibly, doon na kraga hapon, parang mapasakaan ka taga kaigo kraga kaso against, no? Sa kraga apat kraga persona, nga gin arresto ita aton ang mga otoridad. Samtang sa piyakabahin, no, sa aton karaga kalibo PNP, ronday man karaga akusado, no, sa kaso nga paggapas, no, sa city ordinance sa Katodong Judel, nga no helmet, no driving ordinance, kagin serbi kahapon ita aton nga kalibo PNP, again, sa ronday karaga akusado, no, nga sangka babayi nga nagkapagidaron ita 30 anyos nga residente, ita Orita Road, Barangay Andagaw, Kalibo, Aklan, no, kung sa sin, ginaresto imo ra pinaagi no sa anakron nga warrant of arrest no sa kaso nga si pagbaylar sa City Ordinance number 022-2023 no or no helmet no driving ordinance nga may criminal case number nakasite man dekret katong judel nga gin-issue kurang taliwan nga John 11 no nga gin pirmahan ni Honorable Kathleen Dilantar presiding judge kung Municipal Trial Court City's 6th Judicial Region Branch 2, Ruas City, Capiz, no? Agbay anak ragagin alakar, nga piyansa, nga 3,000 pesos, no? Katodong, doon nasambit ka nga, akusado, nga ginserve kahapon, ita aton, nga kalibo PNP, mga takna, alas 2:18, ita hapon. So far, no? Dahil katodong, Judel, do pila ka mga police
0: report, katodong, Rinald, kamusta galero ra natabuon sa ratong maglibin niya to?
2: Ay, kakuan, ano ba yung nag-istorya sa nakatodong judel do kahapon kay right after nga nagpakuan, nag-pamedical, ay po nag-hagan-hagan, nag-tahaw-tahaw ro pa, no? Walang kita update kay iba, mayroon duty makaroon kaysa kahapon, katodong judel, nga nagtratar, no? Itarato ka nag-reklamo kahapon, no? Itarato ka nag-maglibin partner, nga nag-dangop, no? Sa aton karon nga kalibo PNP, pero lumsibahan naman kahapon, right after nga gin-pamedical sa Nandaywa, ay pagbalik abi rung gaga kinaro naga bitbit no naga karga itanda karon nga maisot karaga nga katodong Judel, posible nga base kun madaga mabaga sa istoryana na ginambang ni kapon itaton kraga duty investigator nga kun ano gibayor plano no kay ang babit babae ipapreso na ay sempre may una gid nagkakaigor ka todo dali hindi man basta-basta ipapreso mo ta ibutang mo ta pa kwa nga
0: oh may job process ron may job process
2: oh may sundon gid kraga proseso no katodong Judel, wala gid update no kay ibabi magkaron
0: no kato abing natabo hay reaction to ag emotion itiyagaki no. Di ba si babae ro ginaaligar ang imaw ro nadakpan nga may anang iba
2: kachat kachat o oh.
0: Kachat pagang
2: ay doon na kumbaga isang kritik mas gawin posible nga wag ang pagkalitindahan ay katodong Judel no sa part like nga mag live-in partner o galing abot abis sa punto nga hapatupaan no itarek nga gagaki arong day ka nga babae katodong Judel bangod mani nga arong si Mr. Abi ay una man sa impromensya no kung makahililo nga ilim nun katodong Judel tagpag-uli no sa andakong nga bagay alas dos itaga-aga ro day ka nga nagabisis agraturo day rin mga senaryo nga nagkaganabo no between sa day ka nga magpartner katodong Judel. Mauwan no, ato kaya nga panyempo, grabe yung waswas ita uwan no, sa mga
0: bandwala sa kapitan
2: ng Traga First District.
0: Ha? Huwag ka mabasa?
2: Eh, nagpanilong kita ron, alam ba, basa ka nga nagpanilong man ka, eh, sulayon mo, basa ka, timuro kung magsuway ka.
0: Ako, madlao na yun, pra, kwando, premium ka ako na hiubo ang sipon no, kain na itong pamatyag, pilang adlaw yun nga ging waswasa na ako eh.
2: Parehas kita kay sunod-sunod kita bin, no? Aga-aga, magamig.
0: Ang kung ani, huwag na bimakot alkohol ang gawas eh. Magalitok na
2: masakit. Dapat ay, dapat ay matamatan
0: mo yun. Ay, siguro, no? Hindi na, no? Butangan natot alkohol para manami ro atong gawas.
2: Para mag-ago, para maglimpyo yung gawas.
0: Protektado maton. Ha? Tama man?
2: Ay protektado gid kay alcohol di ba kung may mga kung gani ginabuot alcohol pala
0: kun. I-message mo indo na si SB Gooding. Pabalik ko nato ni Katodong Judjet. Ha? Ay. Ay matsa inog balik naman siguro makarong Biyernes.
2: Ay depende ron kung kan BMI wat klase, wat klase ri wa don ito tuwas na
0: bat matod. Ah, kuno wa matod it klase no wa tibok pagkalibor ay. Okay, sige lang ako wa. Wat sa.
2: Kadalang kita tutel na roton kira maton kira nga report o dagta sa ton kira nga area do sa first district itaton niya probinsya Itacan. Sa Gapon, para sa Todo Birada, ako man si Katodo Reynald Banzola ng Radyo Todo, kaibigan mo.
1: Radyo Todo, live, report, report.
0: Abogid niya, salamat kay Katodong Reynald Banzola, direkta nga nag-report sa anak kira nga area sa may primero distrito ko aton niya probinsya Taklan. Ato, matsa nag-uli ay man ko no, no? Doratong mag-live-in. Ay hadakpan abi ni Mister nga may kachat, ha? Ang di kato sa chat ay nagain taruan nga buot ang hastang hatislungan nata si babayi, no? May mga kuan abi nga rin, ginakilig-kilig sa chat pa, nakilig-kilig yun eh. Ay, Maria Kagosip Santisima sa, loo, sa langit, maluoy ka kurason. Okay. So, si Katodong Rolly Boy, balikan ta o makomersyal break anay kita, no? Good morning kay Francisca Fernando, no? Nagapangutan na kung anong oras ako no di reschedule o power interruption. May imo ina nga ginabuitan nga kwan schedule, ha? Agapangutan na abi si Fernandez oi, no? Si Maribel si Chanco Ramos nagamonitor man si Ampod Glinin Torres. Ampod, abisitahan mo gondo Oska sa imong problema nga ron, ha? Kay Ariel de la Cruz Milgarijo, ha? Ginapatamyaw na rong mga pumoyong istansyahanon.
1: Komentaristang walang sinasanto.
0: Natulpoksan Dorayang Centenarian, agro-advance ka rin nga, edad 80, 85, 90 to 95, ay abi ko masolusyonan nyo na yara. Gainabo, gihapon ay problema.
1: Todo, berwada, berwada.
0: Maria Kagosip Santisima sa langit matuod ho, wa kita nawawad it problema, no? Bisan sa aton nga mga senior citizens.
1: Todo berwada, berwada.
0: Alas 57 aton nga oras, balikan ta si Katodong Rolly Boy Herrera, ha? Agroraya nga portion balitaan kinahatod katon, be the best, bigaling, magbimek. Magapanumbalik ako, pagkatapos si Jamagana.
1: Rencilio, komentaristang walang sinasanto. Berwada, berwada.

kasagana ay nakakamtan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka by Di Alintana. Bimeg ang kasama.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may napatsyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa akong
1: ngawat. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libacau Public Market. Pukid Store, Atavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
4: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
3: Drink responsibly.
5: Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
6: Life Extension Vitamin D3.
7: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
8: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
7: Okay.
8: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
7: So, tinake ko
8: ayun
7: niya
8: naman
7: yun?
8: Ay, tinake ko, oo. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
7: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
8: Siguro mga 1.5 months.
7: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
8: Sabi nila sa akin, cancer free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ko. Yung doktor na rin nag-okay ka sa akin. Tinitake mo, gumano lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga niriseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni, ano, nanonodok, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Kasi hindi, ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
7: And tika, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
8: Senator Inahe.
7: Ilang taon na po tayo, sir, ngayon?
8: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
6: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Longer life.
9: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, Breadwinner! Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
10: Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Amelia. Ipwede pagig ko sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
10: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. GTX 500. Alagaan ang iyong atay. Sa pagkanito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500. Upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira, mag-GTX 500. Araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500.

0: responsibly.
1: Sa oras ng pagsubok, nagpapakita ang tatak ng tapang para sa pangarap, pamilya at bayan. Paalala mula sa Hinebra, San Miguel. Drink responsibly. D3
2: Bio! Ako si Jomer. Tutumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para maligawan ang infeksyon, tuga sa mga virus at bakterya.
3: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kumakal sa mga butika. D3 Bio!
4: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Calipo. Roong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo, umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itugda sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa bangko, Pag-ibig at in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 at sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Quartier Street, Calipo, Aklan.
5: Si Ma'am Annabelle, nag-reva isi ha.
6: Try ko po itong rice ko kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalpitate. Ito po, sabi ko po nung nag-coffee ng rice coffee.
7: Thank you very
6: every
7: much.
6: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
7: Tama, ganyan. Tama.
6: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kaming umiinom ng rice coffee.
5: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Todo Berrada. Berrada. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
8: Good morning, Anay Galiha, kay Ariel de la Cruz Milgarijo, no? Aga kama naman kay Arbitore at kay Alex Adiheron. Ang nag-monitor man makaroon sa aton karang pagpangalakan.
3: Berrada! Berrada!
8: Ako si Mr. Oriel Las Piñas, i-check anay natin si Katodong Roliboy Herrera, no? Direkta sa may Banwa Itanuman siya. Dugang nga mga balitang polis, mga natipon niya mga balita.
3: Radyo Todo Live! Report! Report!
8: Pagroan ang recap, pamanaw kahapon ay ha-interview ni Katodong Judget si Miss Juan Bruno rong fishery dong Mau Agricultural Fishery officer, no, it Department of Agriculture ina sa aton nya Banwa Ita Calibo, no. Ara na Jessica Todong Rolly Boy.
3: Radyo Todo Live. Report, report.
8: Check na to si Katodong Rolly Boy, patrol, please come in. Katodong Rolly. Oh, nag-plok-plok lagi. Pangani, makasampay plok-plok lagi. Nagapasalipod si Katodong Rolly ay nagadinagugdog nga ni ang nagapinangilat, no? Basi may igo siya. Ay, Maria Kagusip Santisima sa langit. Oo, talikyang. May nahulog guman nga truck sa may sityo Bangbang Feliciano Balite. Attention Katodong Rinald, ha? May gumagapok kuman kuno nga sayakyan sa may sitio Bangbang sa may barangay Feliciano Balite, Aklan. Ay, makarang maugan-ugan nga ra, madanlog kuman do karsada mga katodo, no? So salamat gid, ha, sa nag-informa katon. Kurayang kasusugod yang nga balita. Makaron nga gahon nga may nahugog kumang sayakyan sa may sitio Bangbang sa may Feliciano Balite, Aklan. Ara na, yes, Katodong Rolly Boy.
3: Report.
8: Balikan ta, Katodong Rolly Boy. Patrol, please come in.
9: Yes, Katodong Rolly Boy, no, iga turn over sa aton nga kortere ang sangka wanted person nga naristo. It aton nga mga autoridad alas 2:21 oras tapon kahapon nga daw sa bahay barangay Agkawilan sa Banwa Islisyo nga kung siya nang naristo. Kila kay Jan Paul Tagwa Frankie Retero sa 22 anos at asawa rin sa dinit barangay Akawilan sa Manua Ikliso nga kung aristo na virtue of warrant of arrest for the crime of statutory rape in criminal case number 18602 and criminal case number 18603 of the revised penal code nga kung sino nasabit nga warrant of arrest din isyo ang impirmahan ni Honorable Maria Fui Macabalis Taal, no? Assisting 6th Judicial Region Branch 3 nga napitsahan at the Hunyo at 11th August 2026 ag Nobel recommended, no? Rung nasambit nga kaso nga ginapangatubang sa daywa sa mga county statutory kontra sa nasambit man nga akusado nga makaroon na daw i-turn over sa court of origin. Sa pihak na bahin Rehang Development Man sa Banua Man Itliso, no? Nga posible makaroon nga daw ukurin aga pa nga igayang pwestong kaso kontra sa nasambit nga suspect nga ginsigahan sa kasusuwaran kahapon nga daw itaton nga mga kapulisan in violation sa ginatawag nga Republic Act 10591 illegal possession of firearms and likewise Republic Act 9516 yung illegal possession of explosive against sa kay Robert Punyo 31 anyos of Ligon agresidente at barangay Union sa Banua at Labas kaya ay maugin aristo alas 4:49 ng oras itapon itaton nga mga kapulisan ay na-recovered sa anak karang panimangayarong isang cartridge of sun revolver loaded with 4 amos or ammunition at saka rifle grenade with nga may ka with case no nga kusin kaya nang ebidensya at pisintar no rong nasambit nga ebidensya sa aton nga korte was nga ma-inquest no makaroon nga daw it aton nga mga kapulisan katodong Fidel sa pihak na bahin ika-inquest yun makaroon nga daw riyan isang ka nanakpan man sa pagkangkabaybas operation kung nakataliyon nga gabi niya sa banwat naman siya no naging kila kay Jan Carl Rapis at bubog sa banwat naman siya nga makaroon nga dahon ay gina prepare rin yun tanan yung mga documents at maybe mga 9 o'clock ay pagkadaon yun naman sa atong nga prosecutor's office para nga formal nga ika-file rong kaso sa pagrapas sa Republic Act 9165. Yun man lang yung pinakauli nga development ng atong nabuhi sa pang follow-up at sa pila ka mga accomplishment kung atong nga mga kapulisan yan sa segundo distrito katodong Judel. Sa pihak na bahin sa atong nga follow-up na sa atong nga municipal agricultural office or MAO, LGO Kalibo, no? Kung siya nasubilan na natin si Ms. Joanne Romeo, rung assigned agricultural fishery, itatong nga local government unit is Tanwat Kalibo na tuhoy sa surat ni Mr. Rentilio nga nag-ayo at ginatawag nga financial assistance, no? Rung problema ay makaroon pa lang sa dama registered katulong Gidel, pangaywa, binaklin na nga nakarestro sanda sa Bureau of Fishery and Aquatic Resources o kung BIPAR. But dyan ginapangayon, you know, it's certification kung matuon nga nakarestro siya na to sa BIPAR o kung why, ano matalam iron nga claim, no? But according sa atong nga tagamaw na nakarestro matasanda sa atong karang nga dole. Ang iya sa atong nga mauhay makaroon kung andang nandang nga insubmit kung andang nga final last, no? At andang mga miyembro ang opisyal. Kumpara sa andang nga unang naging submit according sa atong nga mao na gintawan na komparison nga wa nagapariho rong andang nga member at andang nga asosasyon. But according sa atong nga mao ay rearo andang nga gisubmit na bago nga list of members and officers ay andang rea nga ginapatigayon nga ma-restro man ya sa atong nga Municipal Agricultural Office katodong Gidel. But on the other hand, pag-abot sa ginapariho nandang nga financial assistance wa it pundo para sa financial assistance.
8: So kon sakaton pa ay sorry ging balibaran do request
9: wa man pagbalibari kundi ay alinon tabay naton man ay wa asiras pundo ay kun ta man ako man karistos ang sa mas timpano rasanda ay sipi ipadaong sa ginatawag nga validation ay wa mga kagis na validation ang labo labis na nanuwa sa damaristro. Makaroon pa man lang. So, basi next next time. Basi yun, no? Magka-avail yun sa natin. Tinatawag ko.
8: Ay, registered na sila.
9: So, gina-process na sino sa atin nga taga-Mahu katulong Judel. So, magkaroon yan lang.
8: So, sabat, walang pundo, so hindi sana ma-qualify. Pero issue sa registration, yun yung naging sagabal. Tama?
9: Correct.
8: So, dapat ayusun anay, kurayang asosasyon doon ng registration iya sa lokal. Kasi duly, kwan sanday, duly registered sanday, rayang arang Pook Fisher Pook and Rescue Ranger Association, no? Duly registered, pero wasan na magrehistro iya sa fisheries.
9: Then anong claim na si Restro Santa sa fisheries. Pero ginapangayon sa ating ginatawag certification. So, to show ba yan na naka-registered ni Sanda? I was not ipakita. Pangaywa, ahaywa siya na ma-restro officially sa ating karangamaw.
8: Pero kung na-restro kunta, base kung nakasugod sa Sanda?
9: May posibilidad, kung dahil ipinagawa sa ginatawag sa validation before the payout. Okay. Dahil doon nabuo natin yung information.
8: So, sa kinuyang ang gali sa nat sang ayod.
9: Kinuyabos.
8: Oo, kinuyabos, no? Pero, di ba nga kahapon nagpromisa si Miss Juan nga mag-aobra sa nat reply, clarification, no?
9: Yes,
8: paagto sa asosasyon. Ag nag-istorya man kami ni Gilbert kahapon, nga hugaton manana kung nanuro rason sa reply, antes pagin imaw maghimo mat aksyon katodong nga Rolly Boy. Kasi abo nga nagareklamo karay sa raya nga rang financial assistance or ayuda sa mga mangingisda, no? Kasi ro mga nag-apply ang nagsagamit sa ibaman nga mga lugar, hindi lang nagapanag-iyat baruto. Ro ibaman, hay mga nagabaligyat isda, nag-aalsada sa mga mangingisda. So ro pangutana, ano man manaro tawag, kuray man ang manog baligit isda, ay ano, mangingisda man. Tama? O, ay mangingisda man gali. So, ging tapol, durayang mga manog alsada at isda, nga dakop it mga mangingisda, katodong Rolly Boy.
9: Man, ngayon nga, hindi mo makakitatawag ba nga ma-formalize rin mo nga list of members is because nga nag-kuhay katimong pero nag-huglot katimong tao. Yung una mga record, sa masternis mo, iba. Sa uli, sa pinakalitis mga record, iba na naman. So, mareoran, aran ba, ipanalize lang daron pinakalitis ng mga record sa na masternis.
8: I-update.
9: So, doon yung nabuo natin yung mga information. Now, pangaywa natin nga follow-up katulong Judel, no? Regards sa ginambanin mo nga pyrolysis machine, sa aton nga LDU naman siya. Kunanurong development with Mrs. Isa Fernandez, yung ating member officer. Well, kahapon, timing nga nag-conduct it monthly inspection. This is a monthly inspection and routine kung ating nga taga-EMB, katotong utility.
8: Environmental Management Bureau.
9: Correct.
8: Region 6, region 6.
9: Yes.
8: Okay.
9: Kahapon, nag-conduct it, ginatawag na inspection or monthly inspection sa area, no? And but hindi ko lang ma-record among history por dahil nga hindi sa person yung authority nga magtawagin it kasi may immediate superior man siya mas yakigan mataimaw but naka-historya kami planting with Mrs. Fernandez in atong Mindoro and likewise with the honorable mayor of the Mindoro, no? Kahapon, ita hapon, na paulit din ako ang nasumaran ko, ikaras may ato bang ita na nga covered court, no? At sa mga ito, sa gintrap natin ang prosedidad nga, makikuriya natin ay may taga-AMB, no? So, according sa inspection, huwag matang problema, basta kanyang...
8: So, meaning, walang nakitang problema sa damsite?
9: Damsite, no?
8: Basta walang nakitang problema?
9: Basta ma-maintain lang, no? Wrong pag-ayos at pag-quart is mga basura katodong Judel, no? Again, pangutan ako gani, si Ma'am Aisa and the Honorable Mayor, kung ano rong inyong disposition and reaction with that letter of attorney Alindato, no? Ang ginasawag na
8: so, buot mo hambagon, nag-os-os riyaro taga-EMB Regional Office dahil ko ra tong letter complaint sugat ni attorney Alindato, no?
9: Coincidence ka to dong Judel because may mag-mistake yung matanda.
8: So rato ay hatamaan niyang ang may una manabi nga sugat si attorney Alindato, no? Base sa inspection klaroho naton, rutagai imbi naghambang, uwa man sa dat nakitang problema, basta't i-maintain niyang rumauron nga senaryo una sa sugod ita numan siya damsite.
9: Kasi ginbo ako mo mismo nagbukas sa mga ginagamit abi sa sugat nga improper disposal of garbage. According sa Mr. Atty. Alindato bintang ang manatong yung picture na support na nasa ng surat no attachment yung picture ba sa totoong gigal naman sa mga picture pa kasing sinun mga previous but ang nga
8: mga daan kanalin ko nung picture doon nagagilinuwa nga rawat at picture na latest.
9: Agad din ko pero man kato ko ato nga minro officer kato doon gigal no kapo no
8: mga fake news nga nero nagagawa
9: o gani man. So,
8: dapat kara investigahan at LGU ro raing nagapinaguwa ng rat mga mislead, nagapamislead, misleading no nga mga balitag information no. Aga kasuhan ay sabotahe taro anda ginahimo nga ra katodong Roliboy.
9: Ay rin gani ro sang bato no. So part and parcel no. Ginaconsider ng abi ni Mayor doon nga part and parcel doon sa mga pagkuan ay nila masagani scrutinize no. Para nga maayos man na ang matapag na narong kaanang kakulangan, hindi man nakita ka itong role at prefecto again, no? But through sa pagpuna at mga naman siya nun, kapit pa kung mga nagkakuan ka na nagtira, ay gina-sipin at anana, gina-intindi, no? So, analat ang nga pasaling, ubrahon na at aroanan nga pag ang kutos na masalagan ang mahimo sa kamangayaran ni sa banwat naman siya katulong Judel, no?
8: Okay.
9: So yun na nang nangyari.
8: So balikan ta ro, Juan, dugrado naging taot EMB. Now, ano ro, Juan, mag-uwas hambal, ngawat matakitang problema basta i-maintain niyang, ano pa git?
9: Doon malarong yun hambal katulong Judel, hasta nakaabot kami, no? Sa istorya, no? Supposed to be record ko ba't naging yung kitabi nato na yung mga natabi ay parang istorya lang nga para makonmanin ba kita mapahagan-hagan magdala sa aton ngayon na pagwa ng isyo. So, hasta nabutan nga hagan nato nung fire business mission.
8: Okay.
9: Now, and according sa kay Honorable Mayor and likewise, ang servisyon ni taga-EMB with that particular fire business mission ay samat ang daywa kaparti. No?
8: Ah? May samad? May samad ang hindi mapuslan?
9: Hindi tama pandar.
8: Ha? Oh, samad ang hindi mapuslan according sa taga-EMB?
9: Hindi man habang hindi mapuslan. Hindi ito na mapandar.
8: Kung sa bagay, hindi gin matamatod ma... Hindi matamatod gin mahambang hindi mapuslan. Eh, kung ipakilo, mapuslan taron. Ha? Oh. Ano matod? Inyong gusto ay kami matod pero makunta kay Sabino. Kita ro mahinte partner kay Roger Sabino. Kulang pa kachap-chapon ni Roger Sabino ron. Chap-chap na nga ni Bilog na barko do, yun pa?
9: Hindi, yan lang gani katulong yun eh. Kahapon, kundi amuro natin na batang hindi na mapaandar din
8: po. Oh, ay paalin doon.
9: So, ay paalin mako noon na si Mr. Antistria, si Mr. Carl, ano ganyan po yun lang ngayon. Si Carl Paiba, yung DNR region, no?
8: Oh, EMB, bali, no? EMB representative naging padaga. Okay.
9: Ano mo, ano ba, tanging ko na lang, actually, ano, kay
8: si Mr. Wilbers, imaw sa mga mauron niya makina, ayaw man nakahambang imaw?
9: Ay, yung chick ng daman, adik, tibahan nung...
8: Kung baga, base maging questionable, baga, roan ang technical expertise, no? Agaruan ng conclusion nga ay may part man ang arang samad ag hindi naman na mapagana ra o masama ron
9: mapagana. Parang riyon no? parang riyon no? Nga ng observation no itatong yung tagihindi pangaywa no sa pamisaya or shall we say kumadumduman mo during the regular session na nagpasalig si Mrs. Fernandez Natingo na nang mag-contact rong supplier.
8: Di ba yung contact kon? Do plano lang ay pagtunon niya. Di ba yung contact kon? Pagtunon lang ro. Isyo makaroon do pagpaagto.
9: Dali yung katulong Judel.
8: Ha?
9: Riyan do pasaling at contact kon ito man to. Dahil na-contact man lang da. At may communication naman sanda.
8: Ay na notang so, istorya ron. Abi ko ha contact ko. Tagro isyo lahat. Aro pagpaagto. Kaya nagmono si SB Ulong. Ako ka pamasahe. Kung may problema sa bearing, problema sa bandbelt, ako gabakal.
9: Dali yan,
8: katulong ay tao kung doyong daywa ka mga party nga ron it makina nga samat kung kayang bako ni SB Ulong ron.
9: Raya-raya rong sitwasyon. Kundi, na-istorya matana, no? Tuno, sa kaya na ni Mrs. Fernandez rong supplier. Alam mo maraw ang naging representation during the
8: regular session
9: isang ganyang bayan, no? Ay, kung may pa nga maintindihan kita, ato niya mga isang ganyang bayan, in AWG's legislation. So, dahil ka nakabot nga rin sa puntong na may mga solution, why not nga hindi ipatawag? Ay, ikaw, naghambal man ang Mrs. Fernandez, na willing mata nga mag-train rong supplier itawo, na mag-operate itaray niya, nasabit niya masyen. So, kato nakasabat gani si Isli Ulong Iniro, na kung problema na pamasahin na, ako galing mapamasahin ka na back and forth, no? So, yun baga, ako pag galing mapapakahit, arambirin nga rin, agpapbel, parang mo nang ano reaction ni isbi member Emero. So, din pa salig ni Mrs. Fernandez na i-try ko nga i-contact ito man para ma-sure din yung pagpadaya itawo para mag-train it, na mag-operate na sa ambit ni machine. Now, hindi na mahagilap rong si Kair.
8: Hindi na mahagilap na naman.
9: Wala na. Wala na.
8: Bisan mahagila pa nga niya, isa madman ay makina, alinon mo ron.
9: Ayaw, gani.
8: Diba? Bisan mahagila man, may mag-training man, paano nga niya mag-training, mag-hanson, isa mad, di man mapaandar do makina? Ruta ga, iimbigon mismo ha, ro naghambay ha, nga may daywa ka part, nga sa mad.
9: May ginpakita ka kung schematic diagram, it nasambit nga existing machine, no?
8: Kanyo maghalindo diagram?
9: Drawing-drawing ang mga ito, parang schematic diagram na parang drawing-drawing ang mga. Kung ano nga part, it, dahil nga machine may kwan, yung tandaan na nga, bigger may part nga sa mag. Parang daywa ito nakita kung may isis eh, nga hindi may problema. So, buta ba nga may samad daywa. Agarin magiging kumpirmar ganit ka ito man, itaga ibin nga rin, may diferensya sa mga naroon, ibin ang raroon nga office of the mayor, no? Yun lang ito na buong information. Now, nanoreplano mga kung mayor ka? Ay, di ka rin lang kota doon. No?
8: Ay, maalit pa, si mayor ay kung magmauron niya sa mad, ay, ay nga, dagon iya ro datong supplier. Ha?
9: Oo.
8: Oh, kanugon niyang pamasahin ni SB Ulong. Hindi lang SB Ulong, pag tayo pamasahe, ay harong sa mad man gali. Mamantakabot mahimo ka ron. Ano rin, mandaron di ka ron.
9: Muro na lang kakakato ng isang dahil wag tatmay mo kanon kundi adon lang na maintain na for the meantime yung area at i-pass na natin yung proper disposal it atin yung mga basura
8: pasis lang anay ni Mayor kung pila magasto sa pagpaayos no so kung makaya ipaayos kung hindi ay waron kakato doon uli boy
9: ayaw na una tanong sa atin yung office of the mayor nga maging disposition karon katodong Judel.
8: Pero ipasis na ani ani ipasis na kung pila gastoson. Ah, arong wa paka-andar sa madyon. Ah, grabe no? Hindi pa po gumana at hindi pa po nagamit ang perolosis machine ng numan siya. Hambay taga-iimbing nga nag-inspection kahapon sa basura, ang anday ang naging assist duray ang makina ay may samad agali.
9: Na, pero assessment, no? Initial assessment.
8: So, ay sino karon dumayos? Kung mga kaya, takunta ni Papang Raul doon, ipaayos ko tat libre. Ha?
9: Okay.
8: O, hay kung hindi kaya ni Papang Raul doon, ay wat at mahimo ron. Taukon lang mato ninyo si Sabino.
9: Sa pera kwan, information nga nagali natin before nga nag-take off kita, man, nga naman natin ating ilabas ba sa aton, no? So, makon to ay, nanam akong nung pasada ka na, sinorong mga tao it, mga sabat, kung may mga pangutana with kung may problema sa basura. So again, no, yung klaro, katong kahapon. So si Mrs. Fernandez, no, with the clearance from the office of the mayor, he now wrong matao it ano man yung mga statement, no, sa mga pangutana kung naging problema nung aton nga basura iya sa Banuait na Maya.
8: Okay, yun, so parang siya ang spokesman.
9: Yes, sir.
8: So, bisan kita sa media, kayang sabton kita ni Aiza Fernandez.
9: Yes, sir. With the clearance.
8: Hinaga, interview on tema kung magmauro, no? With the clearance ni Mayor.
9: Oo. Oh.
8: Plus, do status it perulosis masin to confirm. No, pagin. Sa hinambang taga-iimbi nga samad pala. Oo.
9: Oo.
8: Wala, yun, ipakilo lang kay Sabino ron.
0: Kiyo!
8: Para hindi yun pag pinroblema ron, awayan, panganing makina ron. Sin pa magagang
9: turo. Sabi nung katanong dito, Lorong, atin nga kung kahapon, di yun atin nasumpunan siguro, madugangan. Kasi,
8: ay, wawang kita di kasumpun, ay katugang, ay rin malang rohambal.
9: Ay, wawang kita, ay wawang marakon.
8: Ay, ang dugangan mo pa. Ang idang ay dugang lang karon desisyonan, ipakilo.
0: Kiyo!
8: Ay, ako tugambal kay Sabino. O iya kay Sabala ho. Ha, kay Sabala. Ha?
9: Ah. Pero lang katotohanan din dela, no, hindi yung kita ay magkuha ni Karen maglupas ito ko crucial bala o si Mayor Karen kun ano ang decision. Ito tambit karon ni Masian nila sa aton nga di mo pa amina sa barangay Balbio. So live nga nagreport iya sa aton nga area of responsibility mao ay particular sa segundo distrito para sa Tudo Birada. Ako naman sa Tudo Roli Boy area sa Tudo Tudo. Kaibigan mo.
3: Rancho Todo live report. Report. Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
8: Brown out kuno sa Siinda Dungon. Good morning sa mga taga Purok Tres Bagakay Ibahay ha. Kama naman good morning kay Skyler Chan. Nga nag-monitor man makaroon sa aton karang pagpangalagad. Je! Ambaga lang si Sir Oriel nga hinaga lang kami ha. Kinugabos kita at oras ho ay. Pinaga lang maton matawag si Idol. Ah. Pinaga lang naton balikan do opisina at mau. Ay balikan taro ginapangayo nga duong kaan. Safe docking area. Mga mangingisda unang apektado kurayang development. Aton nga tourism eco park no ina sa area.

0: Idol Judel Rentillo po lamang. Sabog in jasayamat at magandang umaga, bayan!
1: At inyong napakinggan ang Todo Berada. Todo Berada. Berada. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: matalinong anak ay nakikinig sa pagtutuwid ng kanyang ama. Ngunit ang nangungutsang anak ay hindi nakikinig kapag sinasaway siya. O advance, happy Father's Day sa tanan ng mga tatay sa bilog nga kalibutan sa adlaw banwang Domingo. Ruatong pagkaunit kagag makarong adlaw ita Biyernes.
1: Todo komentaryo. Todo komentaryo. Walang kinikilingan ang opinyon. Malalilan ang investigasyon. Ang investigasyon. Ang bawat bitaw ng komentaryo. May punto. May punto. Todo komentaryo. Todo komentaryo. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong komentaristang walang kinakampihan. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo. Masaway sa lipunan. May resba na. Mabilis sa hit.

0: Marasa madanlog mauranon. Bunok-bunok itong ugan. Pero sa gihapon, mahidaito nagmahilwayon nga gahunaklan. Sa 327 barangay nga nagabilog sa Bugos nga probinsya. Iapak balabag manok-manok tatlong barangay sa Boracay, siyempre 16 nga barangay. It ginaugan nga banwat kalibo. Maayong aga panay. Sa Roja City Capiz, bunok manuan. Bilog ga Western Visayas. Ag sa mga nakabugtaw na naman, nakamukat mata, nakabangon pa. Dapat yang nga magpasagamat kita sa Diyos. Bagong kabuhi, bagong paggaom. Magandang gising, Pilipinas! Nagapangalagad na programang adlaw kitang Biyernes. Thanks God it's Friday. 19 kita sa buwan ni Hunyo. Limang adlaw na lang. Kapiestahan ni Senyor San Juan ni Bautista, patronit kalibo. Iya sa Martirino, sirado na. Para sa kaganaan sa kalye. Adlaw nga Domingo, Lunes, hasta adlaw nga Martes, tatlong adlaw. Mangin ka partner sa technical side, Chief Engineer Boboy the Boy Plasio. Engineer Reggie Plasio. Inyong kamano-mano katuwang sa pagkaturit mainit na gabaga. Bisan maugan, nagaasong nga mga balita sa Guwag, Sugurit, Probinsya. Hasta kita las 9:30. Mabilis sa himpapawid to Jet the Jet. Jet Reyes po lamang. Bukas mo nga linya 268-4456. Nagabaton banwa kon may suwestiyon kamo, komentaryo, pananawan, opinyon. As usual, kunuwa kamot pantel ko, kamin una kamo sa mga puntat bukid. Hindi mabutid landain. Basta may cellphone kagang, signal, load. Kung may data or may internet connection ka, mas guwapo pagid. Reklamo sa mga uyaya, irresponsibleng empleyado, opisyal at gobyerno, pati sa privado, concern sa inyong barangay. Importanteng panawagan. Ipadaga inyong mga mensahe sa numero 09500-88-6660 ang numero ng bayan. Siyempre, sa amon yung official Facebook page, Radyo Todo 88.5 FM. Agsundin nyo kami sa amon official website sa www.radyotodo.ph.
1: May punto ang bawat komentaryo, DJ Reyes.
0: Ano mainit nga mga balita, banwa? Ruhatong pagatawan it kabuhi, sentensya gustisya, makarong mauganon, madanlog, ag magasa nga David Biernes.
1: Mga pasaway sa lipunan, may rest ba na? Radyo, radyo, todo!
0: Unahon ta siyempre, dagagat panyempo. Update, alin kay pag-asa, ay may bagyo sa Guwat, Pilipinas. Expectahon ta hinaga or Domingo, masugod sa par. Pero sa gihapon, mainit ka hangin, alin sa dagat Pasipiko, doon nag-apekto sa Central, aga Southern Luzon, kama naman Visayas. Rason nga rong panyempo sa Metro Manila, bilogid nga Visayas, kay bahan kita sa Aklan. Central Luzon, Calabarzon, Mimaropag, Bicol Region, ay maka-experience at magagumon nga kagangitan nga may mga kagaka nga mga pag-uanugan, pagdagagugdog, pagpangilat. Epekto Easterlis, samtang sa nabiling apartheid Pilipinas, apiktado man at kinatawag nga localized thunderstorm. Nga may una man nga magakagaka nga mga pag-uganugan ag posible ro mga pagbaha ag landslide.
1: Todo komentaryo. Todo komentaryo.
0: Samtang update kita sa rayang bagyo sa Guwa, it Philippine Area of Responsibility. Aso ba 4 a.m. kaina? Dayang mahinang bagyo pagang tropical depression sa distansyang 2,110 kilometros este kong Eastern Visayas. Yaray mo sa may part ita sa Maragliti provinces. Daga kurayang mahina pagang nga bagyo, dong hangin nga 55 kilometros, magapit sa sentro ag bugso nga nagabot 70 kilometros kada oras, nagahugag westward kasarangat Dasig 15 kilometros kada oras. Rong hangin nagbaybayon sa binog nga Pilipinas, bangod nga sa Guapatpar, arong bagyo, mahina asa kasarangan pagang. Samtang dong temperatura, mainit sa Metro Manila, gabot sa 34.2 degree Celsius.
1: Todo komentaryo. Todo komentaryo.
0: So inagat para, expect taon tayo, inagat mga managub-nagub or early morning it Domingo, rayang bagyo masugod sa par, pagatawgon banwa nga bagyong Francisco. Ropanyempo sa Aklan. Iya mata sa kabisirang Banwat Calibor aton nga temperatura sa pihak nga magagumon ag mauganon tiempo gaabot yapon kita sa 31 degrees Celsius kasarangat init. Hindo ng gabi may pagdugdugdug sa gabi mauganon tong panyempo temperatura 24 degrees Celsius. Makaroon nga alas 7:46 nga nagaugan-ugan atong temperatura magamig-amig sang kiri 26 degrees Celsius. Rohangin naghuyop pa norte 6 kilometros kada oras ang bugso nga nagabot 13 kilometros kada oras air quality okay-okay pa man. Bilog nga sa gadaw, magagumon, mauganon ang aton nga panyempo.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Bayad man nga ni, ay nabawasan dong mainit, mapaangat tiyempo. Nabunyagan do mga tanom nga hindi naton maabot bunyagan. Ro mga nagmagang kasapa sa paan, matubi-tubian man, madugang-dugangan tubi sa Aklan River, rong mga rough road ng mga karsada. Ay si magasagon doon. Ay hindi nakasawasaw bunok gid eh. So magasa, ha? Hindi matapo-tapo. Magasa gasa gid.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Ano mainit nga mga balita banwa lokal? Pero bago ro mainit nga balita lokal, ginatamyaw gid namon ita bilog nga puwersa ita Radyo Merkado aga Radyo Todo Aklan. Roa makarong adlaw ay special gid para kamon, bangod amon nga presidente, amon nga CEO, ag general manager, nga pilang adlaw ito sa Mindanao, nagpanupunit ayuda sa mga biktima at linog, ay nag-celebrate ko ng ika-49 anyos na, ha? Nga kadlawan. So happy, happy birthday gid, president, CEO, and general manager, Katodong Jonathan Idol Cabrera nga nag-celebrate ko ng birthday today. Happy birthday, kid. Bossing Jonathan Cabrera.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Ag makaroon manabi, ay nag-birthday man. Adlaw-adlaw ginagapamatira. Sigurado ko, gapamatira makaroon. Happy birthday kid kay Nung Jinjin Hiner Gonzales. Inkampod sana ni Nung Titoy ra. Sa Gonzales Rodriguez. O happy birthday kid Nung Jinjin Gonzales. To greeting salin sa imong unika iha kay Jinjin man ag kay nang Lisa. Ag halin kakon happy birthday. Kabay pang mag-celebrate ka kung imong birthday makarong adlaw nga malipayon. Happy birthday kid Dong Jinjin Gonzales. Una sa Purok 2 sila Serna.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Aga dugangan tatang pagkaunit kagag bago kita umagto sa mainit nga mga balita kanamiton. Arong ginpadagan ni Pastor Roland Rubias Tibulan Mga mga kandidato at kagawad ra eh. Alin sa Salmo kapilo, Kapitulo 34 Versikulo 13 nga nagahambay, ingatan mo ang iyong dila mula sa masama at yung mga labi sa pagsasalita ng karayaan. O galing pastor, kamon nga ako namat, hindi gid malikawan. Ah, kailangan magbuyayaw kagid sa mga pasaway kapingid sa gobyerno.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ano mainit nga mga balita banwa lokal? Wa pa matapos-tapos rong boundary dispute between Nabas ag Malay over Tabon Point nga gina-claim ita Union Nabas nga gina-claim it Katiklan Malay. Hara na naman Katiklan ag Union na naman. Raya ang ginatawag nga Aaron's Magic Island. Haman ba nga Aaron's Magic Island, Ray? Ay matsaana ko no ita mga Aaron da nga pamilya dayang isla. Kung di karon ka magsakay Tabon patambisaan, kita mo gini karon ay magapit di karon dayang nga Aaron's Magic Island. Nga anat pamilya ko no mga Aaron da.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Aghalin nga ni Kodagong 2023. Pinagibanwa sa sangka ordinansa nga ginpasar ag ginaprubahan itnabas sanggo ni ang bayan. Tay Guding, SB member ka na kara. Unang term mo. Ha? Tay Guding, tagin pasarong ordinansa nga naga-kurikta banwa ita fees and other charges rong LGU Nabas sa Aaron's Magic Island. Kung nagtaliwan nga pizza 16 Itunyo adlaw nga Martes dong Katiklan sanggo niyang barangay nga ginapamunuan ni punong barangay Tolosa nga nagatindog makaroon nga ex-officio member kung atong nga sanggo niyang pananawigan bilang president kung liga ng mga barangay. Nakibot kita, nagpasah kuray ang resolution number 010 series of 2026. Kama naman, another resolution number 011 series of 2026. Ano raya nga resolution 010? Resolution strongly denouncing ginatuligsa banwa it barangay council it Katiklan remanagement operation ag imposition kunot fees and other charges sa Aaron Magic Islands pursuant to an ordinance it Nabas and asserting ngarong Aaron Magic Island nahamtang sa territorial jurisdiction tat Katiklan Municipality of Malay bukon tat Nabas. Ag resolution nga nag-request sa local government unit at Malay provincial government ag Department of the Interior and Local Government DALG Department of Environment and Natural Resources Department of Tourism and other concerned government agency nga maghimo kunot madasig ag nagakaigong aksyon agod protektahan ag kilagahon dong territorial jurisdiction it Malay ag Katiklan over Aaron Magic Island. Eh, matsama karon pa kabo nagatagumpaaw. Hamanwa nyo ginaobra sa Tabon da. Eh, kinapanghugtan nyo rong Aarons pero ang Tabon daw mahipos ang Katiklan. Di pwede siguro ang Magic Island itaw sa Katiklan pero ang Tabon itaw sa Nabas. Ay masaraya may gina-offer ni Mayor James Ang Solanoy. Mayor James Ang Solanoy. Mayor James Villanueva Solanoy. James Ang Solanoy. James Joang Matatoy. Oswag Ilonggo. Ay, Ay, dayaman no gina-offer, di ba ka? Itnabas LGU. Kaya kung masugot dong malay, itaunan na rong tabon point sa Nabas, inyo galing ro Magic Island, Aaron's Magic Island, para matapos yun ang tanan. Di pa paano ra? Mayor James Solanoy ay ginaturig sa kamuit katiklan barangay council, bangot yun yung pagpanukot gawa sa lugar, ay rin yung ginaklaim ngarang Aaron's Magic Island, anat akunot katiklan, bukod at anat Nabas!
1: May punto ang bawat komentaryo. Jujet Reyes.
0: Sabi hat kaparte, balik kita't batan. SB member Jesus Pogi Perlas. Kabay pang available na si SB member Jesus Pogi Perlas. Korayang joint committee hearing ngagin panigayon itbatan sanggulang bayan. Kubiton log sa appropriation. Ang doarong joint committee nagsubmit committee report. Jointly man. Natuhoy ko rin 75 million gihapon. Questionableng pagpaguwat pundo. Pagbayad sa kontraktor. Ngawa it nagakaigong laye. Ordinansa. Kapingid appropriation ordinance. Para mag-disburse it pundo rong local government unit. Nga required ban wa it bangko. Sinaw with local government code of 1991. Apat ito bangko nag-ausoy kanda eh. It appropriation ordinance. Maliban nga requirements yung bata sa pag-disbursed pundurong appropriation ordinance do bangko, nag-requirement. Before sa na magpaguwa, itnabilin nga pundo nga wa pa ma-release bangko. Pangutana nga sa DBP, haman makarapuyan ka mo nag-apangayot ordinansa. Haman pag-release it 22 million, ag another 44 million, wagagi ka mo magtiyabaw. DBP, bakit ngayon ka lang?
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Nadagan ka ting DBP. Nga kaiwa na ka mo nakapaguwa. Ha? Nakapaguwa na ka mo't pundo. Twice. Ha? Twice na nga nag-release it pundo rong LGU. Batan. Bago ka mo nakatagumpaaw. Oh, ay paano ron? Ag ano rong masunod niya tikang itsanggunian? After nga kamo nagpaguan ako yung committee report, kahapon ko no, ay nakapagupan ako drone sa Batan. Banwa, nga nagakamang. May meeting rong Batan Municipal Development Council. Ag matsa masadya man doon at tabo sa meeting, it Batan Municipal Development Council, nga kaparti man, si SB Pogi bilang chairman, itsang gunyang bayan, Committee on Appropriation, Finance, Ways and Means.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Sa pihak ka parte, balik kita't kalibo. Balikan tarong tindahan. Balikan ta si Rotaplex. Ano gun, SB Ribaldo. Ay ko Martes, matsaka mugid. Ni punong barangay Neil Candelario, rong abo nga hinambay ko Martes sa sesyon. Kurayang wapag sa po itrotaplek sa invitasyon at konseho. Kung estado, itkalibo public market, nanugid nung estado. Ay kanong ato, nag-meeting ka mo with Mayor Sucro, Agmedo Chip, Mergay, Kimpo Joel.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ag nagpromesa ko no kamo nga Agosto, okay na rong tanan. Agosto 2027? Ay hindi, 2026 ko no.
1: Mga pasaway sa lipunan. Sa lipunan. May rest ba na? Radyo, radyo, todo.
0: Samtang balik kita at sementeryo. Ge-expect kami ako Martes. As promised, ay makabaton kita dokumento. Halin kay kontraktor. Kurayang krematorium. Ag memorial park. Pero Biyernes na makaron, wapagdat na baton gihapon nga dokumento. Halin sa kontraktor. Expectar man ako nga Miyerkules, may press conference. E pag-asabton ko na ng kontraktor, tanan nga mga concerns, issues. Ang nagaputos sa rayang construction ita, Kalibo Memorial Park and the crematorium. Nga sulo gani sa nag-conduct inspection nga mga SB engineers, ay matsa sobra-sobra man. Ay kung sumahon dong pundo, agdong accomplishment, higaabot na sa mga 80,000 per square meter dong kantidad dit proyekto. Ha? Makasumpa tabano ha.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Balikan ko ron ha. Balikan ko ron. Agdayang nakaschedule nga pre-bidding. Kuring 110 million nga pyrolysis machine. Nga uwa ita oposisyon agwat objection. Dong sanggo ni ang barangay. It barangay Bakhausor.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: May makato, pakita banwa. Standby. Makato. Si dating Mayor Emerson, matsa masyadong busy makaron. Hindi naton makontak. Nagaring arana nga mobile phone kahapon. Wat ya sabat, hopefully. Available ka na makaron. Total, maugan man. Hindi ka man makajaging siguro. Engineer, former mayor, SB member Emerson Sukang La Chica, sir, ha?
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: By the way, nalipay ako. Ay kahapon, banwa. Habang kung ani, balikan ko makaronda. Kunwa na ayos, pero mayad ay naayos mata. Dato bagang concern sa Andagaw Elementary School. Reklamot pilang ka mga ginikanan. Kontra sa sangka teacher. Di kahapon nagkita rong sambilog sa mga ginikanan. Itagreklamo. Ag rumaistra nga ginareklamo. Ag nagkaayos na. Okay na. So, very good yid. Very good yid. Huwag magkita na ila nga magkahuyanan. May mapahuya. Ag may mabutang sagang-agang banwa. So, maya doon ay nagkasugot na kamo. Nagkaintindihan kamo. Nagkapatawaran kamo. Kung may patawaran man niya. Natabo. Very good, Gid. Very good, Gid. Datong concern at PTCA sa Balite 3, okay na kuno. Kay Madam Principal, ayos na. Okay yun. Walang problema, ipautod na. Ngani, thank you, Gid, ha, mga ma'am. Salamat, Gid. Ay dong concern na sa Andagaw Elementary School, solbar na. Agkabay pang hindi na po mauulit. Kasi ilang ulit na pala to. At hopefully hindi na maulit muli.
1: May punto ang bawat komentaryo. Jujet Reyes.
0: Hawanan tayo yung mensahe. Mauganon nga gahon. Keep safe mga katodo. Salamat gid kagawad Michael Villanueva Sulina. Good morning kay Madam Gima Tolentino. Good morning. 5 days yon aga. 5 days yon ang manghod sa provincial hospital. Huwag hihapon ko nun operahan ang sabat. What doktor? Adios. Dr. Bong Quatson. Ang manghod ko nun ni Benedicto Sulina. Limang adlaw gon sa provincial hospital. Huwag hihapon maoperahan ay what doktor? I-check ka ni si Kwan, Rije. Si Dr. Bong Quatson. Limang adlaw ko nun. What at doktor aton niya provincial hospital? Matuod nga what doktor nga nag-opera? Wakit at surgeon,